Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan natin Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa na nakikinig dito sa AWR 89.1 FM. Kung saan man kayo naroon, kayo man ay nagtatrabaho, nagda-drive, o kayo ay nasa bahay lamang, ay amin kayong binabati ng isang magandang umaga. At siyempre, binabati rin po natin si Lieutenant Colonel Ariel Caramoa, no, dyan po sa Pasig City Police Headquarters. Yo, welcome sa program po natin at mga kapulisan po natin dyan sa Pasig. Nawa kayo ay pagpalain ng ating Panginoon. Siyempre, binabati rin po natin si Brother Patrick Gonzalez, no, yung mga nakikinig rin po na dyan sa Marquis Prime Bake, no. God bless po sa inyong lahat. Binabati rin po natin yung manakikinig at nanonood sa ating pong mga Facebook pages and YouTube channel ng Adventist World Radio Manila, no? Pati na rin po yung ating pong YouTube ng Mga Pangakong Di Nabibigo, no? I-like and share nyo po yan. No? Huwag nyo po kalimutan na tayo po ay nag-offer ng mga libreng libro at mga Bible lessons. Yan. Mag-text lamang po kayo sa 0917-1742-777 o kaya naman sa 0918-944-7891. At syempre, ang lahat, no, na nakikinig ngayon, no, welcome po sa ating pong program. Now, marami po tayong naririnig na mga hinaing, no, kung saan ang sinasabi ng karamihan ay kulang ang lahat, no, na kanilang hanap buhay, nagkakaroon ng mga hikahos sa buhay, no, at hindi mapagkasya ang mga pangangailangan. Pero alam niyo po, kung babalikan po natin ang tala sa banal na kasulatan, lalong-lalo na po sa Genesis, no, ang sinasabi ng aklat po na ito ay ibibigay sa atin ang lahat ng ating Panginoon na sagana. No, tingnan po natin yung teksto sa Genesis 2:16. No? Ito po ang nakatala. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinasabi, sa bawat punong kahoy sa halamanan ay maaari kang kumain ng malaya. Alam niyo po, ang unang talata po na ito ay isang parang utos, no, na ibinigay po ng ating Panginoon sa sangkatauhan. Hindi po ito pagbabawal, kundi ito po ay pangako ng kasaganaan. Bago pa banggitin ng ating Panginoong Diyos ang isang punong kahoy na ipinagbabawal, una po niyang binigay diin ang napakaraming punong kahoy na maaaring kainin. Now, ipinapakita dito sa Genesis 2:16, ang Diyos po ay nalulugod, no? Siya po ay maglalaan ng sagana para sa kanyang mga anak. Ang puso po niya ay hindi po nagkakait, kundi nagpapala. Ang una po niyang salita ay oo. Itinuturo po ng pangako ng ating Panginoong Diyos na ang Diyos ay nagbibigay ng kasaganaan, nagbibigay ng kalayaan, siya po ay magbabuting loob at siya po ay nagbibigay ng biyaya. Alam niyo po, hanggang sa ngayon, patuloy po ang ating Panginoon naglalaan ng spiritual, physical at walang hanggang pagpapala na sa atin po ay talagang nararapat dahil sa minahal tayo ng ating Panginoon. Ang kailangan lang po natin, tanggapin ito ng bukal sa ating mga puso at tayo po ay magpasalamat sa Kanya. Kaya nga, tingnan po natin muli yung ating pong teksto. No? Dito po sa Genesis 2:16, sa English po. Ito po ang sabi, "And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat." No? Ulitin po natin. At ito po, i-try po nating i-memorize, no, sa buong maghapon po na ito. Genesis 2:16. "And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat." Yan. Now, tingnan po natin. Meron po tayong anim na puntos dito po sa ating pong teksto. At gagamitin po natin yung acronym na word na freely.
no, freely, F-R-E-E-L-Y. Ibig sabihin, ito po ay pinagkaloob sa atin, no, ng walang bayad ng ating Panginoon. So ano po yung F? Letter F, fullness comes from God, no? Ang kapuspusan, ang kasaganaan ay nagmumula sa ating Panginoon. Okay? Letter R, riches of God's generosity. No, mayaman, kayamanan, ang kabutihang loob ng ating Panginoon. Ito po ay lubos, ito po ay sagana, no? No? Ano, ang sunod po yung letter E, every good gift comes from Him. No? Ang bawat mabuting kaloob ay galing sa ating Panginoon. At isa pang E, enjoy God's blessings with gratitude. Tamasahin daw po natin ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos na merong pagpapasalamat. And letter L, learn contentment in God's provision. Matuto daw po tayo na maging kontento sa paglalaan ng ating Panginoong Diyos. At ang pinakahuling puntos, letter Y, yield trustfully to God's boundaries. Magpasakop po daw tayo ng may pagtitiwala sa hangganan ng ating Panginoong Diyos. No? Now, hindi po ibig sabihin na ang ating Panginoon ay wala siyang mga bagay, may meron siyang mga bagay na hindi magagawa. Ang ibig sabihin, nagbibigay rin naman ng hangganan ng ating Panginoon. At nais niya na tayo po ay matutong tanggapin ang mga bagay na yan. Oh, so, ito po ang anim na puntos at ang ating pong acronym ay FREELY. Ibig sabihin, lahat ng mga pagpapala binibigay sa atin ng ating Panginoon ng walang bayad at may kasaganaan. Now, tingnan po natin at isa-isahin po natin itong mga puntos na ito. Una, yung letter F, fullness comes from God. No? Ang kapuspusan daw po ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, sa halamanan ng Eden ay puno po ng kasaganaan sapagkat ang ating Panginoong Diyos mismo ay ang pinagmumulan, no, ng mga kasaganaan na ito at puspos ang pagbibigay ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Eh, ito rin po ang mababasa po natin sa sulat ni David, no? Dito po sa Psalm 24:1. Ang sabi po doon, the earth is the Lord's and all its fullness. Saan man kayo tumingin, sa bundok, sa parang, sa mga puno, sa langit, sa lupa, sa ilalim ng tubig, no? Ang lahat po ay galing sa ating Panginoon. No? Ito po ay pinuno ng ating Panginoon ng kasaganaan. Kaya nga, tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Bago pa man tayo likhain, o si Adan, si Eva, bago pa man likhain, ay inumpisahan na ng ating Panginoon na ibigay ang lahat ng ating pong mga pangangailangan. Hindi po siya parang, oh, sige, gawin kita. Ay, kailangan pala nito. Hindi katulad po na kapag kayo ay ano, no, gumagawa. Halimbawa, meron kayong i-repair, no? Pag titingnan nyo, bubulat-latin nyo yung appliance, ah, ito pala ang gagamitin, no? Tas, oh, sige, bili ka na yan. Tas habang gumagawa pa, ay, kulang pa pala, meron ka pang bibili, no? Hindi po ganun ang ating Panginoon. Alam niya na agad kung ano yung pangangailangan ng tao. At ginawa niya na po ito, sagana na ito at kumpleto. Sabi po sa John 10:10, I have come that they might have life and that they may have it more abundantly. No? Nanggagaling sa ating Panginoon ang buhay at ang nais niya magkaroon tayo ng masaganang buhay. No? At ito po ay matatanggap po natin dahil tayo ay mahal ng ating Panginoon. Now, nagsisimula ang Genesis 2:16 sa kabutihang loob ng ating Panginoong Diyos. No? Hindi po niya inilagay si Adan at si Eva at sila po ay nagkulang. No? Sila po ay kulang pa yung mga pangangailangan. Umaapaw po ang paglalaan ng ating Panginoon at siya po ay nagbibigay hanggang ngayon, no, ng ating pong buhay at ito po ay sagana. Marahil siguro na iba pa yung tinitingnan natin. Alam niyo, minsan, no, ganyan ang nangyayari. Meron ng inilaan sa atin pero naghahanap pa tayo ng iba. Like kung yung mga anak po natin o naghain ka na at naghahanap pa sila ng ibang ulam at ibang pagkain, no? Noon po, kung ano ang ihinain,
yun ang dapat mong kainin. At kung ikaw ay kumuha, nilagay mo sa plato mo, ubusin mo yan. Ngayon po ay parang nasasanay na yung ano, no, yung mga anak po natin, yung mga bata. Minsan tinatanong po natin, ano ba yung gusto mong kainin, no? At wala siyang gustong kainin. At kung ikaw maghanda na, pag ayaw niya, hindi siya kakain. Ah, hindi po ganun. Meron pong dapat tanggapin natin yung paglalaan ng ating Panginoon. Yan po ang nagpapakita na tayo po ay nagpapasalamat sa binigay ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Now, sabi nga ni Ellen White sa Patriarchs and Prophets, page 49. The home of our first parents was to be a pattern for other homes, as their children should go forth to occupy the earth. Alam niyo po, kailangan, no, na sa ating pong pagtingin doon sa mga pagpapala ng ating Panginoon, ay tayo po ay magbibigay at maglalaan ng ating mga panahon at aalalahanin po natin yung mga pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon. Kailangan po nating ituon ang pansin natin sa mga pagpapalang binigay sa halip po doon sa mga hindi na ibigay o iniisip nating hindi na ibigay ng ating Panginoon. Pasalamatan po natin siya dahil masagana po ang pagbibigay sa atin ng ating Panginoon. Okay? Ang pangalawa po doon sa ating pong acronym, letter R, Riches of God's Generosity. No? Kayamanan ng kabutihan loob ng ating Panginoon. Alam niyo po, yung paglalaan ng ating Panginoong Diyos ay higit pa sa simpleng pangangailangan. No? Sabi nga dito sa Ephesians 3:20, no? Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. No? Talaga pong ang ating Panginoon, higit, no, at sagana ang kanya pong paglalaan sa bawat isa. Hindi pa natin naiisip, hindi pa natin hinihingi, ay binibigay na ng ating Panginoon. Ganun din ang sabi sa Psalm 36:8, they are abundantly satisfied with the fullness of your house. Talaga pong lubos at tayo po ay masaya sa kasaganaan na binibigay ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi po kailangang pagtrabahuhan ni Adan at ni Eva ang Eden. Hindi siya po actually nagtanim na agad ng mga punong kahoy. Hindi siya po lumikha ng bunga. Ang lahat po ay pinagkaloob na ng ating Panginoon. Ang pangako pong maaari kang kumain ng malaya ay nagpapakita ng biyaya, no, ng ating Panginoon. Bago pa man pumasok ang kasalanan dito po sa mundo, ang ating Panginoong Diyos, palagi ng Diyos na nagbibigay. Ang buong kasulatan po ay paulit-ulit ay pinapakita na ang ating Panginoong Diyos nagbibigay ng higit pa sa pangangailangan. Sapagkat ang kanya pong pagbibigay ay kanya pong karakter. Sabi nga ni Ellen White sa Steps to Christ, page 9, the gifts of His hand are bestowed alike on the evil and on the good. No? Ang pagpapala daw po pala ng ating Panginoon, binibigay sa magkapareho sa mabuti at saka sa masama. Now, kailangan mong kilalanin po natin ang kabutihang loob ng ating Panginoon sa pang-araw-araw nating buhay. Maging yung pagbibigay, no, natin sa iba, iwasan po natin yung kaisipang laging kulang. No? Matuto po tayo na magtiwala sa kasaganaan na yaman ng ating Panginoon. At mag-focus po tayo doon sa blessings. At hindi po yung makakakulangan na parang hindi po natin natatanggap. Okay? At ang sunod po yung letter E. Every good gift comes from Him. Ang lahat ng mabuting loob ay galing sa ating Panginoon. Alam niyo po, ang lahat po ng pagpapala ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Yan po ang sabi din dito sa James 1:17. Every good gift and every perfect gift is from above, no? Talaga pong lahat ng biyaya, kaloob ay galing sa ating Panginoon. Ganun din ang sabi ni David sa Psalm 84:11, no good thing will he withhold from those who walk uprightly, no? Wala daw mabuting bagay ang ipagkakait ng ating Panginoon sa mga lumalakad ng matuwid.
Alam niyo po, pinapaalala po sa atin ang Genesis 2:16 na ang mga punong kahoy ay pagmamay-ari muna ng ating Panginoong Diyos na ito po ay binigay kay Adan. Lahat po ng tinatamasa ni Adan ay nagmula sa kamay ng ating Panginoong Diyos. Ganun din po ngayon. Ang ating pong kalusugan, ang ating pong pamilya, ang ating pagkakataon, ang ating mga talento, yung mga kaligtasan po natin, lahat po ay nagmumula sa Diyos. Tayo po ay mga katiwala. Hindi po tayo ang may-ari. Kaya kailangan po nating pag-isipan po ito. Sayo pa sa Great Controversy, page 678. God is the source of life and light and joy to the universe. No, ang ating Panginoon, siya po ang pinagmumula ng buhay, ng liwanag at kagalakan dito po sa mundo. Kaya nga po, kilalanin po natin ang Diyos bilang pinagmumulan ng bawat pagpapala. Linangin po natin yung pagpapakumbaba, no? Huwag po nating baliwalain ang kaloob ng ating Panginoong Diyos. Gamitin po natin mga kaloob na ito upang siya po ay bigyang kaluwalhatian at siya po ay purihin, lalong-lalo na siya po ay pasalamatan. At ang sunod po, yung letter number 4, letter E. Enjoy God's blessings with gratitude, no? Tamasahin po daw natin ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos na may pagpapasalamat. Alam niyo po, nilayo ng ating Panginoong Diyos na ang kanyang mga kaloob ay tamasahin ng may papasalamat. Hindi po ito basta-basta na lang tanggapin, kundi kailangan po rin, no? Katulad nga ng kwento, ito ay nakakalungkot na kwento actually, no? Ang ating Panginoon, nandun siya, siya po ay nagpapagaling, merong 10 kitungin ang pumunta doon sa kanya at sa kanya pong pinagaling yung 10, no? Pero nung umalis na yung mga kitungin, nung sila po ay gumaling, may isa pong bumalik, no? At siya po ay nagpasalamat. Sabi ng ating Panginoon, di ba, 10 yung gumaling, bakit isa lang ang bumalik? Na kung titingnan po natin sa lahat ng ating pong mga natanggap sa ating Panginoon, tayo po ba yung isa na bumabalik at nagpapasalamat? Oh, talaga po, sa lahat ng bagay, kailangan daw po tayong magpasalamat. So 1 Timothy 6:17, God who gives us richly all things to enjoy, sa Kanya po galing ang lahat ng mga bagay, kasaganaan para tayo po ay magtamasa ng mga bagay po na ito, no? Sa Psalm 103:2, sabi po dito, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, no? Huwag po daw nating kalimutan ang lahat ng mga kabutihang ginawa sa atin ng ating Panginoon. Siya po ang purihin po natin at siya po ang nagbibigay pagpapala sa bawat isa. Now, hindi po lamang naglaan ang ating Panginoon Diyos ng pagkain. Inaanyayahan niya tayo, no, na tamasahin ito. Minsan iniisip ng ilang Kristiyano na ang espiritualidad ay nangangahulugang pagtanggi sa lahat ng kasiyahan, no? Parang, oh, hindi maganda yan dahil kailangan tayo mga holy, holy lang, no? Yan po ang iniisip ng iba. Ngunit pinuno po ng Diyos ang Eden ng kagandahan, ng lasa, ng kulay, ng halimuyak, no, at kagalakan. Hindi kailanman problema ang mga pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Nagkakaroon lamang tayo ng problema kapag ang pagpapala ay pumapalit sa nagpapala. Yan po ang nagiging problema. Kapag ating pong nagiging focus yung binigay ng pagpapala kaysa doon sa nagbigay ng pagpapala. Kaya nga dito sa Adventist Home, page 493, God wishes us to enjoy all that which will make us happy and which will ultimately make us better men and women. Kaya nga po, sa mga pagpapala po ba natin natatanggap, nagiging mas mabuti po ba tayong mga Kristiyano? Nagiging mapagpasalamat po ba tayo? Itinataas po ba natin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos? No? Nawa, huwag tayong mag-focus doon sa ibinigay ng ating Panginoon, kundi lagi tayong mag-focus doon sa nagbibigay ng pagpapala sa bawat isa sa atin.
Okay? At ang sunod po, yung letter L, no? Number 5, learn contentment in God's provision. Na matuto po daw tayo na makontento sa mga pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, nasa kay Adan ang lahat ng kanyang kailangan. Ngunit, ang tukso ay nakatuon sa nag-iisang bagay na ipinagkait. Yan po minsan, no? Ang daming mga pagpapala na natanggap ni Adan at ni Eva. Pero bakit po kaya si Eva nag-focus pa doon sa huwag kainin? Ito po ay parang hindi po natin lubos maisip. Pero minsan iniisip natin na kung tayo ay nandun sa lugar ni Eva, ano kaya ang ating pipiliin? Tayo po kaya ay kakain ng pinagbabawal o hindi natin ito papansinin? Alam niyo po, kung yung mga nangyari kay Eva ay nangyari, hanggang ngayon po ganun pa rin ang nangyayari. Hindi po natin pwede ipagmalaki o sabihin na tayo po ay mas maganda yung ating pipiliin. Dito sa Philippians 4:11, I have learned in whatever state I am to be content. No? Kailangan daw po tayo na maging maligaya at maging kontento sa mga binigay sa atin. Sayo pa sa Hebrews 13:5, be content with such things as you have. No? Maging kontento daw po tayo sa mga bagay na nasa atin. Alam niyo po, ang trahedya sa Eden ay hindi naman kakulangan. No? Kundi marami ang mga pagpapala ng ating Panginoong Diyos. At ito po ay nakakalungkot na ang pinili ni Eva ay kainin yung pinagbabawal. Sa ating pong buhay, kung mag-focus lang po tayo doon sa naibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos at tayo po ay magpasalamat, hindi po darating sa ating isipan na tayo po ay magreklamo, kundi tayo ay patuloy na magtataas ng pangalan ng ating Panginoon. Sayo po sa Testimonies of the Church, Volume 4, 619. It is not the abundance of our possessions that make us rich, but a contented mind. No? Hindi daw po yung kasaganaan ng ating pong pag-aari ang nagbibigay kayamanan o ito ang kayamanan natin, kundi yung puso na kontento. No? Kailangan po talaga tayo po ay kontento sa ating pong buhay. Itigil po natin, no? Ipagkumpara yung ating pong buhay sa iba. Regular po nating bilangin yung mga pagpapala na ibinibigay sa atin ating Panginoon. Ituon po natin ang ating pong isipan sa ating Panginoong Diyos kaysa po sa kagustuhan lang natin. Bantayan po natin yung puso natin laban po sa kasakiman. Palitan po natin ito ng patuloy na pagpapasalamat sa ating Panginoon. At ang panghuli po, yung letter Y, no? Yield trustfully to God's boundaries. No? Magpasakop daw po tayo at magtiwala tayo sa mga hangganang binibigay ng ating Panginoon. Alam niyo po, yung kabutihang loob ng ating Panginoong Diyos at ang kanyang mga hangganan ay lagi pong magkakasama, no? Ito po ay gumagawa sa ikabubuti ng bawat isa. Dito po sa Psalm 84:11, no good thing will he withhold from those who walk uprightly. Wala daw po kasing mabuting bagay ang ipagkakait ng ating Panginoong Diyos sa lumalakad ng matuwid. Maari siguro na iniisip natin makabubuti sa atin, pero sa tingin pala ng ating Panginoong Diyos, hindi makabubuti. Huwag po tayong magalit, no? Dahil sa lahat ng binibigay sa atin ng ating Panginoon, ito po ay para sa ikabubuti natin. Sa Deuteronomy 10:13, for your good, ginagawa at binibigay at pinapamalas ng ating Panginoon na magpapala para daw po sa ikabubuti natin. No? Kaya nga kaagad pagkatapos ng Genesis 2:16 ay yung Genesis 2:17. Nagbigay ang ating Panginoong Diyos ng napakaraming punong kahoy at ipinagbawal lamang ang isa. Alam niyo po, ang kanyang hangganan ay hindi po para alisin ang kagalakan, kundi para ingatan ang ating pong buhay. Ang tunay na kalayaan po ay hindi yung kawalan ng limitasyon. Ang
tunay na kalayaan ay pamumuhay sa loob po ng pagmamahal at disenyo ng ating Panginoong Diyos. Ang Diyos po ay nagsasabi ng oo sa kasaganaan at siya rin ang nagsasabi ng hindi, no, sa kapahamakan. Pareho po ito na pagpapala ng ating Panginoon at pareho po ito ng pagpapahayag ng pag-ibig ng ating Panginoon. Sabi sa Steps to Christ, page 46, God never asks us to give up anything that it is for our best interest to retain. No? Hindi po kailanman hinihiling ng ating Panginoong Diyos na isuko natin ang anumang bagay na ikabubuti po natin at ito ay magbibigay kalakasan sa atin. Kaya nga po magtiwala tayo sa utos ng ating Panginoong Diyos, no? Kahit po hindi po natin lubos maunawaan, no? Tingnan po natin ang mga pinagbabawal, no? At ito po ay proteksyon ng ating Panginoon sa bawat isa. Sumunod po tayo ng mabuti sa ating Panginoong Diyos. Okay? So tandaan po muli natin yung anim, no, na puntos dito sa ating pong teksto, freely. Yan. Una, fullness comes from God, no? Ang kapuspusan ay galing sa ating Panginoong Diyos. Letter R, riches of God's generosity, ang kayamanan, no? At kabutihang loob ng ating Panginoon ay galing, no? At nanggagaling sa kanya. Letter E, every good gift comes from God. Ang mabuting kaloob galing sa ating Panginoon. Letter E, enjoy God's blessing with gratitude. Tamasahin po natin ang pagpapala ng ating Panginoon Diyos na may pagpapasalamat. And letter L, learn contentment in God's provision. Matuto daw po tayong makontento sa paglalaan ng ating Panginoon Diyos. At panghuli, yield trustfully to God's boundaries. Magpasakop po daw tayo sa mga hangganan na ibinigay ng ating Panginoon Diyos. Now, dito po sa Genesis 2:16 ay naglalaman ng isa sa pinakamagandang pangako ng kasulatan. Sa bawat punong kahoy sa halamanan ay maaari kang kumain ng malaya. Bago pa man pumasok ang kasalanan dito sa mundo, ipinakita na ng ating Panginoong Diyos ang kanyang puso. Isang puso na nagbibigay, isang puso na hindi nagkakait, at isang puso na patuloy na nagmamahal sa atin. Kaya nga sa lahat ng bagay, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Magpasalamat po tayo at purihin natin siyang palagi. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral muli. Maraming salamat sa inyong patuloy na biyayang binibigay sa bawat sa amin, mga pagpapalan na ibinubuhos nyo sa amin, mga bagay na ipinagkakait dahil alam po ninyo na ito ay hindi makakabuti sa amin. Kaya po Panginoon ay nangangako kami na sumunod sa inyo ngayon dahil kayo ay nagpakita ng inyong pagmamahal at patuloy na nagmamahal sa amin. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming dalangin. Tanggapin po ang pagtatalaga namin ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang mga pangako di nabibigo. Muli po namin kayo inaanyayahan bukas dito rin po sa ating pong himpilan, AWR 89.1 FM. Muli po, magandang umaga at God bless sa inyong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Sabi na ating Panginoon, ako ang mabuting pastol. At ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa kanyang tupa. Mababasa natin yan sa John 10:11. At sabi naman ni Haring David, Psalm 23, ang Panginoon ang aking pastol at hindi ako mangangailangan. Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula, Usapang Senior.

Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito muli ang inyong programang Simula Usapang Senior. At kung anumang oras po meron sa inyo ngayon dyan, nais po namin kayong tanggapin at nais namin kayong i-welcome sa ating program Simula Usapang Senior na inyong matutunghayan tuwing araw ng Huwebes at Linggo. Dito lamang sa AWR 89.1 FM tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ako po si Doc Rome Barrios, ang inyong kaibigan, at ang ating programa po ay mabuting kasama. Kaya dyan lang po kayo, ano man ang inyong ginagawa, saan man kayo naroroon, ay samahan po ninyo kami sapagkat marami tayong maaaring matutunan at dahil sa ating pag-uusap ngayon. At nice kong i-welcome kayo muli, lalo na doon sa ating mga regular na taga-subaybay. Good morning po and welcome sa inyo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. At pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa ating program. At nais kong patuloy na batiin ang ating mga kapatiran dito sa International Church of SDA Evanston, Illinois, USA. Welcome po. Gayun din ang mga kapatiran sa Naperville Remnant Film Church, Chicago, Illinois, USA. Welcome po. And to my brother, Pastor Sam and Rina Barrios and family, kumusta po kayo? And best regards po sa inyong lahat. At of course, we have friends from the Philippines. Of course, nandito yung ating mga kaibigan from the Philippine International Church of SDA dito po sa campus ng Adventist University of the Philippines, ang Senior Citizens Association. Welcome po, at sana po ay naging successful at makahulugan ang inyong activity ngayon, no, na alam ko. At maraming salamat po sa inyong pag-imbita sa akin. At gayon din, nice kong pasalamatan ang ating mga kaibigan, mga kapatiran din sa Morning View Seventh-day Adventist Church. At nandiyan po yung, of course, yung presidente. Oh, welcome ho, na presidente ng Heritage Spring Homes ng Senior Citizen Association. Kaya si Ma'am Ruth Galang, and of course, Sir Henry Galang, welcome po and kumusta po kayo? At gayon din, nice kong batiin ang ating mga kaibigan. Of course, yung hindi natin malilimutan itong ating mga Cherobics team dito sa Morning View Subdivision. At may special akong nice na batiin ngayon. Of course, merong dalawang miyembro ng Cherobics team na Morning View ang nag-celebrate nakaraang mga araw o ito nakaraang linggo. Una ay si Nida. Happy birthday, Nida. Rasonable. Okay? Sana ay more birthdays to come. At higit sa lahat, ang aming kaibigan din na si Edna Rosales. Ma'am Edna, happy birthday. May you continue to, you know, receive blessings from our Lord. At sana magkaroon pa kayo ng mahaba, masaya, at kapaki-pakinabang na buhay. At of course, nais nating i-wish kayo na sana magkaroon pa kayo ng maraming pagpapala mula sa ating Panginoon. Happy birthday, Ma'am Nida and Ma'am Edna. At gayon din, nais kong batiin ang ating mga patuloy na mga sumusubaybay na sa iba't ibang dako ng sanlibutan at ng ating bansa na Pilipinas. Nandito si Erlinda Basilisco, welcome po. Gracia Dei, Ayin Asek, Helen Aguilar, Crescencia Ordonez Pascua. Kay din si Luz Pusing, Lucy Kiabang, and then King Gloria Martiliano and Mary Grace Acosta Olpindo. Welcome po sa program muli. Kami po ay nagagalak at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. O, maganda na ba kayo na inyong isang basong tubig para po umiinom tayo, no, para sa ating hydration ngayon. At shout out kay Senny Moser from Ohio, USA. Dito naman sa Balayan, Batangas, si Beth Villapuerte, at si sa Tangalan, Aklan, si Darlene Ojero.
Welcome po and kumusta na kayo? Of course, ayan ay pina-shoutout sa akin ni Lyovi Cabañez, okay? Rebecca Ebora, Leti Sampang. At of course, awing hindi ko nalilimutan aking mga kaibigan from the National Museum of the Philippines, Ma'am Bel Pabunan, si Carol Magdaleno, nandiyan din si, of course, si Lisa, nandiyan din si Alvin and Ina. Welcome sa program ngayon. At gayon din, Rose Arrogante, kumusta po kayo? At siya ngayon ay nasa Canada. Welcome. And of course, I would like to greet my friend Patrick Gonzalez. Sir Patrick, kumusta po kayo? And of course, I would like to greet your, what's this? Na balitaan ko nag-celebrate kayo ng wedding anniversary. Ano ba yun? 11th ba po ba yun? And say hi to Ma'am Michelle. Okay, Patrick and Michelle Gonzalez, congratulations po. Okay, sweeter as the years go by. Happy anniversary po. And of course, nice kung bambangitin na please follow us no sa ating FB and YouTube channels. Just text, just type simula, usapang senior. At please subscribe, like, and share, of course. At kung meron kayo mga kahilingan, meron kayo mga katanungan, meron kayo mga requests po at mga suggestions sa amin, naku po, inihintay po namin yan lagi. Just text or call 0917-1742-777. And also 0918-9447-891. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-una, yung mga dalangin nyo sa ating program. Thank you po sa mga messages nyo at of course sa inyong magagandang mga comment sa ating program. At nais ko ipaalam sa inyo na sa araw na ito, ang ating pong topic about Christ and His sheep, okay, and His sheeps, okay, ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang mga tupa, ayan po ay suggestion po na nanggaling sa ating kaibigang si Patrick Gonzalez. So, Sir Patrick, pag-usapan natin ngayon yung inyong sinuggest na topic na pwede nating ano, matutunan ngayon. No? Kung bakit kaya ang ating Panginoong Jesus ay lagi niya sinasabi na tayo na siya ang ating pastol. Siya ang ating shepherd. Sabi niya, I am the good shepherd. And I lay my life down to my, you know, to my sheep. At sabi naman ni King David, the Lord is my shepherd. Sa Psalm 23. Kaya, hindi nyo ba naiisip, no? Bakit sa palagay nyo, tinuturing tayo at kinukompare tayo natin Panginoon bilang mga tupa? At tanda natin, ating Panginoon ay tinawag na Lamb of God. Siya rin yung nag-alay, siya yung kordero, no, na inalay ang buhay para sa atin. Ang ganda na representation talaga ng tupa. Pero alam nyo, naghanap ako ng ano, nag-research ako para malaman natin bakit kaya paborito ng Panginoon na ikumpara tayo sa mga tupa. Ano ba yung mga characteristics ng mga tupa na pwede din nating maging characteristics? At ayan ang pag-uusapan natin. So, dyan lang po kayo. Uminom kayo ng tubig at magbabalik po agad ang simula usapang senior.

Welcome back po sa ating program Simula Usapang Senior. Kumusta na po kayo? At sana po ay magandang ating gising, na maganda rin po ang ating pag-exercise. Of course, ang ating mga nutrition, tanda natin yan, lagi nating i-consider yung ating tamang breakfast, no? Kasi ang ating katawan talaga ay nilikha din para sa tamang nutrition. Pero pag-usapan natin yan mamaya sa ating senior wellness, health and wellness. At ngayon ay tingnan natin yung ating magandang kaisipan na bakit tayo tinawag na tupa at ang ating Panginoon ang ating pastol. At alam niyo ba, napakarami palang kwento ng tupa na nakakatawa kasi kung sisiyasatin pala natin ang pag-uugali ng mga tupa, para pala talaga tayo mga tupa. Minsan nakakatawa, minsan sabi nga nila yung mga tupa eh, parang ang sabi rito, minsan iniisip daw na stupid ang mga tupa kasi parang hindi nag-iisip. Kaya tingnan natin, no? At why Jesus compares us to sheep? Okay, bakit nga ba? Okay, ang number one, okay, may lima, okay, na mga pag-uugali ang tupa na katulad natin. At ang una dyan, sabi rito, sheep follow orders blindly. Alam niyo ba yun? Ganun pala ang mga tupa na kumaga minsan, hindi na nag-iisip. Kasi may isang farmer daw, isang example niyan, isang farmer, binuksan niya yung barn niya para palabasin ang kanyang mga tupa. Ang ginawa niya doon sa gate ng barn niya na nilalabasan ng mga tupa, naglagay siya na isang tali, no, isang rope. So, sa tapat ng pintuan. So, habang lumalabas ang mga tupa, tumatalon sila sa tali. Lahat sila. Maya-maya, habang patuloy na tumatalon ang mga tupa, pinutol niya yung tali. Yung mga sumunod na tupa, tumatalon pa rin. Eh, wala nang rope. Ibig sabihin, they follow blindly. Na una, sunod sila kung ano lang, anong ginawa nung una. Lahat sila. Kaya, nakakatawa. Parang hindi nag-iisip. Ganun daw po pala yung mga tupa. Kaya, ano ba yun? Ano sa tingin nyo yung pag-uugali na yun? Ayun ay sabi nga, nakakatawa nga yung pag-uugali. But we are compared to sheep because we will follow anyone without thinking. Kaya delikado tayo. We have no sense of direction and we cannot defend ourselves in times of trouble. Ayan po yung una. Ganyan pala mga tupa. Napaka-dependable. Kaya sabi sa Isaiah 53:6, okay? Sabi sa Ingles, all we like sheep have gone astray. Para tayo mga tupa na tumakbo. And we have turned everyone to his own way and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Ibig sabihin, lahat tayo ay gumawa ng bagay na hindi mabuti, ang Panginoon din ang ang sumalo ng mga mali nating ginawa. Kaya para yung mga tupa na walang direksyon at just sumusunod lang o gumagawa ang bagay na hindi iniisip. Ayun po. Number two, sheep are emotional and recognize the shepherd's voice. Wow, ito po ay napakaganda. Para raw tao na mayroon tayong very sensitive tayo, nakakaramdam tayo, nakakaranas at ganyan po yung mga tupa. At very sensitive din sila sa boses ng kanilang pastol, ng shepherd. Naririnig lang nila yung boses ng shepherd. Isang boses. Kaya sensitive din sila, okay? Bukod sa mahal nila yung kapwa nila tupa, kaya makita mo nagpa-flock talaga ang tupa at kung saan pupunta isa talagang hindi naghihiwalay, no? They also have the ability to build friendships with other sheep.
In fact, they can get anxious, distressed, or feel sad when their sheep friends are gone. O pagka may nangyari doon sa kaibigan nila na, halimbawa, nahulog, namatay, na-aksidente, ay nalulungkot din sila. At saka, madali sila mamoblema. No? Kaya, sensitive din sila sa tunog ng stranger. Kaya, alup sila sa pag hindi nila pastol o shepherd, alup sila at hindi nila yun na pinapansin. Ang naririnig lang nila ay yung kanilang pastol. Okay? Kaya wala ibang boses sila naririnig. So sabi nga sa John 10:27, "My sheep hear my voice and I know them and they follow me." Okay. Ang pangatlo, sheep are not meant to carry burdens. O natanda, nakikita nyo ba? Karamihan ng mga hayop pwedeng magbuhat o maglagay sa kanilang katawan. Pero ang sheep, kahit kailan hindi nyo nakitang nagdala ng basket sa likod o ano man ang binuhat sa likod. Kasi hindi siya katulad ng ibang animals na kaya nilang gawin yun sapagkat sila ay very helpless at mahihirapan sila. Sabi nga, they were not meant to carry a heavy load. In fact, they would be crushed under such a weighty burden. Hindi sila sanay sa ganun. So, tayo, okay, gaya ng mga tupa, we were not meant to carry our burdens either. Yan ang sabi ron. Pati rin tayo, hindi talaga tayo nilikha daw para magdala ng mabigat na mga problema, mabigat na mga yung nilalagay natin sa balikat na sa ating sarili. Kaya ang tinuturo sa atin, no, hindi tayo sanay na ibalikat ang mga maraming mga bagay, lalo na mga suliranin. Kaya ang nararapat sa atin para tayo mga tupa na nakadepende tayo sa ating pastol. Ano ibig sabihin? Na lahat ng ating kahirapan o kabigatan ng kalooban, mahirap, ay iaalay natin sa ating Panginoon. Sabi sa Psalm 55:22, alam natin ito. Sabi rito, "Cast your burden on the Lord and He will sustain you." Kaya tayo nilikha para hindi natin dalhin ang ating mga tinatawag dito mapagsubok, lahat ng kahirapan sa ating sarili. Kailangan natin ang ating Panginoon. Napagandang ng tupa. Ang ika-apat, no, sheep will settle for less. Yan. Kumakaminsan ganyan din tayo. We settle for less. Ang sabi ng kwento sa mga pastol, yung mga sheep daw minsan hindi na nila iniintindi yung pag nakakita ng tubig, iinumin na lang nila yon. Hindi sila yung tipo na maghahanap muna ng mas malinis na tubig, no? Ibig sabihin, okay na sa kanila yon. Parang ganoon din tayo kumagaminsan, okay na, hindi na natin sa minsan sanay na tayo na wayan mo na ako, madumi ng konti, okay lang, o marumihan, okay na to. Ganun daw pala mga tupa. Hindi nila alam, no, na after mga ilang dipa lang doon sa iniinom nilang marumi, may mas malinis na tubig. Hindi na nila concern yun na maghanap pa ng malinis. Kaya ayun daw ang ugali. Sabi nga, furthermore, sabi ganun, sheep will stink and never know it. Minsan, alam nila madumi na sila. Hindi nila alam madumi na pala yung katawan nila. Nangangamoy na sila, mabaho na. Truthfully, they lack discernment and judgment and don't know what is good for them. Kaya sa atin, ilan sa atin ang katulad ng mga tupa, minsan wala na eh. Okay na lang yung okay na to, hindi na masyadong malinis o hindi ko na masyadong mabuti o
Okay na yan. We are content with filth and don't know we stink. Ayan, di minsan di natin nalalaman, nangangamoy na tayo, marumi na tayo. Kaya sabi nga ng ni King David, no, sa Psalm 23 verses 1 and 2, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures." Kaya yung ating pastol ang nagtuturo sa atin kung saan tayo pupunta, saan tayo kakain, saan ang damong ano, malusog. At dadalhin din tayo pastures, and He leads me beside the still waters. At tuturo rin ang pastol kung saan tayo dapat uminom ng yung safe at malinis na tubig. Ayun po. Kaya ganun ang ating ano kalagayan din, no, na kailangan natin ang ating pastol. At ang ikalima, okay, sheep are valuable. Tandaan nyo, mahalaga tayo, kaya pala tayo mahal ng Diyos. Kahit tayo yung mga kumakaminsan na mga helpless na mga nilalang, no? Wala tayo kumakaminsan, marami tayong pagkakamali, marami tayong kakulangan, at tayo ay walang kaya sa ating sarili, pero tayo raw ay valuable. Kasi nung panahon ng mga unang kapanahunan, alam po ninyo, kapag ikaw ay may isang may-ari, no, na isang kawa ng tupa, you are ano considered rich, no? At kasi pagka ikaw may tupa, may milk ka na, may meat ka pa, meron ka pang fur, yung balahibo. O, ano po yun? Ayun po yung mga byproducts, no? Yun yung mga ibinibigay ng pag ikaw may kawa ng mga tupa ng mga unang panahon. Sabi rin, if you owned large flocks, dahil nandyan yung they provide meat, milk, and wool. Ayan. Tandaan nyo, wool. In addition, they produce offspring. Ayan, marami pa. Nanganganak at marami, dumadami sila. Kaya, natatandaan din ninyo, during the Israelites' time, tupa rin ang ginagawa nilang handog, sapagkat para sa Panginoon, ang tupa ay valuable. Kaya kailangan natin, bakit natin kailangan ng pastol? Dahil tayo ay katulad ng mga tupa rin, no, na maraming kakulangan, maraming pagkakamali, maraming kapintasan, maraming hindi pwede gawin, helpless, pero mahal na mahal tayo ng Diyos. Natatandaan niyo yung kanyang talinhaga, the lost sheep. Ang nangyari doon, one, may nawala isang tupa, iniwan niya yung 99 para lamang hanapin yung isang nawawalang tupa. Ganyang kahalaga tayo sa Panginoon. At nung makita niya, nilagay pa niya sa kanyang balikat, no? Sinampa niya sa kanyang balikat. Ganyan ang ating kalagayan. Bakit sinabi ng Panginoon? Ako ang mabuting pastol. Bilang mabuting pastol, ibinibigay ko ang aking buhay para sa tupa, para sa atin. At sabi nga ni Haring David, hindi tayo mangangailangan kapag ang ating pastol ay ang ating Panginoon. So, sana po ay may natutunan tayo sa buhay ng mga tupa at ng ating pastol. Pagpalain po tayo natin, Panginoon. Magbabalik po ang simula, Usapang Senior. Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula, Usapang Senior. Welcome po sa ating part na tinatawag nating Senior Health and Wellness. Kumusta po kayo? At pag-uusapan natin ang konting bagay tungkol sa ating kalusugan, at pag-uusapan natin ang isang bagay din na napaka na ito ay isang global issue.
among senior citizens, no? At ito po yung tinatawag na Alzheimer or dementia. At alam niyo po, kasi naghahanap ako ng statistics, no, ng tungkol sa Alzheimer's bansa. Wala po akong makitang latest. Ang nakita ko po, pwede natin po yung reference na Google po ko sa at ito ay ang find ang statistics, no, Alzheimer's statistics sa USA, sa US. At sabi rito, pwede natin maging reference to kung para malaman lang natin kung ano pa talaga ang sakit na Alzheimer. At dito nga, based on the statistics, sabi rito, an estimated 7.4 million Americans age 65 and older are living with Alzheimer's in 2026. 74% are in age 75 or older. Ayun. Kapag pala, talaga palang ano to, degenerative disease, pang ano talaga to, pang pang sakit for ano, old age, no? At ito nga eh, malaki yun, 74%. Yung karamihan ng 7.4 million, no? Kung American, sabi nga nun. At age 65 and older. And then, about one, okay, tandaan to, in nine people, age 65 and older, has Alzheimer's. Ayun ang kanila statistic doon. Out of nine people, isa, no, sa mga tao na may 65 years old ay may Alzheimer's. And almost two-thirds of Americans with Alzheimer's are women, kababaihan, two-thirds. And karamihan din ay older Black Americans are about twice as likely to have Alzheimer's or other dementias as older white Americans. So ayan po, nakita natin ang picture. Napaka ano pala to, no? Napaka serious na issue. Ngayon, ano ang ating dapat na, okay, of course tayo ay nasa preventive pa rin, no, na although nasa old age na tayo, pero tayo pa rin nananalangin sana wag dumating sa atin ang karamdamang ito. Maari pa po dahil merong research na sinabi, may findings po, sabi rito, staying active both mentally and physically may reduce the risk of Alzheimer's disease according to the recent research. And Alzheimer's can progress slowly as quickly but always robs sufferers of their memory and eventually their ability to care for themselves. So, ano po ang kaibahan ng dementia at Alzheimer's? Parang briefly po, actually, ang dementia po, yan po yung umbrella ng karamdaman para sa loss of memory, yung pagka ano ng kaisipan na hindi pag unti-unting nakakasira ng memory, no, at ating decision making o yung thought processes ay dementia po ang tawag doon. Pero yung Alzheimer, ayun po yung isa sa mga specific na sakit na dementia. Kaya ganun lang po, makita natin na kumbaga ang dementia, tinatawag natin generic, tapos specific yung Alzheimer. Isa yun sa mga dementia. So, okay. So, ngayon po, ang mahalaga sa atin ay matutunan natin paano natin na papapangalagaan ang ating sarili, no, against dementia. A new study found the odds of developing Alzheimer's were nearly quadrupled in people who were less active between the ages of 20 and 60. Ano po yun? Balikan natin yung ating ano, kabataan mula between 20 and 60 kung pagkaraw tayo ay nag-exercise at saka active noong mga time na yun. And then, this was true regardless of the type of activity, although spending time in intellectual pursuits rather appeared to be the most
beneficial. Of course, yung paggamit ng isip, no, ibig sabihin ng ating kaisipan. Another study found that people in midlife who exercise at least twice a week had about 60% reduction, ito ang magandang balita, in risk of suffering from dementia. So na napag-alaman, no, sa ano, na ang mga tao na from midlife o yung mga middle age ay at least nag-exercise twice a week, no, twice a week ay mababawasan ng ang yung prevalence o yung pagkakaroon ng dementia, 60%. Okay, so napakaganda po, no. So the brain is an organ like your heart, muscles and lungs, para raw yung puso, yung brain natin, pa ang puso at saka yung baga. And physical activity is also, okay, sabi dito, important to keep your brain healthy. Kaya tinuturuan talaga tayo na lagi tayong kumilos, mag-exercise. Yung delikadong kalaban natin eh, yung sedentary life. Ano ba yung sedentary life? Yung lifestyle na lagi nakaupo, nakahiga, o kaya lagi nakasandal, o mabagal, hindi kumikilos, o kaya laging nasa kotse, laging nag-elevator sa halip na pwede mo maglakad at hindi naglalakad, oh, hindi nag-exercise. Kaya po, bawasan po natin yung sedentary lifestyle. Makumilos po tayo. Kasi po, ang rules sa exercise, no, sa ating katawan, you have to use it or lose it. Ano yan? Dapat 'to gamitin natin sa gamitin natin bago ito mawala. Kasi dalawa lang 'yan eh. Kung hindi mo gagamitin, mawawala 'yan o masisira. Ganyan po. Kaya use it or lose it. Ayan po yung motto natin. Bakit importante ang katawan natin ay lagi natin in-exercise at laging ikinikilos. Okay. At dito, mahalaga rito yung meron akong babahagi, 5 ways to prevent Alzheimer's. Ito ay pinublish ng nice kong basahin ng Science of the Times at sinulat ni Andrew Kate. Okay? At sabi niya rito, ito yung mga 5. Nagbigay lang siya ng 5. Tandaan niyo, 5 lang ito, pero mahalaga ito. 1, exercise regularly. Okay? 2, maintain friendships and social connections, so social life. Huwag po tayo mag-solo, huwag natin isolate ang sarili natin. Lumabas po tayo, makihalubilo po tayo. Interpersonal relationship, mahalaga. Have, 3, a mentally challenging jobs or hobby. So, yan po. Kahit po tayo yung mga retired na or senior na, kinakailangan pinagagana pa ho natin iisip. Marami akong kaibigan na talagang very ano, sa crossword puzzle, pati yung mga colors, use of painting, lahat ng hobby po na nakakaano sa isip. Of course, pagbabasa at pakikinig at participate natin sa mga discussions at sa lahat ng mga iba't ibang uri ng pwede nating ng karunungan na matututunan natin. Ayun po, mahalaga po yun. And then 4, eat plenty of fruits and vegetables. Tandaan natin, plant-based diet. Kasi kapag hindi po plant-based ang ating, pag hindi fruits and vegetables po, apektado po yung ating blood circulation at saka yung oxygen na pumupunta sa ating buong katawan, lalo na sa isip natin. Kaya piliin po natin, no, yung vegetables and fruits, nuts, yung original diet o yung plant-based. Tandaan po natin, iwasan po yung mga processed foods, yung mga meat, at saka yung mga hindi whole grains, yung mga kinakailangan, mga nuts at saka yung mga grains na hindi refined masyado, na
Okay, kinakailangan po. Ayun po yung dapat nating kainin. Napakahalaga nutrition. And finally, stick to a healthy weight. Alagaan po natin ating timbang. Iwasan po maging obese or sobrang taba at wag din naman sobrang payat. Alagaan po natin. Pero lahat ng bagay na yan po ay mame-maintain natin yung tamang weight sa tamang pagkain, no? At sa tamang exercise. So yun po yung mga five ways na dapat. Una, exercise regularly, maintain friendships and social connections, have a mentally challenging jobs or hobby. Kaya napakahalaga yung active ka pa rin sa community, active ka pa rin sa mga associations, sa mga activities, no? Lalo na yung membership sa mga organization, kahit na yung Senior Citizens Association. Eat plenty of fruits and vegetables, and finally, stick to a healthy weight. So, tingnan po ninyo kung ano ang ideal weight para po sa inyong body structure at saka sa inyong edad. Okay, so sana po may natutunan tayo. Iwasan po natin na magkaroon ng dementia or Alzheimer's. Maging active po tayo sa buhay. Ayan po yung base sa huling research. Kinakaila, active physically and mentally at malusog na pagkain. Magbabalik po ang simula, usapang senior. Welcome back po. Ito po ang simula, usapang senior tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m., dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios. At tayo po ay nasa segment na ng Senior New Start. Okay, ano yung New Start? Bagong simula. At ang ating pong pag-uusapan ngayon ay yung kwento tungkol sa ang title sa English ay Changing Tags. Alam mo ba yung tags? Libreta or pinaka-tag, alam niyo yung ginagamit, no? Pang label, di ba? Kaya ang ating kwento ay napakaganda kasi ang kwento na ito ay nangyari noong World War I. At ito ay sa Korea nang galing doon. At merong, alam niyo pala, noong World War I, not only specifically in World War I, in any war, ang tawag natin diyan yung mga biktima ng gera, yung mga tinatamaan ng bala, yung mga nagiging tawag natin diyan

la hopeless na ang case, kumbaga sa ano, hindi na sila gagaling at hindi na sila may babalik yung kanilang normal na ano na nakalagayan physically. Kaya yung tag na yon, hopeless yun. May tag sila sa hopeless. At ang ginagawa nila rin, pinababayaan na lang nila na mag-suffer hanggang mamatay. Ganun po pala noong panahon ng gera sa mga ano, sa mga biktima ng ano, ng gera. Ang pangalawang tag, another color, ito naman yung mga biktima na kahit hindi nila, kumbaga sa ano, minor lang, kahit hindi nila gamutin, ay may pag-asa pang mabuhay. Ayun yung, kumbaga sa ano, hindi na kailangan na kahit walang doktor, kahit hindi gamutin, ay magsusurvive. Medyo, ayun yung mga malalakas na, ano, yung hindi, kumbaga sa ano, minor lang cases sila. At ang pangatlo, ay yung pwede kang mabuhay kapag ginamot ka at may doktor na attend sa iyo. Ibig sabihin, basta ma-providean ka lang ng mga medical assistance, ng mga paggagamot, gagaling ka. Ayun, yung tatlong yun. So yung una, hopeless. Pangalawa, yung pwedeng mabuhay, may pag-asa pa kahit hindi gagamutin at hindi nangangailangan ng medical care. At ang pangatlo, kailangan ng medical care. Kinakailangan may gamot at medical care talaga. Itong sundalo na si Lou, ang pangalan ay si Lou. Siya ay sundalo ng gera sa Korea. Ay nilagyan siya ng tag ng doktor nung makita kasi tinamaan siya ng granada. At talagang grabe ang tama niya. Halos sumabog ang kanyang katawan at nakita na yung isa niyang paa talaga, isang leg niya, wala na, humiwalay na. Kaya nilagay siyang tag na hopeless. Nakita niyo yun? Yung tag na hopeless, ibig sabihin, pababayaan ka na lang doon hanggang maglaho ka, hanggang matapos na yung buhay at pababayaan. Kasi hopeless ang tag niya. Pero may isang medical nurse doon sa lugar, nakita si Lou humihinga pa at buhay. So, yung nurse ay kinausap siya at kinumusta siya. At tinignan ang kalagayan, nakapag-sasalita pa si Lou at nakapag-usap pa nga sila, naging kaibigan pa nga niya yung nurse. At nalapag-alaman nila, pareho silang from the state of Ohio, something ganun, nagkilan, na isa lang pala yung lugar ng kanilang pinanggalingan. At alam niyo ang ginawa niya ng nurse, no? Dahilan sa naging kaibigan niya si Lou, tinanggal niya yung tag ni Lou, pinalitan niya ng tag na kailangan nito ang healthcare, kailangan nito ng gamot, at kailangan ng medical care. Nilagay siya doon sa samantalang talagang nilagay na siya nung una sa hopeless cases, no? Na iniwan na talaga siya, mabuti na lang napansin siya ng nurse. At alam niyo ba, after a few months, no, dumating yung lahat ng paggamot sa kanya, dumating lahat ng inalagaan, lahat siya, at alam niyo, nag-survive siya, nabuhay siya, no? At doon sa hospital na pinaglagyan sa kanya, nakakilala siya na isang nurse na napangasawa din niya. So siya ay nagkaroon pa ng pamilya, asawa, pamilya, kahit na wala na siyang isang leg. Kaya dito, ang magandang nakita natin dito na para sa Panginoon, walang hopeless po. No, na naalala natin na para sa Panginoon na ayun dapat ang gawain, no, ng I would say siguro i-address natin to sa mga churches o sa iglesia, sa ating simbahan o sa ating organization, na wala dapat tayong tinatag na hopeless. Katulad ng pag-ugali ng ating Panginoon, natatanda natin yung isang leper, yung isang ketongin, no?
ang sinasabi.

Sabi ng kitungin, Panginoon, pagalingin mo po ako sapagkat nalalaman ko na kayo'y may kapangyarihan magpagaling. Alam nyo, yung pagkakasi noon, ang leper noon, nung panahon na yun, talagang ano ka na, hopeless ka na rin, talagang parang considered ka na na, ano eh, na living dead eh. Talagang mamatay ka na. Pero alam nyo, pinagaling ng Panginoon yung mga, yung leper na yun. Para ang nice nating sabihin ay para sa Panginoon, wala pong hopeless. At gayon din dapat ang ating maging pananaw para sa ating kapwa. Bawat tao ay mahalaga, mahal ng Diyos, at sa Panginoon, sila po ay kung ano man ang kanilang kalagayan, ang Panginoon po ay laging bukas ang kanyang biyaya, no? Para po sa atin, para tayo magkaroon ng pag-asa at higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating napag-aralan ngayon. Magbabalik po ang simula, usapang senior.

Welcome po sa ating prayer segment at nais ko pong anyayahan kayong lahat para sa ating sama-samang pananalangin. At ngayon po ay patuloy po natin idadalangin unang-una ating mga sarili, ang ating mga mahal sa buhay at marami pa rin po tayo mga requests ngayon na isasama natin sa ating dalangin. Kaya po nais kong anyayahan kayo, no? At ilagay lang po natin sa ating puso at isipan na kapag tayo'y lumalapit sa ating Panginoon, dapat po meron tayong pananampalataya. Dapat po i-claim natin, angkinin po natin yung kanyang pangako. Dahil bakit pa tayo kailangan manalangin kung hindi rin lang tayo mananampalataya na ibibigay sa atin, di po ba? Kaya tayo po ngayon lahat ay sama-samang manalangin, sumandali po tayong tumahimik o tumigil sa anuman ating gagawin. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, purihin po ang inyong dakilang pangalan magpakailanman, sapagkat ang lahat ng karunungan at lahat ng kapangyarihan ay mula sa inyo. Narito po kami muli, muling tumitigil sa aming gawain at nais naming lumapit sa inyo. Nais naming ibahagi, maging bahagi ng inyong pagpapala. Sa oras na ito, Ama, narito po ang aming mga sarili na punong-puno ng mga pagsubok, marami kami kahirapan, marami kami dinaranas na pangangailangan. Subalit, nananampalataya kami na kung kami lalapit sa inyo, kailanman ay hindi nyo kami pababayaan sapagkat may pangako kayo na kapag kami tumawag sa inyong pangalan, kami po ay maliligtas. Nais po namin idalangin bilang pasasalamat ang kahilingan ng aming kaibigan si Patrick Gonzales. Ang aming kaibigan na nagpapasalamat at dumating ang kanilang 11th wedding anniversary ng kanyang mahal na kabiyak na si Michelle. Ama, hinihiling namin kung paano nyo sila pinagpala, kung paano sila pinagbuklod, at kung paano nila naranasan ang inyong mga pagpapala at kaligayahan sa kanilang pamilya sa nakaraang panahon. Sana po, Ama, magkaroon sila ng patuloy na biyaya na nanggagaling sa inyo at patuloy na pagpapala at mga kaligayahan na ikaw lamang ang makapagpupuno sa bawat isa sa amin. Ang pagkaligayahan na higit sa lahat, merong seguridad at kaligayahan na merong pakikipagkapwa at pag-ibig. Panginoon, gayon din, nais naming malungkot na hinihiling sa inyo. Malungkot kami sapagkat pumanaw na ang aming kaibigan, ang ama ng tahanan na si Ricardo Marquez Sr. Narito po ang tahanan ng Marquez na ngayon po ay nakakaramdam ng pangungulila para po sa kanyang paghimlay. At nais namin, Ama, hilingin sa inyo na bigyan ng kaaliwan ang family, ang Marquez family, dahil sa pagpanaw kanilang mahal. Ama, nais namin hilingin sa inyo ang inyong pangako na tinatawag na buhay, muling pagkabuhay. Inaasahan po namin, Ama, na sa panahon ng kalungkutang ito, ang kalungkutang ito ay mapapalitan ng kaaliwan at kaligayahan sa inyo'y kalawang pagparito ng inyong pangako ng buhay na walang hanggan at muling pagkabuhay. Salamat, Ama, at patuloy kami may pag-asa, bagamat ang aming mga katawan sa sanlibutan ito
ay maaring mawala, maaring mamatay. Subalit may pangako kayo sa inyong muling pagbabalik na magkakaroon kami ng buhay na walang hanggan. Tulungan nga ng pamilya Marquesama na dalangin namin na makakita sila ngayon ng kaaliwan at kagaangan ng kalooban dahil nananampalataya sila at pinanghahawakan na linya ang inyong pangakong muling pagkabuhay. Sa oras din na ito, Ama, nais namin patuloy na idalangin ang aming mga kapatid, mga kaibigan na humiling sa amin, si Maricar Bartolome, bilang patuloy na pagpapagaling ng kanilang karamdaman, si Samantha Jordan Ocasla, si Lucy de Guzman. Gayun din, huwag niyo kalimutan si Nelson Gagnola, Ama, na patuloy na nakakaranas ng kanyang karamdaman at pangangailangang pinansyal. Tulungan din si Waylene Lorenzo at Gemma Molina sa kanilang pagpapagaling. Ama, nais namin, Ama, maranasan na sa kabila ng mga pagsubok dahilan sa mga karamdamang ito, ay makita namin at maranasan namin na mas malapit kayo sa amin at kami ay nananampalataya na wala kaming ibang dakilang manggagamot kundi kayo lamang. Gayun din, nadalangin namin ang gawain ni na Magdalena Ferry at Obot Delgado sa kanilang crusade. Tulungan sila, talangin yung banal na espiritu na magpapalakas sa kanila at gagawa para po sa puso at isip mga taong nag-aaral na inyong mga salita. Tulungan din ang Bayoyong Basista Estate Church na patuloy namin na dalangin sa kanilang muling pagbangon na iglesia. Bigyan sila ng patuloy ninyong biyaya ng kalakasan sa pananampalataya at patuloy nila magampanan ang kanilang gawain bilang liwanag sa kanilang simbahan at sa mga tao at kanilang palibot. Tulungan din ang lahat ng mga tao na nakakaranas ngayon ng mga pagsubok tulad ni Ver Arrogante. Ama, lahat kami ay merong mga pinagdaraan. Subalit alam namin na kayo lamang ang aming pag-asa, kayo lamang ang aming hantungan, kayo lamang ang aming kaligtasan. Loobin po ninyo na maranasan namin ang inyong patuloy na pakikisama at pagpapala. Marami pa po kami naisilin at isa na rito ang aming gawain at ang aming programang simula, Usapang Senior. Patuloy niyo po yung pagpalain ng bawat sa amin at kayo din ang aming tagasubaybay at patuloy namin maging kapakipakinabang nawa ito sa bawat sa amin na magkaroon kami ng karunungan ng paano mamuhay ng malusog, masigla at higit sa lahat, may pag-asa at pananampalataya sa inyo. Patawarin kami sa lahat ng aming pagkakasalang nagawa at inaasahan namin na inyong kaming tutugunin alang-alang sa matamis sa pangalan na aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Papurihan po natin ating Panginoon sa ating muling pagsasama-sama sa programang Simula, Usapang Senior. Tandaan po ninyo tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. At tandaan po natin, ang Panginoon ang ating mabuting pastol. Wala na po tayo, pag siya po ang ating pastol, wala na po tayong hahanapin, wala na po tayong kakailanganin pa. Sapagkat bilang mabuting pastol, siyang nakakaalam na makabubuti sa atin at tayo'y dadalhin niya sa kanyang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Nais kong pasalamatan si Pastor Nerio Carranza, aming station manager sa AWR Manila,
At gayon din, maraming salamat Andy Joaquin, maraming salamat John Abayog, Reza Nabor, Wilmer Estrito, at Irina Sidaw. Hiligit sa lahat, maraming salamat po sa panahon na ipinagkaloob nyo sa ating programa. Huwag niyong kalilimutan hanggang sa muli. Ako po si Doc Rome Barrios na patuloy na nagsasabi ang biyaya at pag-ibig ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat tayo may pag-asa. Lahat po tayo may bagong simula. Magandang umaga po. Hanggang sa muli. God bless.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral. Lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay sa duyan ko, nag-iniisip pong ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag kinunin mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radyo ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again, Jesus oh my manen. Meron palang ganitong programa. Ang ganda naman ito. Tapos, kinamugahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yun. Hanggang ngayon, nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun yung nagsimula na ano yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan, lalong-lalo na sa mananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi, ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro. Ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan pagkatapos ng programa ninyo. Binabasa ko chapter at saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na eksplanasyon dun sa mga parang iba, doon ko nakita talaga na ay napakaganda napakinggan itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero doon sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon na araw na yun. Eh bakit hindi na iba doon sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay o totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia, sa araw ng Seventh-day Adventist, mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong bago sa akin. Dati, Pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako dito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, sa kayong mga mensahe, binabahagi ko rin po Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung panahon, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoong Kristo para sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. At ang nagagpin ng ating Panginoong Kristo sa kanilang buhay, ating pamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos sa kanila.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Isang maligaya at puno ng pag-asang pakikinig, mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ludlos Reyes Imperial, at tayo po ay magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating mga kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po ay mahilig magbasa, ano, kung kayo ay curious na makilala pa ng mas malalim ang ating Panginoon, ay makakatulong po ito sa inyo. Kung gusto niyo pong makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng Salita ng Diyos ay ang topic po natin ay patungkol sa This Man Receives Sinners. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw Kanyang pinaparanas, ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa aklat na sulat ni San Lucas. At ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon ay may kinalaman, This Man Receives Sinners. Kaibigan, noong napunta sa lupang ito ang ating Panginoong Jesus, tinupad ng Diyos Ama ang Kanyang pangako na Kanyang tutubusin ang tao sa Kanyang mga kasalanan. Nanupat ang pagpunta ng Panginoon ay hindi nagtatangi ng mga tao. At ang aklat ng San Lucas, kanyang binibigyan ng emphasis ang taong si Jesus at meron siyang human compassion sa kanyang pakikitungo, sa kanyang ministeryo nung siya'y nasa lupa. At ang wika ng Biblia sa aklat ng San Lucas 15:1 at 2, noong ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ay lumapit sa kanya upang makinig. Ating pansinin, kaibigan, na sinasabi yung mga maniningil ng buwis ay lumapit sa kanya upang makinig. Kaibigan, iba't iba ang tanawin at ang motibo ng mga tao kapag kuminsan ay lumalapit sa Diyos. Katulad ng mga Pariseo, iba ang kanilang layunin. Samantalang itong mga maniningil ng buwis na ang tingin ay mga taong makasalanan, sila ay lumapit sa Panginoon upang makinig. Kaibigan, sa ating pagbabasa ng Biblia, ano ba ang ating layunin? May mga tao nagbabasa ng Biblia para lang may magamit sa pakikipagdebate. Subalit, ang tunay na nagbabasa ng Biblia, gusto niyang tuklasin, gusto niyang sundin ang kalooban ng Diyos at sa pamamagitan ngayon ng pagbabasa ng Biblia ay kanyang maunawaan ano ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, ang Panginoong Jesus ay sumama o nakisalamuha sa mga taong maniningil ng buwis at ang mga taong ito ay lumapit sa kanya upang sila ay makinig. Subalit sa kabilang banda naman, itong mga kumakalaban sa Panginoong Jesus, ang sabi sa versikulo 2, ang mga Pariseo at mga eskriba ay nagbulong-bulungan na nagsasabi, tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at kumakain kasalo nila. Ito yung paratang. Kasi bakit ang gurong ito, bakit ang taong ito ay nakikisalamua sa mga taong makasalanan. Ang paniniwala na mga Pariseo, sila'y mga banal, at saka mga eskriba, sila'y mga karapat-dapat na lumapit sa Diyos at sapagkat sila ay mga banal. Pero ito yung mga taong kalaban ng Panginoon sa kanyang ministeryo sa lupang ito. Tatlong bagay ang ating bibigyan ng pansin sa ating pag-aaral na ito. Christ was truly a man. Si Kristo ay isang tao. Bakit siya'y isang tao? Papaano naging tao ang Panginoong Jesus? Sinasabi sa Galacia Kapitulo 4:4, "Subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan." Pinangako ng Diyos na tutubusin ang tao sa kanyang mga kasalanan. Subalit ang Diyos ay hindi maaring mamatay. Kaya kinakailangan merong mamamatay. Ang tawag ay anak ng Diyos. At kung minsan naman ang tawag sa kanya ay anak ng tao. Kaya nagkatawan tao si Kristo. Kaya ang sabi ng mga kumakalaban sa kanya, ang wika ng mga Pariseo at mga eskriba, sa kanilang pagbulong-bulungan, tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan. Kaya nga tinatanggap nilang Panginoon ay isang tao sapagkat nabuhay siya katulad ng mga tao noong panahon na yon. At merong sinasabi ang ating Biblia, ito ay patotoo ni San Juan, isa sa alagad ng Panginoon. Ang sabi sa 1 Juan 1:1-3, "Yaong buhat sa pasimula, aming narinig, aming nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay ang tungkol sa salita ng buhay." Pinapatunayan ngayon ng lingkod ng Diyos na si John the Beloved kung ano ang kanyang karanasan sa Panginoon, nahipo ng aming mga kamay. Totoo siya, narinig namin siya, nakasama namin siya. At ang sabi pa sa versikulo 2-3, "At ang buhay na ito ay nahayag, aming nakita, aming pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa amin ay ipinahayag. Ipinahayag namin sa inyo yaong aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin at tunay na ang aming pakikisama ay sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo." Kaya ito yung karanasan ni John the Beloved. Totoo, nahipo ng aming mga kamay. Siya ay nagkatawan tao. Katunayan nga ang sabi ni John sa Gospel of John 1:14 ng wika, "At naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan." Kaya nga ito yung sinasabing naging karanasan, nagkatawan tao ang anak ng Diyos. Kaya ang tawag din sa kanya ay anak ng tao. "When the fullness of time came," ang wika nga, nung dumating na yung panahon na yon, pinanganak ng isang birhen. At ang sabi pa na pinaka-propesiya sa Old Testament sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 7, Versikulo 14, "Kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at ta kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel." At ang sabi pa sa aklat ng Isaiah Kapitulo 9, Versikulo 6, "Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki at ang pamahala ay maatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-manghang tagapayo, makapangyarihang Diyos." Ito yung kanyang pangalan at ang tinutukoy dito walang iba kundi ang anak ng Diyos na si Jesucristo. "Walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ito yung mga propesiya sa Old Testament at nangyari noong pinanganak ang Panginoong Jesus sa kanyang pagkakatawan tao. Kaya nga, naging tao ang anak ng Diyos. Naging tao siya. Kaya nga, ang tawag din sa kanya ay anak ng tao. At ang sabi pa sa banal na kasulatan, nabuhay siya na katulad natin, ang wika sa Pilipos 2:5-7, magkaroon kayo na sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat na siya bagamat nasa anyo ng Diyos. Ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kaya nga siya ang wika ay kapantay ng Diyos. Hinubad niya ang kanyang kalagayan o yung kanyang sitwasyon na bilang isang Diyos at siya ay naging tao. At sa kanyang pagiging tao ngayon, kung papaano tayo ay nagugutom, nagutom din siya. At kung papaano tayo nakakaranas ng pagkauhaw, ay ganun din siya, minamahal na mga kaibigan. At sa kanyang pagiging tao, siya ay nagpakumbaba, ang wika ng ating Biblia. Tinukso siya pero siya ay hindi nagkasala. At ang sabi pa sa atin, siya ay nakaranas din ng pagod. At ang sabi nga sa Sangwan Kapitulo 4, versikulo 6 at 7, napagod din ang ating Panginoon. Kaya nga, ito yung kanyang kalagayan sapagkat siya ay naging tao. Subalit sa kanyang ministeryo, sa halip na ngayon makinig sa kanya ang mga Pariseo at saka mga eskriba, naghahanap sila ng mali kung ano ang maisumbong laban sa kanya. Kaya nga, sa araw-araw sa kanyang ministeryo, binabantayan siya. Subalit, maging noong siya ay sinakdal sa harap ni Pilato, ang sabi ni Pilato, wala akong nakitang anumang kamalian o kasalanan sa kanya. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, Christ was different from sinful man. Ano sabi sa atin? Si Kristo ay kakaiba. Hindi, bagamat siya ay naging tao, pero ang wika sa atin ay ang kanyang relasyon sa kanyang Ama. At ang relasyon na yon kung bakit na napakatibay maliban na siya ay anak ng Diyos sapagkat ang kanyang pagkaparito, wala siyang ibang pinakilala kundi yung pag-ibig ng Ama sa tao. Wala siyang mga salita sa kanyang sarili kundi ang sabi niya, ang kanyang sinasabi ay galing sa Ama. Kaya nga, ang kanyang pinapakilala ang pag-ibig ng Diyos sa taong nagkasala. At ang Panginoong Jesus, hindi lamang siya isang hari ng mga hari, kundi pa naman siya ay hari at siya ay isang sasardote at siyang namamagitan sa atin. Ang sabi nga sa Hebreo 7:24-28, ganitong sabi ng Biblia, "Subalit hawak niya ang pagiging pare, magpakailanman sapagkat siya ay nagpapatuloy magpakailanman. Dahil dito siya ay may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila sapagkat nararapat na tayo magkaroon ng gayong pinakapunong pari, banal, walang kasalanan, walang dungis, hiwalay sa mga makasalanan at ginawang lalong mataas kaysa mga langit." Hindi gaya ng ibang mga pinakapunong pari, hindi niya kailangan maghandog ng alay araw-araw, una para sa kanyang sariling mga kasalanan at saka para sa mga kasalanan ng bayan, ito'y ginawa niyang minsan magpakailanman ng kanyang ihandog ang kanyang sarili. Kaibigan, yung sinasabing ginawang minsan ng paghandog, kasi yung paghandog sa Old Testament, bago namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, araw-araw may paghandog at meron pang yung sinasabing Yom Kippur once a year na ito ay ginagawa ng isang pinakamataas sasardote. Kaya
2: si Kristo nung kanyang inihandog ang kanyang sarili, siya mismo ang handog o ang alay, at pagkatapos siya mismo ang sasardote, at pagkatapos ngayon ang sabi ng ating Biblia, sapagkat hinihirang ang ng kautusan bilang mga pinakapunong pari ang mga taong may kahinaan. Ngunit ang salita ng panunumpa na dumating na kasunod ng kautusan ay humirang sa anak na ginawang sakdal magpakailanman. Kaya kaibigan, ang ating Panginoong Jesus nung napunta sa lupang ito, siya ang pinakahandog. Ang kanyang gawain hindi lamang hari na mga hari, kundi pa naman siyang ating sasardote. Kaya nga, siya'y banal at walang kasalanan. At ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, Christ was always reaching out to sinners. Na si Kristo ay napunta sa lupang ito upang kanyang abutin, hanapin ang taong nagkasala. Hindi tayo marunong humanap sa Diyos. Katunayan, noong nagkasala ang ating unang magulang, hinanap sila ng Diyos, hindi sapagkat hindi alam ng Diyos kung saan sila naroon. Ang tanong ng Panginoon, Adan, nasan kayo? Kaibigan, alam ng Diyos ang kanlang kalagayan sila nagkasala. Subalit, hinanap ng Panginoon ang taong nagkasala. Kaya nga, siya ay gumagawa ng paraan upang abutin ang taong nagkasala. Kaibigan, bunga nito ay merong tatlong parabola o talinhaga ang sinabi ng Panginoon nung siya ay kini-question bakit siya ay nakikihalubilo o nakikitungo sa mga taong makasalanan. Siya naparito upang hanapin at iligtas ang taong nagkasala. Merong isang pangyayari sa kanyang ministeryo, kaibigan. Ang sabi sa banal na kasulatan sa San Lucas 19:10, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Bago binanggit itong bersikulong ito ng Kapitulo 19, ito ay may kinalaman sa isang maniningil ng buwis. Ang pangalan niya ay si Zaccheo. Bagamat siya ay isang taong mayaman, pero hindi siya masaya sa kanyang sarili, sapagkat ang turing sa kanya ay isang taong makasalanan. At kanyang nalaman ng Panginoong Jesus ay nakikitungo sa mga publikano, nakikisama siya. At kanyang ngayong pinagsikapan na makita si Jesus, at pagkatapos nung nagdaraan sa harap ng kanyang tahanan ng Panginoon, at hindi maaring makita si Jesus sapagkat siya'y pandak ang wika ng Biblia. Ang ginawa niya siya ay umakyat sa isang punong kahoy na sikamoro at nakita niya na silayan ang mukha ng Panginoon. At nung nakita ngayon ang mukha ng ating Panginoon, kaibigan, nakita niya ngayon ang banal na ugali ng Panginoon. At ang sabi nga ng isang manunulat, ang pangalan si Ellen G. White, by beholding Jesus, you will be changed. Noong kanyang nasilayan ang mukha ng Panginoon, nagbago ang kanyang pananaw. At bilang pagbabago sa kanyang pananaw, dati-dati siya ay selfish. Dati-dati siya ngayon ay mandaraya. Pero ang sabi niya nung nagbago ang kanyang pananaw, at nung sabi ng Panginoon sa kanya, Zaccheo, magmadali ka sapagkat ako ay apo na kasalo mo, papasok ako sa iyong bahay, madali ka. Para kung nakikita ngayon, nagmamadali sa kanya ngayong pagbaba sa Sycamore Tree, at pagkatapos ngayon, kanyang tinanggap ang Panginoong Jesus, bukas ang kanyang tahanan. Subalit nung nakita ng mga Pariseo ang pangyayaring ito, nagbulong-bulungan naman sila. Anong sabi ng lalaking ito, tanda ng kanyang pagbabago? Panginoon, kung sakasakaling ako'y nakasingil na may daya ang wika, ang piso, isosoli ko ng 4 na piso. At ang kalahati ng aking pag-aari ay aking pagkakaloob sa mga taong nangangailangan sa mga dukha. Kaya nabanggit ng Panginoon, kaibigan, ang mga katagang ito, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. At ang sabi pa sa banal na kasulatan sa San Lucas 15:7-10, sinabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagkisisi. Jeez. Gayon din sinasabi ko sa inyo, may kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Kaibigan, ito yung sinasabi ng Biblia na parito ang Panginoong Jesus, ang ating tagapagligtas para hanapin tayo, para tayo ay iligtas. Kaibigan, ito yung kanyang panukala sa taong nagsisisi at gayon din sa tao ngayong dapat na iligtas na tinatanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas. Alam mo kaibigan, kung sa Old Testament may nagtanong sa akin, bakit ang Panginoon ng wika nilipol ang mga tao noong panahon ni Noe? Tanda ating kaibigan, ilang bang taon ang ibinigay ng Diyos para si Noe ay mangaral? 120 years ayon sa aklat ng Genesis. Sa loob ng 120 years ng ngaral si Noe, namang wika niya magkakaroon ng baha, lilipulin ng Diyos ang sanlibutan. At pagkatapos nakikita nila si Noe ay nagtatayo o siya ay merong daong na kanyang itinatayo, at sapagkat ito ang sabi ng Diyos sa kanya. At ang turing ng mga tao na ayaw maniwala, si Noe ay sira ang kanyang ulo. Subalit sa harap ng Diyos, ang sabi nga ng ating Biblia, si Noe ay isang taong matuwid sa harap ng ating Diyos. Kaibigan, ilang taon ang ibinigay ng Diyos para ang mga tao ay manampalataya sa tunay na Diyos? Kaibigan, 120 years. At nung sukdulan na, sapagkat ang sabi, even the thoughts of their hearts ay pawang mga evil. Mga tao ngayon, umiinom, nag-aasawa, nagsisipag-asawa. Nanupat, ang mga bagay nito nakikita natin sa ating panahon ngayon. Subalit, ang tangi lamang pamilya ni Noe, ang kanyang asawa, mga anak, at mga manugang, ang nanampalataya kasama si Noe, at sumakay sa daong. Sila lamang ang mga taong naligtas noong nilipol ng Diyos ang tao sa panahon ni Noe. Kaibigan, merong binabanggit ang ating Biblia. Dito sa 2 Pedro 3:9, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalan itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagkisisi. Kaya kaibigan, inaantay tayo ng ating Panginoon. Tayo ay manumbalik sa Kanya. Tayo ay dapat ngayong sumampalataya sa isang Kristong hindi na magtatagal muli siyang babalik. Subalit kaibigan, marami sa mga tao, para bagang ang kanlang mga tenga ay mabigat na sila ay manampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoon. Kaibigan, gusto ng Panginoon ang lahat ng mga tao ay magsisi, kasama ka doon kaibigan, kasama ako doon. Subalit kaibigan, handa ba nating talikuran ang sanlibutang ito? Ang kanyang pinagkakaloob alang-alang sa ating Panginoong Jesus na ating tagapagligtas. Sinasabi sa aklat ng Ezekiel, Kapitulo 33, versikulo 11, sabihin mo sa kanila kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo mula sa inyong masamang lakad, sabagat bakit kayo mamamatay sa bahayan ni Israel? Kaibigan, hindi masaya ang Panginoon. Malungkot ang Panginoon sa mga taong mamamatay pero kinakailangan sa kanyang justice ay kanyang ipapatupad ang kanyang ugali na siya ay merong hustisya. Matuwid ang Diyos sa kabila nito, siya ay isang Diyos na mahabagin, siya ay merong pag-ibig, pero kinakailangan ang pag-ibig ng Diyos ay merong dingdiman na siya ay isang matuwid ng Diyos sa paghatol. Kaya ngayon tayo ay binibigyan ng pagkakataon na manumbalik sa Kanya, magsisi kaibigan upang tayo ay maligtas. Handa ka bang tanggapin si Jesus na iyong tagapagligtas? Ang ibig sabihin ng Jesus ay upang Kanyang iligtas ang Kanyang bayan sa Kanyang mga kasalanan. Nag-aantay ang Panginoon sa iyo, kaibigan. Handa ka bang tanggapin siya? Naparito siya, nagministeryo, pagkatapos nabayubay sa krus, subalit siya ay sa Kanyang pagkamatay, after 3 days siya ay nabuhay. Nabuhay siya para sa iyo at siya ay nagbalik sa Kanyang Ama. Pero bago siya umalis ang Kanyang pangako, siya'y muling babalik. Handa ka bang sumalubong sa Kanya? Nawa, kaibigan, tanggapin mo ang Kanyang panawagan habang may panahon pa. Tanggapin si Kristo na ating tagapagligtas upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.
0: Maraming maraming salamat, Pastor Romy. Mga kaibigan, dito po sa ating napag-aralan, ano, ito po ay isa sa pinakamagandang paglalarawan kay Jesus. Siya po ay dumating upang hindi tawagin ang mga nag-aakalang matuwid, kundi ang mga makasalanang handang magsisi. Kung tinanggap po tayo ni Kristo sa kabila ng ating mga pagkukulang, tayo rin ay tinatawag na maging mga daluyan ng Kanyang biyaya sa iba. Ang sabi nga po sa Mateo 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-aral, ng salita ng Diyos ng mas malalim pa na pagkakaintindihan po sa Biblia, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 at para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Binabati ko po lahat na nakikinig sa atin, ano, sa ating radyo, pati na rin po sa ating mga social media platforms na Facebook and YouTube. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Ano po. At muli, maraming maraming salamat at magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, bukas pong muli.
3: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: nalilipotan ko yung radyo. Doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo, ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar, isang sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. At tutupuri, ito din sa amin dito, kinatatakutan ako. Hudlong po ako noon Pag nakain naman ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandang uli, asawa ko, umiyak yan, pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuha ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan, papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. Bah, may magsabing ka ako, maganda tong aral na ito. Sino kaya ito? Kalahati lang inabot ko. Nung maga, inulit ko ulit. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Doon magsaliksik ako at nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa nakakao ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado. Diyan ako na na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki yung pagbabago. Sabi nga ng misis ko, nagbago ko, inalis ko yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at saka yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung tutot, ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako. Hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag . Kung ako yung na-bautismo at tumalid na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko. Yung gusto kong mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na ito, malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismuhan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko ho nasumpungan yun, baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon . Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki yung pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismo dyan kung hindi nagumpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, blessed na blessed ako sa programa at sa aral.
1: AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng 3 anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Bagong Pag-asa, isang programang maghahatid ng pag-asa sa pamilya, kabataan at kalusugan. At may dalang mensahe sa atin na kay Jesus, mayroong pag-asa. Tanggapin siya sa ating buhay, maghanda sa kanyang malapit at muling pagdating. Bagong Pag-asa.
1: Minsan pa po tayo'y magsasama-sama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At tulad po ng ating parating sinasabi, kung kayo po'y may katanungan o kung kayo po ay mayroong mga anumang suggestion sa atin pong pag-aaral, maaari po kayong mag-text sa 0977-826-1668 o kaya po naman ay sa 0930-259-4485, sapagkat ang gusto po natin, okay ka at magkaroon ka ng bagong pag-asa. At ito ay muli nating kasama si Ma'am Ambe upang tayo'y patuloy na tulungan at samahan sa isang napakagandang pag-aaral. Ano ba ang ating ngayong pag-aaralan?
2: Narito po muli, kami naghahatid ng pag-asa sa inyo. Mahal ka ng Diyos, yan ay malaking pag-asa. Pag-aralan muli natin ang mga bagay na nagbibigay ng pag-asa at ligaya. Dahil gusto namin, okay ka. Alam ba ninyo na nakatuklas ang mga dalubhasa ng kawili-wiling katotohanan tungkol sa pag-asa? Sa pamamagitan ng pag-eksperto sa dalawang daga. Tignan nyo na, kahit daga man ay may pag-asa din. Tayo pa ba? Inilagay nila ang isa sa isang balde ng tubig. Ngayon, yung daga sa loob ng balde na may tubig, lumangoy ito ng buong lakas sa loob ng 20 minuto. Pagkatapos ng 2 minuto, ito'y napagod, sumuko at namatay. Yun ang unang daga sa unang balde. Ganon din ang ginawa ng eksperimento sa isa pang daga. Subalit, ang pagkakaiba bago ito tuluyang sumuko ay tinanggal nila yung daga sa loob ng balde. Pagkatapos ng ilang araw, muli nilang inilagay sa timba yung daga. Ito ay lumangoy ng lumangoy. Sa katotohanan, sa ayon sa eksperimento, ito'y lumangoy sa loob ng 1 oras at kalahati bago sumuko. Samantalang yung unang daga na namatay kaagad, ilumangoy lang ng 20 minutes. Ito ngayon ay lumangoy ng 1 oras at kalahati. Alam nyo kung bakit? Ang pagkakaiba kasi, yung ikalawang daga sa ikalawang balde ay hinango nila bago tuluyang mawala ng pag-asa. Iniisip nung daga, nung una nga, nakawala ako dito, baka makawala ulit ako. So naglangoy hanggang sa 1 oras at kalahati. So balit, dahil wala naman naghango sa kanya, tuluyang pa rin siya nawala ng pag-asa. Sabi niya siguro wala na. Pero sana sa atin, no, huwag kayang mawala ng pag-asa. Langoy lang ang langoy sa buhay, dahil sa mundong ito, meron tayong pag-asa. Ang salita ng Diyos at ang katotohanang mahal tayo ng Panginoon. At huwag niyo pong kalilimutan na ang pag-asa ay nagdudulot ng mahabang buhay. Sang-ayon muli sa pag-aaral, ang mga taong optimist noong 2002, ang isang pag-aaral ni Dr. Toshiko Maruta ng Mayo Clinic Department of Psychiatry and Psychology ay nakasumpong na ang positibo o yung mga positive persons ay nabubuhay ng mas mahaba at mas mataas na kalidad ng buhay. Ibig sabihin, hindi lang mahaba, pero masaya silang nabubuhay sa loob ng mahabang panahon. Kumpara po doon sa mga tao na negatibo o pessimist persons, ay sa pag-aaral, sabi po, ay 30 taon, 30 years na nag-observe si Dr. Toshiko sa 447 na pasyente. Naobserbahan niya na ang mga pessimist ay nag-ulat ng hindi mahusay na pisikal at mental na paggawa at nakakuha ng mas mababang puntos kaysa sa optimist nang suriin ang uri ng buhay nila. So nakita nyo po, no, sa mga daga, nakita ang pagkakaiba ng may pag-asa at sa wala. Sa pamumuhay, sa kalidad ng ating buhay, malalaman din kung gaano tayo kasaya sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng kakulangan sa ating mga pangangailangan, kapag tayo ay may pag-asa, quality life ang meron tayo every day. Siyempre pa, ang source ng tunay na pag-asa ay ang Panginoon. Lagi kong sasabihin yan. At huwag niyong kalimutan, mga estudyante, patuloy ang pag-asa sa inyong pag-aaral. Dahil kapag ka kayo may malaking pag-asa, mas malaki ang determinasyon ninyo na mapataas ang grades. Kaya mga magulang, sa araw-araw na pakikisama natin sa ating mga anak, lagi natin silang bigyan ng positibong atmosphere sa tahanan. Mga nakaka-encourage na mga salita. Ang ating mga guro, mahalagang magbigay tayo ng inspirasyon at pag-asa sa ating mga kabataan. Sa palagay natin ay parang walang pag-asa yung estudyante natin. Sa kabila noon, sabihan na natin sila na may pag-asa. Pwede pang tumaas ang inyong mga marka. Sa mundo na walang pag-asa, ang tunay na pag-asa ay nasa kay Kristo. Gusto ko pong magbigay ulit ng pag-asa verse sa Jeremias. Ang chapter po ay 17, verse 7. Ang sabi po ng Panginoon, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. So, ang pag-asa natin ay dapat ang Panginoon dahil mas maganda ang buhay, mas masaya na nabubuhay, mas mahaba at may quality life, mas maganda ang kalusugan kapag kayo ay may pag-asa. Dahil gusto namin okay kayo, gusto naming malaman nyo sa buhay na ito, may pag-asa.
1: Alright, salamat po. Tunay po na nasa Panginoon ang ating pag-asa. Kaya huwag tayong madi-discourage, huwag tayong magagalit, huwag tayong may inis sa ibang mga tao. Basta tatanda natin, mayroong Diyos na nakakakita ng lahat ng bagay at mayroong Diyos na handang dumamay sa ating mga pangangailangan. At higit sa lahat, kung tayo man ay mamatay sa sanglibutan ito, mayroong pong paghuhukom. At lahat ng gumawa ng may pag-asa, ng pagtitiwala sa Panginoon, ay ipagkakaloob niya yung pagpapala na hindi natin nakamtan sa lupang ito. So, salamat Mamambe. Tayo po ngayon ay dadako na sa ika-apat na kapitulo ng Aklat ng Apokalipsis na ito po ay kapahayagan ng ating Panginoon. Ano ba ang ipinapahayag ng Panginoon? Dito po ay ipinakita po naman kung papaano ang pagsamba sa langit. Ano po? Kaya babasahin ko po itong mula sa talatang 1 hanggang matapos ang kapitulo o versikulo 11 at titingnan po natin muli anong mga aral tungkol sa pagsamba ang ating matututunan sa aklat na ito. Ang wika po, pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at naroon ang isang pintong bukas sa langit at ang unang tinig na aking narinig na nagsasalita sa akin na gaya ng sa trumpeta ay nagsabi, umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na kailangang mangyari pagkatapos ng mga bagay na ito. So pagkatapos po ng mga bagay na ito, ano ang mangyayari? Ano ang kailangang mangyari? Iyan daw po ang ipapakita ng anghel doon kay San Juan. Ako'y biglang nasa espiritu at doon sa langit ay may isang tronong nakalagay at sa trono ay may isang nakaupo. Ang nakaupo doon ay may anyong katulad ng batong haspe at sardio at naliligid ang trono ng isang bahaghari na tulad ng esmeralda. At sa palibot ng trono ay may 24 na trono at ang nakaupo sa mga trono ay 24 na matatanda na nakasuot ng mapuputing damit at sa kanilang mga ulo ay may mga koronang ginto. At mula sa trono ay may lumalabas na kidlat at mga tinig at mga dagungdong ng kulog at may 7 nagniningas na sulo ng apoy sa harapan ng trono na siyang 7 espiritu ng Diyos. At sa harapan ng trono ay may parang isang dagat na salamin na katulad ng kristal. At sa gitna ng trono at sa palibot ng trono ay may 4 na nilalang na buhay na puno ng mga mata sa harapan at sa likuran. Ang unang nilalang ay tulad ng isang leon, ang ikalawang nilalang ay katulad ng isang baka, ang ikatlong nilalang ay may mukha ng isang tao, at ang ikaapat na nilalang ay tulad ng isang agilang lumilipad. At ang 4 na nilalang na buhay na may 6 na pakpak ang bawat isa sa kanila, ay puno ng mga mata sa palibot at sa loob. At sila'y walang humpay na nagsasabi araw at gabi, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, ang noon at ang ngayon at ang darating. At kapag ang mga nilalang na buhay ay nagbibigay ng kaluwalhatian, karangalan at pasasalamat sa nakaupo sa trono, doon sa nabubuhay magpakailanpaman, ang 24 na matatanda ay nagpapatira pa sa harapan ng nakaupo sa trono at sumasamba doon sa nabubuhay magpakailanman at iniahagis nila ang kanilang mga korona sa harapan ng trono na nagsasabi, "Karapat dapat ka o Panginoon at Diyos namin na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nabubuhay sila at nalikha." So, ano po ang layunin ng kapahayagan ng Diyos? Ang sabi, kinakailangan na tayo ay matuto ng pagsamba ng tunay at tamang pagsamba. Kaya ang sabi, ano ang dapat mangyari pagkatapos ng lahat ng ito? Ang sinasabi po, kinakailangan matuto tayong sumamba kagaya ng pagsambang ginagawa sa langit. Na ano po ang wika ron? Bakit sinasamba ang Diyos? Ang sabi sa talatang 11, "Karapat dapat ka o Panginoon at Diyos namin na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nabubuhay sila at nalikha." So, unang aral na dapat po nating matutunan sa kapitulong ito, siya ang lumikha ng lahat ng bagay, kaya siya ay dapat na sambahin. Sa mundong ito, makagawa ka lang ng kaunting kabutihan o kababalaghan na hindi naman sa iyo nagmula ang kapangyarihan, iniluluklok ka na kaagad sa pedestal at sinasamba. Pinapupurihan na parabang sa iyo nagmula ang lahat ng bagay na iyong nagawa. Subalit ang Biblia ay malinaw na nagsasabi, "Kung wala ako, wala kang magagawang anuman." Ano po? Kaya ang Diyos ay sinasamba, bakit natin siya sasambahin? Sapagkat dahilan sa Kanya, tayo'y nalikha. Dahilan sa Kanya, tayo'y nabubuhay. Minamahal, kaya ikaw sa ngayon ay humihinga pa. Kaya ikaw ngayon nakapakikinig pa dito sa ating palatuntunan sapagkat ang Diyos patuloy na nagkakaloob sa iyo ng buhay. Kaya siya lamang ang marapat nating sambahin. Sino ba yung mga larawang ating sinasamba? Sino-sino ba ang nirerepresentahan nun? Ano ba ang kanilang nagawa para sa iyo? May nagawa ba silang anumang para sa iyo? Bakit siya'y iyong sasambahin at paglilingkuran? Kaya mga minamahal, tatandaan po natin ang tanging dapat na sinasamba, niyuyukuran, niluluhuran, ating dinadalanginan, hinihinga ng tulong, walang iba kundi ang ating Panginoon sapagkat siya ang noon, ngayon at magpakailanman. Siya yung lumikha sa iyo, siya ang lumikha sa akin, siya ang lumikha sa lahat ng bagay na ating nakikita rito at siya rin ang dahilan kung bakit ikay buhay pa. Sapagkat ang wika ng Panginoon, "Kung wala ako, wala kayong magagawa." Tingnan po natin, ano ba ang sinasabi sa Juan 15:5, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa." Ano po? Subalit malimit dalawang bagay ang nangyayari. Nais mong ikaw ay sasamba-sambahin. Kapag ka ikaw medyo nasa kapangyarihan, para bagang gusto mo nang maging Diyos, nais mong ikay sasambahin. O kung hindi naman, ikay nagpakumbaba naman, pero mayroon namang taong ikaw ay ika-canonize at pagkatapos sasabihin, sambahin ng mga tao. Yan ang malimit na nangyayari. Subalit ang ibig po ng Diyos ay makilala nating walang ibang dapat na sambahin kundi siya lamang sapagkat siya ang gumagawa ng lahat ng bagay dito sa lupa o sa langit man. Ano po? So tatandaan po ninyo yan ha, ang lahat ng bagay kaya tayo'y nabubuhay, kaya tayo'y narito pa sapagkat iniingatan tayo ng Panginoon. Alam po ninyo, napakaganda nung umpisa, nung dasal na aking naririnig. Ano po? Yung dasal na panglaban sa mga kasakunaan. Napakaganda, ikaw lamang ang Diyos. Kaya lang, pagdating doon sa dulo, abay iba na yung tagapagligtas. Ha? Iba na yung tagapagligtas, hindi na ang Diyos. Iba na. So, mga minamahal, nais ng Panginoon na ikaw at ako ay matutong sumamba sa Kanya. Alam po ninyo, napakababa ng standarte ng tao. Kaya kapag ka isang tao ay nakitang parabagang walang nakitang kamalian sa kanya, walang naging kasalanan sa kanya, pagkatapos na matay sa pananampalataya, darating ang araw, ika-canonize. Na parabagang yung taong yun ay naging mabuti dahilan sa kanilang sarili. Hindi alam na ang wika, kung wala ako, wala kayong magagawang anuman. Ha? Hindi po natin nauunawa yung tunay na pagsamba at ang Diyos ay nalalapastangan. Ito po ang nais ng Panginoon na ating matutunan. Ano po? Matapos natin pag-aralan ang Apokalipsis, ito ang dapat na matutunan natin na mayroong isang dapat na sambahin yung lumikha ng lahat ng bagay at nang dahilan sa Kanya tayo'y nabubuhay. Nang dahilan sa Kanya dumarating sa atin ang mga pagpapala kahit na kung minsan ang binabanggit natin ay ibang pangalan. Ha? Ikalawa, lahat ay nabuhay at nabubuhay dahil sa Kanya. Ito po ang pakatatandaan po natin. Ano? Ang ating Panginoon na si Jesucristo, siya ang gumawa ng lahat ng bagay. At yun ang dahilan kung bakit tayo'y nabubuhay at nagpapatuloy na nabubuhay. Ang wika po sa Kolosas 1:17, at siya'y una sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Napakaliwanag po ng sinasabi ng banal na kasulatan na siya'y una sa lahat ng bagay at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Maraming mga nilikha mula sa iba't ibang panig ng universe, iba't iba ang anyo at kalikasan, subalit ang lahat ng iyon ay ginagawang ang Panginoon ang kanilang sasambahin sapagkat ang Panginoon ang lumikha sa kanila. Makikita po ninyo yung apat na nilalang na sinasabi na may puno ng mata sa palibot, ha, sa harap at sa likod. Hindi natin alam kung anong uri ng nilikha yun, kung saang planeta nagmula yun. Subalit kung saan man siya nagmula, ang lahat ng iyon ay ginawa ng Panginoon. At lahat ng iyon ay gumagalang at sumasamba sa Kanya. Walang ibang sinasamba, walang ibang niluluhuran, walang ibang pinaglilingkuran na parabagang siya ang pinagmumulan ng mga pagpapala. Ha? Ang tangi pong nagbibigay lunas sa ating mga karamdaman ay ang ating Panginoon. Siya ang nagbibigay sa atin ng buhay. Siya ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Siya rin ang nagbibigay sa atin ng kakayahan upang tayo'y makapaghanap buhay. So, hindi katakataka kung bakit ang Diyos ay totoong nalalapastangan kapag tayo ay may ibang sinasamba at dinadalanginan. Ano po? At ang ating Panginoon ay naiinsulto ng gayon na lamang sapagkat siya ang lumikha ng lahat ng bagay, siya ang dahilan kung bakit ang lahat ng bagay ay nabubuhay, subalit yung mga bagay na kanyang sinuportahan, kuminsan ay ating dinadalanginan. Ano po? Siya ang gumawa sa lahat-lahat na, at dahil sa kanya, lahat ay nangabubuhay, subalit sila ang ating niyuyukaran at sinasamba. Ha? Ito po ang dahilan kung bakit sinabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto na ang pagsamba sa mga larawang ito ay pagsamba sa mga demonyo. Ha? Sapagkat ang kaisipan pong yan ay nagaling sa demonyo. Sabi po sa 1 Korinto Diyos 19 at 20, ano ang aking sinasabi? Na ang hain baga sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? O ang Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Subalit sinasabi ko na ang mga bagay na iniyahain ng mga hintil ay kanilang iniyahain sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo'y magkaroon ng pakikipagkaisa sa mga demonyo. Mga minamahal, masakit ito sa ating damdamin. Subalit ito po ang isang katotohanan na itinuturo sa banal na kasulatan na ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o itong mga imahen, ang wika ni San Pablo ay nagbubuhat sa demonyo at ang wika niya, ayaw ko na kayo'y magkaroon ng bahagi sa mga demonyo. Ha? Ang pagsamba sa mga nilalang na ginawa ng ating Diyos at ginagawa nating Diyos-Diyosan ay pagsamba sa demonyo o pagsunod sa kanyang mga iniuudyok sa atin. Kaya't ang ibig ng Diyos matapos ng ating pag-aralan, itong aklat ng Apokalipsis, na matutunan nating siya lamang ang ating sasambahin, siya lamang ang ating pahahalagahan, pagkat dahil sa Kanya tayo ay nabubuhay. Mga minamahal, ang Panginoon po ay tumutok-tok sa ating mga puso. Nakikiusap, kilalanin mo naman ako na ako ang Panginoon mong Diyos. Ako ang lumikha sa iyo. Ako ang lumikha sa sanglibutan. Ako ang lumikha sa sangkalangitan. Ako ang lumikha sa lahat ng bagay. At lahat ng bagay ay ginagawa ko para sa iyo upang matutunan mo akong sambahin at mahalin. Mga minamahal, kaya mo bang talikdan ang ating kinagisnan? Ang Panginoon po ay tumutok-tok sa iyong puso. Nakikiusap sa iyo. Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon. Kilalanin mo siyang siya ang may likha sa iyo. Kilalanin mong siya ang dahilan kung bakit ka nabubuhay. Siya ang dahilan kung bakit ikay nakakalampas sa iyong mga suliranin. Kung ikay may karamdaman, ikay gumagaling dahilan sa kanyang kapangyarihan. Mga minamahal, ang Panginoon po ay patuloy na tumutok-tok matapos nating mapag-aralan ang mga salitang ito, paulit-ulit na binabanggit ng Panginoon na sasambahin natin siya na gumawa ng langit at ng lupa. Okay? Ang ikatlo, ang pagsamba po ay hindi programa. Ha? Ito ay ang pagkilala sa Diyos na lahat na mayroon tayo, lahat na ating nakikita ay mula sa Kanya at dahil sa Kanya at dapat nating gamitin sa pagluwalhati sa Kanya. Merong nagkomentaryo sa Facebook na nabanggit sa akin kanina ni Mrs. Yun daw ikapitong araw ay araw ng pamamahinga, hindi naman araw ng pagsamba. Alam po ninyo, hindi kasi natin nauunawaan yung salitang pagsamba. Ha? Ano ba yung pagsamba? Ang pagsamba po ay galing sa English na salita na worship. Nang original English nito ay pinagsamang worth-ship, ha? Halaga at pagpapahalaga. So anytime na pinapahalagahan natin ang Diyos, na siya lang yung ating sinasamba, siya lang yung ating kinakilala, siya yung ating pinasasalamatan sa lahat ng dumadating sa ating mga pagpapala, pinapahalaga natin siya, sumasamba tayo. Yung pong pagpunta sa bahay-sambahan kung araw ng pagsamba, ha, ay hindi po yun lang. Yun ay kabahagi lang yun. Hindi yun ang talagang pagsamba. Ang pagsamba po ay minuminuto, sigo-sigundo, every time na ikaw dumating sa punto na ikay magpapasya at pinagpasyahan mo na sundin ang kalooban ng Diyos sa halip na yung gusto ng katawan mo, ay iyong sinamba ang Diyos. Worship. Pinahalagahan mo ang Diyos. Huh? Kaya dito po, ang Diyos ay nais na tayo ay matuto na sumamba sa Kanya. Ha? Pansinin po natin ang ginawa nung 24 na matatanda. Ang 24 na matatanda ay nagpapatira pa sa harapan ng nakaupo sa trono at sumasamba doon sa nabubuhay magpakailanman at inihahagis nila ang kanilang mga kuruna sa harapan ng trono. Opo, napakaliwanag po na ito pong mga 24 na matatanda na mayroong mga putong o mayroong mga kuruna, inaalis nila yung kanilang kuruna at kanilang inihahagis sa paanan ng nakaupo doon sa luklukan. Ibig sabihin, mga minamahal, ay kanilang tinatanggap na hindi sila karapat-dapat, na sila'y walang anumang kapangyarihan, hindi sila nabuhay, hindi sila nakapaghari, hindi sila nakapamuno kung wala siya. At utang nilang lahat sa Panginoon ito, kaya kanilang inahagis yung kanilang mga kuruna. Dito po sa lupa, magkaroon ka lang ng kunting kapangyarihan, ang gusto mo'y ikaw na ang sinasamba. Ha? Ikaw na ang pinaglilingkuran, ikaw na ang pinapahalagahan. Kaya't kung ang iyong pananampalataya, maraming mga tao, marami tayong mga kapatid sa pananampalataya na dahilan sa kanilang pagsamba sa Diyos at pinapahalagahan nila yung ikapitong araw sapagkat sinabi ng Panginoong alalahanin mo ito, maraming palibhasa sila'y nasa kapangyarihan, pinahihirapan at hindi pinapansin, hindi pinapakinggan ang pakiusap. Gusto nila'y sila ang sasamba-sambayin. Ay, ano ba ikang pagkakaiba niyan? Ay, pumasok ka. Kung ikay estudyante, pumasok ka. At kung hindi, ibabagsak kita. Ha? Wala man lang kahit kunting paggalang sa Diyos. Ano po? Walang kahit kunting respeto sa pananampalataya ng kanyang estudyante, sa kanyang manggagawa. Mga minamahal, ganyan tayong mga tao. Datapot doon sa langit, kinakailangang matutunan nating kilalanin na ang Diyos lang ang dapat sasambahin at nagpapakumbaba tayo sa kanyang harapan, lalo na at kapag ka pinag-uusapan ay ang salita ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, dapat ito'y ating iginagalang at kapag ka iginalang natin ito, sumamba tayo sa Kanya. Ano po? So, salamat po. Ninabot na muli tayo ng oras. Muli tayo'y magpapaalam at aming dalangin na ang Panginoon ay patuloy na magpala sa inyo. Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, maraming salamat po na muling iyong ipinakilala sa amin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na nagbigay sa amin ang buhay at patuloy na nagkakaloob sa aming buhay. Ikaw ang patuloy na nag-iingat, ikaw ang patuloy na namamatnubay. Dahilan sa iyong kalooban, kaya't kami nabubuhay, kami nakagagalaw pa, kami nakakahinga pa, kami kumakain pa, kami nakakainom pa, sapagkat ikaw ay patuloy na nagmamahal at hindi mo binabawi ang aming buhay. O Amang Banal, maraming salamat po. Turuan mo po nawa kaming maging mapagpakumbaba, na sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Tulungan mo po ang aming mga tagapakinig na mapagpasyahan nila at kanilang tanggapin na ikaw lamang ang dapat na pinapupurihan, ikaw lamang ang sinasamba, ikaw lamang ang nilalapitan, palibhasang ikaw lang ang makapangyarihan sa lahat. O Amang Banal, salamat po sa walang hanggang pag-ibig mo sa kabila ng napakarami naming mga kasalanan, mga pagkukulang. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami tinatalikdan, bagapat iyong patuloy na kaming tinatawagan, iyong patuloy na iyong ipinakikilala sa amin ang iyong katotohanan. O Amang Banal, tulungan mo po nawa ang aming mga tagapakinig. Pagpalain sila ng pananampalataya at pag-ibig sa iyo, Amang Banal. Kahabagan na tulungan sila sa maghapong ito, iyo sa mga kasakunaan. Patuloy na ingatan sa kapayapaan ng isipan upang manatili ang kalusugan, kalakasan at kapayapaan sa buong sambayanan. Ito po ang aming samuthiling sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So mga minamahal, ang pagpapala ng ating Diyos, taglayin ninyo sa araw na ito.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: po ay matalang po kasi po kung pag sinasama po ako yung magulang po namin, na bingo, babies.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin pagsimba sa sobrang layo din po namin at layo ng simbahan. Kaya madalang, sa bahay na lang po ang magdaro sa amin. Masyado pong namang problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Punta-punta po ako sa bukid, dala-dala ko.
0: Pag dala-dala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Habang nagtatagal. Natatanggal ang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung tempad po nito. Para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yung po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong minag sa pamilya ko, sa anak ko.
0: Parang kumukan din po sa isipan namin na ano kaya ka kung ganun. Burbahin din natin kaya magsimba ka ako rin pagpanaon ng simba nila ka kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo para...
0: Para mabago rin po ang aming pamumuhay. Para maikon po namin ang mga anak namin, para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran. Naipagdasal po yung mga problema namin. Kaya mas ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga makapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at naka-anib na po kami ng Seventh-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Inyong napakinggan ang AWR 360 Cares kasama si Pastor Robert Dulay. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.

Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat mga kababayan. Ano po, nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares at live po tayo. Mga kababayan, samahan niyo po kami sa ating biyahe ngayon pong araw na ito. Samahan niyo po kami sa ating pong isang oras na paglilingkod para po sa ating pong Adventist World Radio 360 Cares. At ngayon po ay July 5. Ano po mga kababayan, tayo po ay patuloy na maglilingkod upang maipadama ang malasakit ng ating Panginoon. At syempre po kasama natin ang ating bisita ngayon. Mamaya po ipapakilala ko po siya at i-introduce po yung isa sa mga magiging ministry po, ano po, ng Adventist World Radio. At isa po ito sa ministry ng pagmamalasakit, pagkalinga, pagmamahal, pagpapagaling at paglilingkod sa atin pong mga kababayan. So nais po nating introduce yan maya-maya, mga kababayan. At ngayon pong araw na ito ay nais po namin kayong sabnan po kayo naroon. Ano po, ano man po ang inyong ginagawa. Nasa sasakyan, binabati ko po kayo ng isang mapagpalang hapon. Nasa inyong mga tahanan, mga kapatid. At ipagpaumanhin niyo po yung atin pong sitwasyon ngayon at talagang kasama natin yung ating family, ano po, sa atin pong pagbibiyahe at sa ating pag-broadcast ngayon pong hapon pong ito. So, sa isang maigsing pagkakataon po, ano po, samahan niyo po kami sa isang maigsing panalangin. Tayo po'y manalangin bago po tayo magpatuloy ng ating paglilingkod. Banal na Diyos, mahabagin at makapangyarihan ka po sa lahat sa hapon pong ito. Lumalapit po kami sa inyo na may pagpapakumbaba at nagpapasalamat kami sa panibagong pagkakataon ng paglilingkod. At linisin po ang aming mga puso, patawarin kami sa aming mga kasalanan at alalahanin ang aming mga kababayan. Ang mga kababayan naming nagdurusa, naghihirap, at nagkakaroon ng mga pasanin sa kanilang buhay. Maipadama po ninyo sa araw na ito, Panginoon, ang inyong pagmamahal at ang inyong pagkalinga sa kanila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So noong nakaraang linggo, mga kababayan, ano po, tayo po ay nakapaglingkod po sa undisclosed country. Ano po, alam ko naman na medyo obvious kung anong bansa yung ating pinaglingkuran noong nakaraang week. Ano po, tayo po ay galing sa bansang iyon at tayo po ay naglingkod sa atin pong mga kababayan na talagang nangangailangan ng kanilang tulong, ng tulong ng ating Panginoon. At sa pamamagitan po ng leadership po ng atin pong church sa lugar na iyon ay nakapaglingkod po tayo. One of the most populous cities in the world ang atin pong pinuntahan, ang ating pinaglingkuran noong nakaraang linggo. At prior to that, ano po, actually po, noong nakaraang linggo din po ay tinalakay natin, ano po, natulungan po natin yung ating mga kababayan dyan sa Mindanao, yung mga naapektuhan ng lindol, at nagpapatuloy po tayo sa pag-raise ng funds, ano po, sa para po maipaabot ang atin pong tulong na patuloy na suporta sa mga kababayan natin na naapektuhan ng lindol. At last Sunday, ano po, kasama po natin live po si Ma'am Shelly, ano po, ring staff, ang asawa po ng Vice President ng Adventist World Radio at isa po ito sa magiging regular anchor po natin ng AWR 360 Cares para po sa pagpapaabot ng pagkalinga at pagmamalasakit sa atin pong mga kababayan. At nakasama rin po natin, ano po, si ang atin pong presidente ng atin pong sa Jensen, ano po, mga kababayan. At nakapaglingkod po tayo si Pastor Neil Dumamac, ano po. At patuloy po silang naglilingkod ngayon doon upang tugunan ang pangailangan ng ating mga kababayan na naapektuhan po ng lindol dyan sa Mindanao. At ngayon pong hapong pong ito, mga kababayan, ano po, sa aking pong pagbabalik, sa ating pong pagbabalik, i-introduce ko po na ito po'y kasama natin sa ating pong mga regular broadcast at i-introduce po natin yung magiging ministry, ano po, ng Adventist World Radio dyan sa Pilipinas, ano po, at kasama ng ating mga missionaries. So samahan niyo po kami, tutukan niyo po kami, at bantayan niyo po at i-introduce po natin ang magiging ministry po ng atin pong Adventist World Radio 360 Cares na may pagmamalasakit at pagmamahal sa atin pong kapwa. So magbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares pagkalipas po ng mensahe ng awit na inyo pong mapapakinggan. Tutok po at huwag po kayong aalis sa atin pong himpilang ito.

0: Nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares, mga kababayan. Yes po, ngayon po ay patuloy pa tayo sa paglilingkod. Tayo po ay samahan nyo kami sa aming biyahe. Ano po. At syempre sa isang oras po ng ating pong paglilingkod, mga kababayan. At ngayon pong araw na ito ng Linggo ay mayroon po tayong isang bisita. At nais ko pong ipakilala, ito po ay kasama natin sa Ang Binagong Buhay. Ano po, isa sa mga anchors po natin sa Ang Binagong Buhay tuwing Martes, ano po, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. At syempre, kasama po natin ngayon, welcome, magandang hapon, Ate Rose. Good afternoon.
1: Hello, Pastor. Magandang hapon po. At ganun din po sa ating lahat ng tagapakinig at nanonood po sa AWR 360 Cares, saan man po kayong dako ng probinsya ng Pilipinas. Nandito po si Ate Rose, muling magbabalik kasama po si Pastor Robert Dulan.
0: Yes, mga kababayan, sa napakarami nating segments, ano po, isa po si Ate Rose, gusto ko pong ipakilala siya sa inyo. Siya po yung ating pong president, ano po, ng Mindoro Island Fully Reconciled Association. At napakarami po nating mga FR, yun na tinatawag nating fully reconciled or mga former rebels na nabiyayaan po ng programang ito ng Adventist World Radio 360 Cares, ano po, ng mga natulungan po natin in our previous segments, ano po, last year. At magdadalawang taon na nga po tayo sa ating pong paglilingkod na ito. At isa po sa mga nabiyayaan ng napakarami pong mga projects natin ay ang Mindoro Island Fully Reconciled Association at yung ating pong mga FR, ano po. At si Ate Rose po ay patuloy ang kanya pong advokasya para po itaguyod, ano po, at masustain ang programa po para po sa ating pong mga FR o sa ating mga fully reconciled na mga kababayan natin under her care, ano po, lalo tigit po sa probinsya ng Mindoro at sa Occidental at Oriental na mga associations, mga kasama natin na nagbagong buhay at sa tulong ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan. At syempre po kasama ang Seventh-day Adventist Church at ang Adventist World Radio para po sila po ay maitaguyod ang kanila pong pagbabagong buhay. At ngayon po ay ikwekwento sa atin ni Ate Rose ano yung kanilang mga bagong pinapanukala, ano po, na paglilingkod na i-offer sa atin pong mga kababayan, lalo tigit dyan sa Mindoro. At alam ko hindi lang ito magiging limited sa Mindoro, kundi itong mga services na to ay open for all sa atin pong mga kababayan saan man pong panig kayo ng ating bansa. So Ate Rose, pwede mo bang i-share sa amin, you know, yung recent na kaganapan na nangyari dyan sa Mindoro, ano, na mga training at ano yung panukala at plano ng ating MIFRA, ano, yung ating Mindoro Island Fully Reconciled Association. By the way, bago po ipagpatuloy natin, Ross, nais ko pong batiin, ano po, ang ating pong talagang patuloy na sumusuporta sa ating pong programang ito sa pagtulong, sa pagkawang gawa, sa paglilingkod sa ating pong mga kababayan. Dr. Prince Jun Ateliado, ano po, ang aking pong classmate, Dr. Prince Jun, na nandyan po sa Mindanao, sa Cotabato po, sa Mlang, yung kung bigkasin po yung kanya pong lugar dyan. At siya po ay patuloy naglilingkod sa ating pong mga kababayan. Siya po ay isa sa siya po ay isang eye surgeon, ano po, expert po siya dyan. Kaya nagpapasalamat po tayo sa kanyang missionary works at patuloy pong pagtulong sa atin pong programang ito ng Adventist World Radio 360 Cares, mga kababayan. At syempre, pinasalamatan din natin si Sir Virgie Alhig at nais po nating sabihin po sa kanya na natanggap po natin yung kanyang pong ipinadalang tulong, ano po, natanggap na po ng ating pong organization, ng ating church. At isa po yung pondo pong ito ay pinadala natin sa Mindanao ng buong buo, ano po, at sobra pa para matulungan ang atin pong mga kababayang naapektuhan po ng lindol. So Ate Rose, pwede mo bang bigyan kami ng overview? Ano yung mga bagong direksyon ngayon at mga plano na nakikita mo na magiging ministry sa pagkakawang gawa ng ating mga FRs, lalo tigit yung ating association dyan na Mindoro Island Fully Reconciled Association. Siyempre kasama ang 2-3rd Brigade ng Philippine Army. Go ahead.
1: Ayan, Pastor, marami pong salamat, Pastor, na kung saan po dati ang ating mga FRs o tinatawag pong AWR missionary ay ang pagbibigay lamang nito ng testimony sa mga communities sa loob ng 10 araw. Pero ngayon po ay purihin po ang ating Panginoon dahil muli pong may magkakaroon ng panibagong ministry, dagdag na ministry para po sa ating mga kababayan dito sa Mindoro at hindi lamang po sa buong Mindoro. At kung sino man po na sa anong probinsya bumula na nagnanais din po na makaabil ng ganitong programa mula po sa MIPRA sa tulong po ng AWR 360 Cares at ng Total Brigade ay willing po kaming i-accept, willing po kaming accommodate ang lahat ng ating mga pasyente. Sa katunayan po sa nakaraan, after po ng ating FR Summit na nangyari po dito sa Rojas, sa Mabuhay, na kung saan after po nito ay nagkaroon po ng training ang ating mga FRs pastor at ang ating mga missionary na kung saan usapin po ito ng medical missionary farmer, ano yung wellness program po na kung saan ito po yung panukala muli ng ating mga members ng MIFRA ng Mindoro Island Poly Reconciliation Association para full yung magiging servisyo o ministry para sa ating mga kababayan, hindi lamang po sa usapin ng spiritual kung paano gamutin, kung paano ang kaluluwa ay dalhin sa kaliwanagan. Meron din po itong mga pang-physical na mga nararamdaman o may mga karamdaman ay ito po yung malaking makakatulong at may component po ito ng panggagamot, yung natural remedies po. Kaya yung wellness program po ay yung po ang pastor ang panukala uli ng mga FRs para po sa ating mga kababayan.
0: Yes po, so mga kababayan, para po sa inyong kabatiran, ano po, ito po ay sa loob ng isang tatlong linggo ba yan, Ate Rose? Or almost 1 month, ano po, kulang isang buwan, ano po, na training na nag-undergo po yung atin pong mga FR, ano po, kasama po, ang siyempre, ang atin pong Sulads, ano po, meron tayong mga partnership with Sulads, at ang Light Ministry, Ate Rose, pwede mo bang i-recognize din yung nag-render sa atin ng training dyan sa Mindoro para ma-equip yung atin pong mga FRs para sa ministry na kanila pong gagawin. At alam niyo po ba mga kababayan, napakaganda po ng tema nila, from conflict to compassion ba yan?
1: Yes,
0: from conflict to compassion, ito yung kanilang tema na binuo during this training, at magpapatuloy po yung kanilang training mga kababayan, at para maging biyasa sila sa pagiging medical missionary work. Tama ba, Ate Rose?
1: Yes, Pastor.
0: So the Light Ministry, ano po, kasama po natin syempre yung kanilang country coordinator, si Sir Faina.
1: Yes, si Sir Alan Faina at saka si
0: Alan
1: Sir
0: Faina Bryan, yung kanilang country coordinator, at yung isa sa mga directors nila ng program, si Sir Bryan. You can also greet them, Ate Rose.
1: Yes, at marami po salamat sa ating mga trainer mula sa Light po, sa pangangasiwa ni Sir Alan Paina, at nandito po nakaraan sila Sir Bile Bueno, kasama po si Ma'am Burley at si Sir Asher. At
0: Sir Asher?
1: Sila, yes, yes. Sila po yung naging trainer namin at nakasama namin, at tinuruan nila kami ng iba't ibang mga pamamaraan. Hindi lang po sa physical, mismong sa spiritual na mga pamamaraan. Kaya kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil yung kapag ikaw ay may mga physical na problem, makakatulong ang spiritual para lalong maging matibay kung paano magkaroon ng focus para lalong gumaling kung ano man ang iyong nararamdaman, dahil si Lord ang siyang magpapagaling.
0: Yes po, so mga kababayan, ito po yung vision, ano po, na concept ng atin pong mga FR as Mindoro, na sila po ay maging medical missionary work, at sila po ay mahusay, ano po, matraining natin, at masanay sila sa pag-render ng wellness siyempre po sa ating mga kababayan, at sa pamagitan ng tubig, water therapy, natural diet, napakarami pong mga natural remedies na gagawin. So, Ate Rose, dito sa tinalakay ninyo na sa training na isinagawa, so pwede mo bang i-share sa amin, ano yung nakikita mong vision dito na mga na magiging ministry ng pagkakawang gawa at pagpapagaling? Holistic, you know, holistic approach, not only physical, not only mental, not only social, but spiritual approach, ano, holistic spiritual healing, holistic healing sa ating mga kababayan. So ano ba ang inyong nakikita rito na in the next few months na magiging services ng ating wellness ng MIFRA sa pamamagitan ng pag-render ng ating mga FR sa ating mga kababayan?
1: Ayan, Pastor. Ngayon po, dahil po natural remedies ang pamamaraan po ng ating paggagamot. Kaya ngayon po, first ng July hanggang first week of August ay nasa yugto po kami ng farming para ihanda po ang lahat ng mga pagkain na kung saan nakailangan po sa natural remedies. Kaya kami po ay nasa yugto ng nagpa-farming po ang lahat ng mga FRs natin para ihanda. And then, second part ng August po, yun na po yung mag-accommodate tayo ng ating mga patient. Ano po, na kung saan dahil hindi lang po yan usapin ng pag-check up, hindi lang po usapin ng cleansing, hindi lang po usapin ng mga sa healthy diet, sa exercise, sa kung paano rest, hydrotherapy, mga steam bath o anuman po ang kanilang mga history ng kanilang mga sakit ay ibabatay po doon ang panggagamot ng ating mga missionary sa lahat ng ating mga patient. Kaya bisa din, Pastor, mag-accommodate po tayo depende sa availability ng ating mga patient at batay sa kalagayan at ano talaga yung kanilang nararamdaman. Doon po
0: so, ibig sabihin, itong paraan, kumbaga, kasi pagka sinabing panggagamot, parang malaking question mark yan eh, Ate Rosno,
1: yes,
0: panggagamot.
1: Yes,
0: ang binabanggit dito ay wellness, parang isang paraan, isang lugar kung saan doon yung ating mga kababayan na pwede nating matulungan sila, mapaglingkuran natin sila, mapakain natin sila ng tama, ng masustansya, at sa pamagitan ng pagkain ay at ng mga natural, pamagitan ng tubig, yung 8 secrets of health ano na binabanggit doon sa training, yung new start, mga kababayan. Ito po ay ma-introduce ano po sa ating pong mga kababayan na mayroong mga karamdaman at alam natin na mayroong natural na paraan ng Panginoon ng pagpapagaling sa sistema ng ating katawan. So, hindi po sila mga gagamot, by the way. Ano po, hindi po sila mga gagamot. Sila po ay mga missionaries. Ano po, sila po ay mga volunteers na mag-render ng services. Ano po, tutulungan yung ating mga kababayan para magkaroon ng kapahingahan, magkaroon ng kapayapaan sa loob ng siguro mga 10-day program or 20 days or 1 month. So, inyo pong tutukan, ano po, inyo pong subaybayan sapagkat ito po ay nag-uumpisa, ano po, at sa tulong po ng Adventist World Radio at ng Seventh-day Adventist Church, mga kababayan, ay magkaroon po tayo ng isang flagship na wellness center dyan po sa Mindoro. So, magbabalik po kami. Pag sa aming pong pagbabalik, isishare ni Ate Rose ang venue, isishare ni Ate Rose ang kanilang mga panukala para at siguro bigyan ng isang paiwatig na rin yung ating mga kababayan na kung sakaling sila ay nagnanais na mag-avail ano po ng programa pong ito ng tinatawag kasi ito lifestyle change, ano, pagbabago talaga ng lifestyle una-una sa pamagitan ng pagkain natin. So i-offer po natin ito sa community at syempre po hindi natin kaya lahat i-accommodate, so may mga dates ito, may mga programa na mamaya po sa aming pagbabalik ay inyo pong subaybayan yung mga detalye pong ito ng atin pong wellness program na pinangangasiwaan po ng atin pong Mindoro Island Fully Reconciled Association, yung atin pong mga FRs dyan sa Mindoro. So magbabalik po kami pagkalipas po ng minsahe ng awit po na inyong mapapakinggan. Tutok po kayo at patuloy makinig sa atin pong programa ng Adventist World Radio 360 Cares.

0: Nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 years, mga kababayan. Ano po, patuloy pa po tayong naglilingkod. Ano po, kahit po tayo nasa highway, nasa biyahe pa tayo, ano, very long drive, ano po tayo. At ganun pa man, tayo po ay magpapatuloy po sa ating paglilingkod. At syempre po, kasama po natin si Ate Rose, ano po, ang president po ng Mindoro Island Fully Reconciled Association. At kanina po sa amin pong pag-uusap ay tinalakay po yung magiging isa sa mga additional ministries, ano po, caring ministry ng Seventh-day Adventist Church through the Mindoro Island Fully Reconciled Association at ng Mindoro Island Mission dyan po sa Mindoro, na mag-cater po tayo, mag-offer tayo ng mga services na tinatawag po ng wellness. Ano po, ito po ay holistic approach ng atin pong pagpapagaling ano at pagpapaglilingkod sa atin pong mga kababayan. At naniniwala po tayo na ang pagkain ano po ay malaki ang role sa pagpapagaling sa ating mga karamdaman. So may role ang pagkain, may role ang ating mental health, yung atin pong relasyon sa kapwa, relasyon natin sa ating Panginoon. At ito po yung tema na kanilang nabuo na from conflict to compassion, na sila po ay maglilingkod sa ating mga kababayan, ano po, nang walang kondisyon. Sila ay nanumbalik sa kanilang pamilya, nanumbalik sa gobyerno, nanumbalik sa Panginoon, at nanunumbalik sa ating lipunan, ano, na sila po'y magiging blessing at pagpapala sa ating lipunan sa pamamagitan po ng kanila pong malasakit at paglilingkod sa ating mga kababayan. So Ate Rose, alam ko sa for almost 1 month na training sa inyo ng Light Ministry, ano, diyan sa Pilipinas, ay ready, ano, para magkaroon ng initial start ang ministry ng wellness ng Mindoro Island Fully Reconciled Association. So, pwede mo bang i-share sa atin? Saan lugar yan? Saan lugar gaganapin? Anong mga programa yung ating ipagkakaloob sa kanila, sa ating mga kababayan? Sino yung mga pwedeng mag-avail ng mga services na ito? Yes, go ahead, Ate Rose.
1: Ayan po.
0: By the way, bago mo sagutin 'yan, ano, nais ko lang pong batiin, ano po, si Sister Lynn, ano, Hashimoto, ito'y from Japan, ano po, na talagang tumututok sa atin at siya ay nagagalak sa ministering ito na gagawin, ano po, ng atin pong mga FR. At sabi ni Sister Brenda Cleofas, ano, sabi niya, amen. Sa diwa ng sa awit na gusto niya yung awit. Sabi ni Sister Lynn, good afternoon Sister Rose. Sabi ni Sister Lynn sa Hashimoto, and praise the Lord sa programa po daw na ito. So salamat po sa mga tumututok sa atin at nakikinig po sa atin pong programang ito. So go ahead, Ate Rose.
1: Ayan po, yung ating wellness program po ng MIFRA ay matatagpuan po sa Barangay Mabuhay, Ruhas Oriental, Mindoro. Dito po sa L7 Resort. At alam nyo naman po yan, at yan po ay sikat na resort ng L7, at dito po tayo mag-accommodate ng mga 10 pasyente monthly po. At ito po ay mag-start po tayo ng second week of August. Sa katunayan po, Pastor, tayo ay nagpa-registered na isa po sila sa magiging
0: first come first serve ba yan, ano?
1: Yes,
0: first come first serve po.
1: First come first serve,
0: okay.
1: Tapos mag-propose po tayo kung sino po yung online na magre-registered na 10, yun po yung unang hilira at yun po ang unang ma-accommodate ng at na mga pasyente po dito sa ating wellness center, ano po, Pastor. At makaka-avail po sila na kung saan, ika nga po, yung ating malaking tulong para sa kagalingan ng mga karamdaman natin ang usapin sa hydrotherapy, sa massage, kung paano ang healthy na mga foods, sa healthy diet, cleansing, or ibig sabihin po, lahat po ng mga iba't ibang pamamaraan kung paano gamutin ang ating mga iba't ibang sakit ng ating pasyente ay gagawin po dito sa atin sa wellness center sa Barangay Mabuhay, Ruhas Oriental, Mindoro. Mag-i-start po tayo ng pag-accommodate ng ating pasyente ngayong second week of August, after po ng mag-field po ang ating mga missionary para doon po mag-practice at sa pamagitan po ng mobile boat evangelism. After po nun sa community, ay balik po tayo dito sa ating venue para po mag-accommodate naman po na kung saan pwede pong 2 to 10 days sila ang mga patient natin batay po sa kanilang kalagayan at ano talaga yung kanilang karamdaman. Yan, Pastor.
0: So mga kababayan, ano po, nabanggit po yung venue ng atin pong wellness. Ano po, dyan po yan sa Els Haven sa Barangay Mabuhay, Oriental Mindoro, Rojas Oriental Mindoro. Nandyan din po kasi yung campus po ng ating SULADS at nandyan din po ang campus ng Mindoro Island Fully Reconciled Association. So we would like to thank ano po ang kabutihan at kagandahang loob po ng Silangga family, ano po, sa pagpapaunlak at pagbibigay po ng paintulot ng property pong ito ay gamitin po natin sa ating missionary work para sa pagmamalasakit at pagmamahal sa ating mga kababayan. So Ate Rose, nabanggit mo na initially, ano po, ito po ay fresh start, ano po, mga kababayan. So they will entertain at least ang pinaka-maximum po siguro muna ay 10 na participants, ano po. Ito pong participants na ito ay healthy lifestyle po ang program, ano, healthy lifestyle program. At kayo po ay magpa-register. So meron din po tayong ini-invite po diyan na atin pong doktor, ano po, na licensed doctor para maging kasama po natin sa program ng atin pong wellness na ito. So i-announce po natin later, mga kababayan, yung atin pong magiging on-site ano, na doctor diyan na atin pong consultant sa atin pong programa ng wellness, mga kababayan. At syempre may mga registered tayo ng mga medical professionals na tututok po sa programang ito. So initially po ay 10, Ate Rose, pwede bang paano sila mag-register, kanina sila susulat, at kanina sila magbibigay ng impormasyon, at sino-sino, anong qualification ba ng ano ng makapag-avail ng programang ito?
1: Ayan po, pwede pong mag-register at mag-apply po sa ating sa MIFRA, sa page po ng Mindoro Island Fully Reconciled, at meron po tayong number. At kung hindi po, doon po sa page ng L7 Resort, pwede po doon mag-inquire. At lahat po yan, kumbaga po, basta po ang ating pasyente ay handa at willing makipag-cooperate at willing po sa healthy living, ano po, yun po ay tatanggapin ng ating mga missionary para po accommodate dito sa ating wellness program.
0: Yes po. By the way, mga kababayan, so ito pong programa ito very holistic at meron na rin pong plano na i-share sa akin si Ate Rose na hindi lamang po sa Els Haven ang programang ito, may extension ito sa isa isla ng Buyayaw. Ano po, so mayroong program na ilang araw na magta-transition sila doon po sa isla ng Buyayaw. And kaya po ito mga programa ito through our missionary works, mga kababayan, patuloy niyo pong ipanalangin, patuloy niyo pong suportahan para po mas marami tayong mga kababayan ang mapagaling, ano po, holistically, hindi lang physical kundi spiritual, na sila ay makakilala ng katotohanan at mailapit natin sa Panginoon. So Ate Rose, alam ko this is a surprise, ano, surprise question sa iyo. Magkano ang gagastusin ng participant? Dahil gasagutin po yun ni Ate Rose, mga kababayan, sa pagbabalik po natin. Magkano naman yan? Kung 10 araw, ano, mayroon ba kaming gastos dyan? Ano yung aming, alam ko yung magkagaya ng sinabi mo, anyone can avail, tama? Kahit sino pwedeng mag-register. So pwede rin po kayong sumulat, ano po, kumontak sa atin pong programang ito ng Adventist World Radio 360 Cares. Ano po, yung akin pong numero, pwede kayong direct na kumontak dyan. +63 917 571 6517. Uulitin ko po, +63 917 571 6517. Ito pong number po natin ito ay pwede, this is my personal number, ano po, na you can contact, you can inquire para po maibato naman natin kina Sister Rose dyan po sa Mindoro at sa official page nila, ano po, na Mindoro Island MIFRA, ang kanila pong official Facebook page. At ganun din po, pwede kayo mag-comment sa official Facebook page po ng atin pong Adventist World Radio Manila, ano po, 89.1 Manila. Pwede rin po kayong kumontak dyan. At pwede rin po kayong kumontak, mga kababayan, ano po, sa atin pong istasyon, ano po, ng 89.1. Nandyan din po sa inyong sa screen, ano po, yung number na 0918-944-7891. So 0918-944-7891. Pwede rin po kayong kumontak dyan. At dun sa ating YouTube page, pwede rin po sa ating mga social media platforms para po maka-avail. So 10 ano po, initial 10 participants, Ate Rose, ano, August 16. Initially po, ang date po ay August 16 to August 26. Ito pong i-render na services ng atin pong mga FR missionaries, mga kapatid. So sa pagbabalik po natin, mga kapatid, ano po, mga kababayan, mga taga-subaybay, magkano naman, ano, sa 10 araw, let's say 10 days, magkano naman yung ihanda naming pera? May bayad ba yan? Magkano yung aming gagastusin sa loob ng 10 araw na programa dyan sa tinatawag na wellness? So magbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares, mga kababayan, pagkalipas po ng awit na inyo pong mapapakinggan.

0: Ayan mga kababayan, nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares at ngayon po nasa huling bahagi po tayo ng ating pong programa at paglilingkod po ngayong hapon. Ano po, napag-usapan po natin yung wellness program i-introduce po, ano, magsisimula dyan po sa Isla ng Mindoro sa pangangasiwa at pangunguna po ng ating pong mga FRs. Ano po, at siyempre po sa suporta ng Mindoro Island Mission, ng Seventh-day Adventist Church at ng Adventist World Radio. Mga kababayan, so maumpisahan po itong wellness. And this wellness, mga kababayan, hindi po ito tinatawag natin na kumbaga kagaya ng ospital. No. Hindi po ito kagaya ng mga doktor na ginagawa ng mga doktor, kundi ang isa pong programa pong ito ay isang holistic approach. May mga lectures, may mga water therapy treatment, ano po, na to be supervised, ano po, ng atin pong mga trained na mga medical professional. So mga kababayan, inyo pong ipanalangin ito at hopefully po ay marami po tayong mga kababayan na mapaglingkuran at matugunan, ano po, holistically ang kanila pong healing, mga kababayan. So this is a holistic approach at inyo pong tutukan at subaybayan ito. By the way, mag-uumpisa po sa August 16 hanggang August 26, kung hindi ako nagkakamali, ano po, ito pong programa pong ito, mayroong 10-day program sila initially. At kung kayo po ay may mga concern, ano po, pwede kayong kumontak sa atin pong number at tumawag. Ate Rose, paano ka ba makokontak? May number ba na pwedeng kontakin aside doon sa Mifra Facebook page na inyong binanggit kanina? Meron bang pwedeng number na ibigay o wala pa na official number?
1: Wala pa, Pastor, pero pwede, Pastor, mag-avail o mag-ano sila doon, register din sa page ng Kadri Mimaropa.
0: Okay, so pwede rin po sila mag-register doon, mga kababayan. So Ate Rose, balikan ko yung tanong kanina, no? Yung mga gusto mag-avail, at syempre, 10 araw yan, or 15 days, or 20 days, ano yung obligations? Magkano kaya ang magagastos ng bawat participant kung sakaling makapag-avail sila dyan? Ano ang iyong nakikitang vision tungkol sa bagay na yan?
1: Ayan, Pastor. Ito po, Pastor, ay hindi usapin ng pira. Usapin po ito ng ministry. Usapin pa ito ng usapin sa pagsalba ng buhay. At usapin po ito ng pagtulong sa ating kapwa na kung saan ito po yung mission ng ating mga FR.

0: as missionary na binibigay ng ating Panginoon. Ibig sabihin po, kung ang lahat ng ating mga nagnanais na mag-avail dito sa wellness program, kapag nag-start po sila ng pag-register, doon po nila malalaman. Pero hindi po ito usapin ng pera. Dahil usapin po ito ng ministry, usapin po ito ng pagtulong sa ating kapwa na kung saan ito po yung advocacy niya talaga ng ating mga IFRs na tuloy-tuloy na magbigay ng serbisyo. Ano po, na kung galing nga sa dati sa kabundukan, walang ibinabayad, how much more nandito ka na sa kaliwanagan. Ano po, Pastor, na kung saan nagnanais na tumulong, na isalba ang isang buhay, ang isang kaluluwa. Kung kaya't ito, Pastor, ay hindi pinag-uusapan ang pera. Ano po, pero
1: wow.
0: Mamamayan natin na medyo may kakayanan at pwedeng mag-sponsor sa ating ministry, ay willing po ang ating wellness na center na sila lamang po ay magpaabot kung ano man po ang nais nilang ipaabot o sponsoran para po sa lahat ng ating kababayan at ng mga komunidad. Kasi Pastor, hindi lang po dito sa wellness center, kami rin po ay pupunta sa mga community para po maghatid din ng serbisyo sa sa mga komunidad, sa mga church, ano po, sa mga kampo ng mga kasundaluhan o sino man po ang nagnanais na makapag-avail din sila na hindi sila makaalis sa kanilang community o sa kanilang tahanan na hindi makarating dito. Kami po ay willing na
1: sa very good. So, ibig sabihin may mga extended services ang programa na yan na hindi lang on-site, pwede rin sa mapaglingkuran sila sa kanilang mga tahanan. Tama ba?
0: Yes, Pastor. Lalo't higit ang ating mga katutubuan na hindi makarating, hindi makapunta dito sa ibaba dahil walang mga sasakyan, walang pamasay. Pero nais din nilang mag-avail ng sa ating wellness o ng servisyo sa ating ministry. Kung kaya't kami po, dadalhin po natin ang ating ministry sa mga komunidad lalo't higit sa mga katutubuan na kung saan na maraming mga pasyente, maraming mga mamamayan na wala silang kakayanan para makarating sa ospital. Pero ang ating wellness, ang ating ministry, Pastor, ang siyang pupunta sa kanilang mga komunidad.
1: So mga kababayan, so binanggit po ni Ate Rose na money is not an issue. Ano po, dito po sa amount, ano po, tinanong natin kanina kung magkano ang bayad. Pero kaya gaya po ng binanggit niya, this is missionary work, ano po, na ipagkakaloob nila sa ating mga kababayan. At hindi po issue dito ang gast o ang amount o registration fee. At malalaman nyo raw po ang detalye once na mag-register po kayo, sapagkat interviewin kayo, kakausapin kayo ng ating pong mga FR, ng ating pong mga ating tinatawag na mga health professionals, ano po, may mga trained na medical missionary kaya mga medical missionaries, trained medical missionaries, kakausapin po kayo nila. So, napakaganda po ng programa pong ito na kanila pong ilalunch, ano po mga kababayan, at patuloy nating ipanalangin sila at tulungan natin sila na ito po'y may isa katuparan. At nagpapasalamat tayo, Ate Rose, sa commitment ninyo na this is not all about money, ano? Hindi po sila after, ito po ay walang ikita, ano po, hindi kumikita, hindi kikita sila, hindi po sila para magkaroon ng income sa programang ito, kundi po ito ay paglilingkod para po sa ating pong mga kababayan. So, purely ministry ang kanila pong gagawin sa ating pong mga kababayan sa kanilang paglilingkod. So, Ate Rose, any parting message? Alam ko, kulang na tayo ng panahon, pero any message, huling mensahe sa ating mga tagapakinig?
0: Ayan po, sa lahat po ng ating kababayan, naway po patuloy po natin ipanalangin ang ating ministry, ang ating wellness program dito po sa Mindoro, at patuloy po tayong suportahan ang ating ministry para po ito sa usapin ng pagsalba at pagtulong sa ating kapwa. Naway po tayo po ay sama-sama na palakasin ang ating mga koordinasyon, ang ating pagtutulungan sa iba't ibang bahagi at iba't ibang paraan ng pagtulong sa ating kapwa sa huling panahon na ito, dahil kailangan na natin ang pagsalba ng buhay. Kailangan na natin na tayo ay prepared na natin ang lahat ng komunidad, ang lahat ng mga tao na nangangailangan, i-prepared na po natin para po sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya po, naway po suportahan at tuloy-tuloy po nating ipanalangin para po sa tagumpayan ng ating wellness program. At maraming po salamat sa AWR 360 Cares at sa lahat po ng ating patuloy na sponsored. Ano po? At lalo't higit yun din po yung ating mga iba't ibang mga sumusuporta at lahat ng iba't ibang association ng ating mga IFRs na walang humpay at walang tigil para po manatili at magpapatuloy sa ating advokasya. Naway tuloy-tuloy po natin itong ipanalangin. Maraming po salamat sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-suporta.
1: Yes, mabuhay ka, Ate Rose. Mabuhay ang ating MIFRA, mabuhay ang ating mga FR. Napakaganda ng inyong sinabi. Walang ibang hangarin ang ministry ito, kundi maipadama ang malasakit at pagmamahal ng ating Panginoon, mapaglingkuran at higit sa lahat, maihanda ang ating sambahayan, maihanda ang ating bansa, maihanda tayong lahat sa malapit na pagbabalik ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin sa ating biyahe ngayong araw, sa ating paglilingkod ngayong araw. Muli po ako si Pastor Robert Dulay, sasabing mahal po tayo ng ating Panginoong Jesus. Nagmamalasakit sa atin si Jesus at siya'y nangakong muling darating at siya'y tiyak na darating. Kaya maghanda po tayong siya'y ating salubungin.
2: Inyong napakinggan ang AWR 360 Cares kasama si Pastor Robert Dulay. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Saan man kayo naroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po si Ma'am Mildred Santiago, ang inyo pong makakasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin ang isang masigasig na pastor ng Seventh-day Adventist Church na naka-assign sa Project Grow Community na program ng Adventist Mission ng General Conference na si Pastor Nuchin Jimena. Welcome po, Pastor.
2: Thank you, ma'am. At isang masayang araw sa inyo pong lahat.
1: Bago po tayo magpatuloy sa ating serye na may temang endangered o nanganganib, ay hilingan po natin si Pastor Nuchin na manguna para sa panalangin.
2: So tayo pong lahat ay manalangin, O Mahal na Diyos, ang aming pong tanging hiling. Hayaan niyo po kami at akayin ang aming mga kamay at ang aming mga puso na kumain sa hapag ng aming mahal na Panginoon Diyos. Maraming salamat sa pangunan niyo sa amin at sa Baral Espiritu na kikilos sa aming buhay in Jesus' name. Amen.
1: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo na manatili sa pakikinig o panonood ng ating programa. Huwag din pong kalimutan mag-like, mag-share, subscribe at mag-follow na rin sa Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang ating panahon kay Pastor Nuchin Jimena.
2: Maraming salamat at sa inyo pong lahat na patuloy nakatutok at nakamasid, no? Sa patuloy po nating pag-air ng atin pong tema ngayon na endangered ay atin pong muling tatalakayin ng isang napahalagang tema, no? Reviving the heart of community. No? Alala ko, Ma'am Mildred, ang pandemic ay nagbigay sa atin ng pagkakataon na mag-reflect at magkaroon na mas malawak at mas matagal na panahon na makapag-benefit, most especially in the Word of God. Itang araw ay naisipan ng inyo pong lingkod na umuwi ng Laguna upang dalawin ang aking magulang doon. At naalala ko nung ako'y bata pa, at the age of nung ako'y grade 5, grade 6 hanggang second year high school, umakyat kami ng bundok at kami ay doon magkasama ng aking ama. So kami po sa madalit sa palahon ay, ang madalit salita ay umahon ng bundok doon sa palagi namin pinupuntahan nung kami pa ay mga maliliit pa. At akala ko malakas ako kaysa sa tatay ko. Kasi ang tatay ko ay 70 na, ako naman na ay 40 na. So in short po ay akala ko lang. Naiiwan ako ng aking ama. Siguro alam ng aking ama na alam ko pa ang daan. Pero bundok ko yun sa mahabang panahon. Halos 20 taon di ako nakaahon. To make the long story short, nawala po ako. Mabilis ang pacing at hindi ko na alam kung saan ako liliko at saan ako pupunta. Ang maganda sa bundok ay pwede kang sumigaw, Ma'am Mildred. At tawagin mo siya, Ama! Kasi yun po ang tawag ko sa aking tatay, so Ama. At mabilis namang tumugon ng aking ama, sabi niya, hindi siya sumigaw, nandito ako. Humiyaw siya at natuntun ko po kung saan ang daan. Naisip ko at itong bagay nito ay nagbigay sa akin ng maliwanag na reflection, Ma'am Mildred. Hindi kaya sa panahon natin ngayon ay hindi na lang ako ang naliligaw. Meron na rin ibang mga komunidad, mga grupo na possible naliligaw. It's either a person or even yung grupo o mga groups of people. No? Hindi kaya sa panahon natin ngayon ay marami na rin ang hindi na rin alam tukuyin ang daan mapunta. No, most especially sa mga young blood. they are also crying out in the jungle of the world, crying out, no, and they are asking for help to bring them back to the right path. Sigaw sila ng sigal, but unfortunately, tila bagang wala nakakarinig. Sumisigaw sila, pero tila bagang wala nang pumapansin. Humihingi sila ng tulong kagaya ko, pero walang sino man ang may alam paano sila dalhin at ibalik muli. Those are my thoughts during those times. Disciple making, most especially in the part of small group, is something like that. We have to do it right, and we have to do it God's way. In relations to that, ang sabi po dun sa book na meron ako, no? Ang sabi dyan is overall study show that even kids who grow up in church, Ma'am Mildred, do not continue attend church once they go off to college. Study shows that 88% do not continue in the church. So, doon sa Lifeway Research 2000 and 2022, kanilang nakita sa kanilang study na 66%. Dito ang laki, 88%. Dito 2022, no? 66% of church-going teenagers drop out from coming to church. So, at ito ay isang nakita nilang rason dito, Ma'am Mildred, is the COVID-19. So, makikita natin yung trending. No? Since 2000, the year 2000, nakita na natin yung trending ng tilabagang there's something wrong within this church attendance natin. So, and in one of the studies ng isang Trans-European Division, TED, no, many young people who leave the church in their late teens or early 20s. This is in relation doon sa sinasabi kanina na hindi pala ibig sabihin mga minamahal na mga magulang, no, at minamahal na mga kasama ko na nagiging magulang na kagaya ko na ang anak ko ay sinilang sa kasama-kasama ko, no? Sa Vacation Bible School, kasama kong kumakanta, kasama kong nag-church, no? Ay, that's not necessarily mean na pag sila'y utumungtong doon, ay automatic pa rin yun. Alright? So, yun ang in-express dito ni Monty Salin sa isang pag-aaral, no? At nito lang, nakita natin, no? Doon sa ating nakaraang mga pag-aaral, ay nakita natin na 2 out of 5 young adults or 41% ay ang isang rason, Ma'am Mildred, is they don't have their personal study with the word of God, and especially reading inspirational books, even inspirational books. Man. No, so makikita natin dito na talagang merong need. Kaya nga yung study natin na nakita na matindi mami yung hunger. At yung hunger na ito, ang sabi ni John Dibdal, is not just a wish to know about God. Ang yung hunger nito is young people most especially, gusto nilang maranasan kung ano yung Panginoon. Yung manifest presence ng Panginoon sa buhay natin. Yung talagang experience na, I have really experienced God in my life. No, yung hindi facts, kung hindi experience and relational aspect ng buhay nila. So, nakita natin ito, no? So, kung ang pag-uusapan mo, Mildred, is hunger, gutom, ang antidote sa gutom, kailangan kumain.
1: Pagkain.
2: No, pagkain. So, the antidote for hunger is, we have to dine. Kailangan nating pumunta sa hapagkainan, no? At kailangan nating tama kung anong hapagkainan na pupuntahan natin. Kasi may dalawang klase ng hapagkainan, Ma'am Mildred. The table of the world and the table of the work. Kaya nga si Jesus Christ, nag-i-invite siya. Jesus made an invitation, very clear invitation. And actually, Jesus prepared a feast. Hindi lang siya table, Ma'am. Hindi siya table, mga minamahal na mga kaibigan at mga kababayan ko. Hindi siya table na mayroong 20 putahe, 30 putahe, actually, Jesus prepared the feast. No? The food is ready, the drink is ready, and Jesus is ready. But the question is, no? Where are the kakain? No? And we can see that theme No, mga minamahal mga kababayan, all throughout the gospel. Kasi meron tayong the parable of the wedding feast, the parable of the banquet, the parable of the 10 virgins. No? We can see doon sa mga studies na yon, sa mga stories na yon, na talagang walang problema ng supply ng pagkain. Hindi nagkukulang ng iinumin. Hindi nagkukulang noong preparation. Kasi enough yung preparation. Even yung proponent, which is Jesus Christ, hindi nagkulang, naandun, He is present. Ang kailangan lang, the need is, sino ang kakain? Sino ang pupunta? Naalala ko nung isang sa pag-aaral natin, nag-i-invite ang Panginoon. Chin, sabi niya, dun sa aking story last time na sa SSS encounter, marami pa bakang kumakain sa hapagkainan? So dito mas nakita ko na talagang nga, no? There is a challenging part na talagang nasaan ang kakain? The table is ready, the feast is ready. That's why ang Panginoon nagkaroon ng intentional invitation in John 6, 35 and verse 51. Ito ang sabi ni Jesus Christ. Sabi ni Lord, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger. Kasi yun ang kailangan, yun ang need. Gutom, nagugutom ako. So kailangan ko kumain. Kaya ang Panginoon nagprepare ng hapag upang ako'y makakain at upang ako'y makainom. And whoever believes in me shall never thirst. I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that will give for the life of the world is my flesh. So, ang Panginoon si Jesus Christ, minention niya yung two major commodity na kailangan ng tao in order for us to survive. Number one is to eat, and the second one is to drink. No? And yung invitation na ginawa ng Panginoon Diyos is, yung invitation niya is personal. No? Personal invitation, if anyone, at ang napakaganda dito, Ma'am Mildred, yung invitation nito is hindi siya racist. Kaya nga sabi niya, if anyone, meaning to say, hindi siya nagbibigay ng status, hindi regardless of status,
1: regardless
2: age,
1: of race,
2: yeah.
1: Regardless of origin. Yeah,
2: yeah, tama, Ma'am Mildred, talagang you can come and eat all you can in the table of the Word, no? So what will happen kapag kumain, no? Ito'y napakaganda, no? In order for us to survive, not just, no? Sa lupang ito, Ma'am Mildred, kundi sabi niyan, forever. Kasi pagkakain tayo, the tendency is meron tayong energy. May strength na pwede kang bumuhat, pwede kang manalo. The same is true with eating, no, and dining at the table ng ating mahal na Panginoon. So you will live forever, no? Kakain at makakasama siya. And that's an opportunity. Itong gustong-gusto ko, Ma'am Mildred. That's why napakahalaga ng pagkain. At yung pagkain na yon, hindi lang sa atin magbibigay ng strength. Kundi sabi dito, sabi ni Dale Galloway, isang small group guru. No, si Dale Galloway, isang small group guru, is a well-known pastor, church planter, and leadership mentor. No? At siya ay pioneer ng small group ministry in North America. Si Dale Galloway, ang sabi niya, that his own experience that I believe that people grow at least 8 times faster when they are in a small group and attending weekly worship services. Oh, ito pala yun, no? Than if they just attended the service itself. Kasi nakita niya na talagang napakahalaga pala noong pagkain. And at the same time, mas masaya yung pagkain, ma'am. Siyempre dito hindi natin i-disregard yung pagkain mo alone with Jesus Christ. Yung time alone with yung quiet time mo, my God, with the Lord, no? Napakahalaga noon kasi yun yung magbibigay ng gana pa para kumain ka pa with somebody else, no? So ang sabi niya ay people grow 8 times faster.
1: That's fast. 8 times.
2: 8 times. Kasi na-realize ko, Ma'am Mildred, totoo nga. Kasi I've been in a small group for about since 2019. And I experienced this personally. At naalala ko dito, Ma'am Mildred, si Daniel and his friends. Noong gaano ilan yung talino na nag-exceed sila compare doon sa iba? 10 times. Kasi kumain sila sa tamang hapagkainan. No? Nung kumain sila sa tamang hapagkainan, napatunayan nila na talagang yung palang pagkain sa tamang hapagkainan ay nagbibigay ng lakas. Itong nangyayari kasi dito, Ma'am Mildred, kapag ka isang Christian na involved siya sa small group, not a table group, the tendency is may mga words like this. Nakaka-relate ako sa iyo.
1: Mm-hmm.
2: Tapos yung ganitong mga pamakaranasan na hindi pala ako nag-iisa.
1: Yun. Yung sinasabing belongingness, yeah, importante po yun eh.
2: Opo. Tapos yung sinasabi na nanaranasan din pala niyo. Ibig sabihin, ma'am, nagiging vulnerable ang bawat isa sa bawat karanasan. At yung karanasan na yun, na para bang nakakahiya at some point, ay nagiging kalakasan niya. Nagiging strength niya na parang, teka, mas mabigat yung naranasan niya, pero kinaya niya. Compare sa, nagkakaroon ng encouragement sa bawat sharing na nangyayari, kaya naman, nagiging faster. And at the same time, meron tayong kasabihan, Ma'am Mildred, na, di ba, yung we learn from experience, mm-hmm, and from others'
1: from experience. Okay.
2: So, ayan, ano? So, tsaka masarap kumain, ma'am, na ano, may kasama.
1: Mm-hmm.
2: Yun din na nakakapagano ito. Masarap kumain na may kasama. Masarap kapag yung patlak, di ba? Alam mo, may papatlak ka. Nasubukan mo magpatlak lang. Just to elaborate. Magpatlak. Sabihin mo sa grupo niyo, papatlak tayo, pero ikaw lang may dala.
1: Pero yan. Meron din.
2: Pero mas masaya kung yung patlak, di ba, pareha-parehas kayong may dala.
1: Mm-hmm. Wag lang pare-parehas ang dala.
2: Yun, pare-parehas ang dala. Pero pare-parehas kayong may dala na gusto niyong iparanas at ipatikim kung ano yung sarap,
1: mm-hmm,
2: nung karanasan mo kay Kristo.
1: Yes.
2: Ganon din ko nai-relate, Ma'am Mildred. Eh. Yung patla, kapag ka nagka-ano kayo, naka-circle kayo sa isang table, tapos may mga karanasan kay Kristo, kagaya nung pinag-usapan natin doon, yung Psalms 23 na,
1: Rapo,
2: the Lord is my shepherd, I shall not want. Sasagutan mo yun, oh, He made me to lie down in the green pastures. Nasusubukan niyang tikman yung sarap ng karanasan mo kay Kristo, sumigitan niya. That's why there is a power in sharing of your story. Kaya, so, nagiging matamis, nagiging masarap yung bawat pagsasamahan. Kaya nun, sabi ni David Cox, ma'am, no, sabi dito, mga minamahal na mga kababayan ko, no, at mga tagapakinig, no Christian will mature simply by living alone and reading the Bible. Kasi, at the very beginning, ma'am, bago pa ako isilang, there's a community already. Andun yung nanay ko, andun yung tatay ko, na binuo sa akin. And at the same time, naandun yung presensya ng Diyos. Hindi ako mabubuo, walang presensya ng Diyos. The moment na ako isilang, may nakaabang na community. Aabangan na ako ng mga parents ko at yung mga relatives ko, ang tawag yung immediate family. Habang lumali ako, there's always a community to belong to. Ibig sabihin, habang simula nung tayo, o bago pa ikaw isilang, o bago pa ikaw mamulat sa mundong ito, may community na. Kailangan lang natin mas mapahalagahan papaano natin i-value yung isang community. Ayan, no? So, at dyan halos nagsimula, no? Mga minamahal mga kabayan, even yung Adventism ay nagsimula po sa ganitong pamamaraan. Ang sabi ni Anthony Wagner Smith, isa po siyang church planter and leader ng ating ngayon, siya po ngayon ay nasa TAD o Trans-European Division, sabi niya, the primary expression of early Adventist ministry was centered around group life in the social meeting. A renamed and adaptive form of the Methodist class meeting or social meeting, the social meeting were not designed around sharing doctrinal truths but instead sharing Christian life. Pinapahalaga yung karanasan mo, karanasan ko, si-share mo sa akin, no? At yung bawat karanasan natin ay nagbibigay sa atin ng encouragement sa bawat isa. So with that, sa ating mga minamahal na mga kaibigan, ating titingnan yung ilang mga aspeto according to research, no, na talagang there is really a growth, no? Kapag ka tayo ay nasa community. Ang sangayon po rito, spiritual discipline, no? 27% yung na 67% yung nadidevelop yung daily encounter niya with God, yung reading the Bible or having a daily devotion, done not attending small group meetings. Kasi ma'am, napatunayan ko to kasi before or prior doon sa sa small group meeting, nagsesend ako ng story. Ito yung story natin, tapos ito yung sasagutan. Three possible questions. And yung mga questions yun, mga hard question. Hindi na about doon sa story, kung hindi about sa person. About your experiences,
1: yes,
2: with
1: parang Jesus application.
2: Christ. Yes, kumbaga. Application. Kaya very engaging.
1: Yes.
2: No, very engaging. Kaya nadidevelop, marirealize sila, yung palang story ni Maria Magdalene is somewhat related to my story ngayon. Yung palang story ni Zaccheo na umakyat ka kasi maliit ka, tumatago ka kay Jesus Christ, pero ikaw pala yung hinahanap ni Jesus Christ. That thing, no, nadidevelop. Kaya mas nagiging engaging yung pagbabasa ng Bible.
1: Yes.
2: Okay. So, another is yung habit ng pagpe-pray for someone else, no? Yung nakaka-attend ng small group is 82%. Nagkakaroon siya ng habit. Talaga ipag-pray yung mga taong, sana ma. Kasi nga yung sarap eh, ma'am. Parang nagluto ka ng isang masarap o nakatikim ka ng isang masarap na hindi mo pwedeng ubusin, na hindi matitikman yung iba.
1: Mm-hmm.
2: Kaya hahayaan mo yung iba na, himbay ko nga siya, no? Ang sarap nung ganitong karanasan. Parang barkadahan. Ang barkadahan, mabilis niya nakakapagpadami. Kasi engaging, no? Unlike doon sa ritual, yung, when you say ritual, parang yun lang, parang
1: routine, religious na kwan.
2: Oo. Pupunta, uuwi. So that's 54%, no? Okay. Doon naman sa ministry involvement, no? Nakita din natin na 47% nagiging involved in the ministry. Kasi nadidevelop na yung, dahil gusto mo siya na ma-invite, masubukan din niya, tapos siya din makikita mo na nagpapasalamat, nakikita mo siya nag-grow din, nakaka-engage siya into ministry, no? Tapos makikita mo siya umiiyak, nagte-thank you. Hindi umiiyak dahil pa ako in-invite dito, hindi umiiyak, saan mo pa ako in-invite, no? Ganong karanasan. Alright, so next is spending time with other believers in order to grow in their faith, no? So yung mission, so 63% spending time with friends. Yun yung power of the power of sharing story, ma'am. The power of sharing your story, 1 minute, no? 1 minute. Ito ma'am, itong pinag-aaral pa na natin, wala pa dito yun. Paano i-develop yung small group? Anong gagawin sa small group? Anong gagawin sa mga member? Wala pa dito kasi hindi natin kakayanin sa 3 minuto. At mahalagang component yun na maintindihan natin, paano nga ba talaga mag-run ng isang small group? Anong gagawin ko bilang small group leader? Anong gagawin ko para mag-facilitate sa kanila? Anong gagawin namin as a small group para hindi kami maging boring? Hindi lang puro Bible study. Kasi ang tao ngayon, hindi na lang sa ganito setup na Bible study. Kailangan nila, kasi nga kailangan nila ng experience, kailangan nila by their own experiences, maramdaman nila yung Panginoon sa buhay nila, no? So, dapat may mga variety na dapat na gawin. Hindi pa natin yun ma-discuss ng todo, no? So, ako po ay sabi ko, meron akong 3 anak, no? Isang araw, napansin ko yung aking anak ay parang medyo matahimik. It doesn't mean pala na tahimik yung anak mo, okay siya. Doesn't mean pala na naandyan siya, kumakain siya, umiinom, okay siya. Meron kaming isang anak po, actually 2, napansin po namin na parang medyo nawalan siya ng gana. Nawalan ng ganang kumain, kumakain naman. Nawalan ng ganang uminom, umiinom naman.
1: Yung usual,
2: tapos yung paglalaro nila medyo nabawasan. Medyo gumalas sa sulok, tapos humihiga. So there's something wrong. Ang ginawa namin, ma'am, pinalaboratory namin yung aming anak. Doon namin nalaman, yung palang naming anak na bunso, mababa na yung platelet. Meron na palang dengue. So, ganun din po yung panganay. So, nag-rush kami ng ospital, nandun sila, at sila po ay na-assess. Yung palang sinasabi ni Mrs. White, ma'am, motion is not necessary life.
3: we may go through all the forms and ceremonies of religion.
4: Okay lang naman eh. Okay lang kami naman, Pastor, kasi may umaatin pa naman. Mayroon pa namang afternoon worship. Mayroon pa naman. Nakikita ko naman sila. Yeah, okay. Pero the thing is,
3: are really, really okay? Okay ba talaga sila? But unless we are alive in Christ, our working is worthless. The Lord calls for living, working, and believing Christians. Ayan, ano? So napakalaga ng laboratory. And the laboratory, mamilitad, small group. Doon nagiging genuine, nagiging authentic yung tanungan. Doon sila magsasabi, nagiging vulnerable. Alam mo, ito yung karanasan ko. Alam mo, ito yung karanasan ko. Alam mo, noong nakaraan, halos ano na ako, ayoko na talaga. Dito na open, ma'am, even yung mga suicidal. And ako personally, I experienced that. At dito yun, the formation of small group is a basis of Christian effort. Ang sabi nito, it's this heaven-born idea. And small group is, ma'am, we have, hindi natin dapat makalimutan that small group is life on life. You know what? Nang minamahal ang mga kaibigan ko, yung 1 John 3:16 is combination of two passages of the Bible. John 3:16 and 1 John 3:16. Naandun po yan, nakakumpak po yan dun sa 1 John 3:16. By this we know love. He laid down, that's 1 John 3:16, and we ought to lay down our lives for our brothers. That's small group. Buhay yung tinanggap ko, buhay din yung dapat na ibigay ko. Kaya dapat umiikot at umiinog sa buhay. No? Kaya napakahalaga. As we end, meron po kaming ito, no? In 30 seconds, si Rhea ay kapitbahay ko, Mildred. Tagal ko silang in-invite sa bahay, a small group, no? And in-invite ko sila to make the long story short sa isang ministry, hiking ministry, and ano, nag-hike kami sa somewhere dyan sa, ano dyan. Tapos ito ang sabi niya, this is from the very lips of Rhea. Ayaw niya nang sumali sa any kind of religion. Kasi, sa pananaw niya, ang bawat religion is puro Bible study. Kaya ito yung sabi niya, maganda pala, hindi lahat ng church puro Bible study. Maghapon. Maganda pala na lumalabas at nakikita mo ang ibang tao sa tunay nilang kalat.
1: Amen.
3: Sila po ay unchurched. I consider them as unchurched. Never been to church. Pero naging part sila noong encounter na yun kasama ng kanilang buong pamilya. So I believe small group is one of the laboratory wherein most especially young adults, young people, can bring them into life, authentic relationship. Magpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pong pagtutok at pakikinig.
1: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Punong-puno talaga ng kaalaman ng ating napakinggan. Pastor, yung feast, yung table na hinahanda ng Panginoon natin, no? Yun is, I think, personal na tinatawagan tayo. But bringing the table to our dear community is actually small group, diba?
3: Tama po.
1: Kaya talagang kung hindi sila pumunta, tayo magdala.
3: Correct.
1: Which is a part of discipleship din. Napaka matindi po yung inyong kwan. Kaya dapat lahat tayo kasama ng small group, mga kapatid.
3: Yeah.
1: So mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa, gayon din po sa ibang program ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Bago po tayo magtapos, ipapanalangin po tayo ulit ni Pastor.
3: Maraming salamat o dakilang Diyos at sa Banal na Espiritu na kumilos sa aming lahat. Ngayon, maraming pong salamat, papuri at pasasalamat ang aming handog sa aming mahal na Diyos. Amen.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na mag-aatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Subaybayan niyo po kami ulit bukas. Muli, ako po si Ma'am Mildred Santiago, kasama po si Pastor Nuchin Jimena. Kami po ay mag-iiwan ng mga katagang kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Good evening and happy Sunday po mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Welcome sa isa na namang pong episode ng Radio Clinic, Gabay sa Kalusugan, Kaagapay sa Buhay. Welcome, welcome mga kaibigan. Kung kayo man po ay nasa bahay, nasa biyahe o di po kaya nasa trabaho, nawa'y maging pagpapala po ang ating programa para po sa inyong lahat. Ngayong gabi mga kaibigan, ano, our topic is very, very interesting. We will discuss something na kala natin hindi pala, pero ganun pala mga kaibigan. You know, when I first heard this topic, I always hear this, ano, even in the Bible, it's also mentioned, pero hindi ko akalain na ganun pala ang effect. And if you're curious, mga kaibigan, ano, ngayong gabi, hihimayin po natin ang katotohanan sa likod ng kasabihang, laughter is the best medicine. Is it just a cliche, mga kaibigan? O may reseta nga ba talaga, ano, ang tawa para po sa ating mga puso at sa ating isipan? Alam nyo ba, mga kaibigan, ayon po sa research, ano, ang isang bata ay tumatawa ng halos 300 beses sa isang araw. 300 times, mga kaibigan, ano. Pero yung mga matatanda, alam nyo po kung ano po yung sabi ng research, mga 15 times na lang daw per day, ano. Bakit nga ba habang tayo po ay natanda, ano, mas nababawasan yung ating pagtawa, yung pagiging joyful sa buhay, ano? Sabi nga ng science, mga kaibigan, ang isa daw pong malakas na tawa, ano, ay katumbas na ng 10 minuto sa isang rowing machine, or it's equivalent to a 10-minute exercise. It lowers your blood pressure and literally massages your internal organ. So, kung medyo, ayan, medyo hesitant tayo mag-gym, ang dami nating ganap sa life, kung tinatamad kayo mag-gym, who would have thought, ano, na laughter itself could actually help our body, mga kaibigan. At ngayong gabi, mga kasama po natin ang isang internal medicine specialist, si Dr. Elvin Alcoriza. Pero bago ko po siya tawagin, mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan patungkol sa ating paksa ngayong gabi na laughter, ano, laughter being the best medicine, bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Once again, mga kaibigan, 0918-944-7891. Bukas din po ang comment section ng aming Facebook at ng aming YouTube page na Adventist World Radio Manila. At ngayong gabi, mga kaibigan, kasama po natin si Sister Janelma Hines. Ayan, happy, happy Sunday, Sister Janelma. Andito rin po si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Happy, happy Sunday din kay Sister Ria Domingo Tablet. At binabati ko po mga kaibigan kung saan man po umaabot ang aking tinig sa gabing ito. Ano kung kayo po ay may mga questions or even experiences, ano makaragdagang karanasan na nais nyo pong ibahagi sa amin ngayong gabi patungkol po sa ating paksa na laughter being the best medicine. Ano, bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Once again, mga kaibigan, 0918-944-7891. And without further ado, mga kaibigan, nais ko pong imbitahan si Dr. Elvin Alcoriza. Good evening, Dr. Elvin.
1: Ay, good evening sa iyo, Iris. At good evening po sa ating lahat, sa mga nakapakinig at nakapanood, taga-subaybay nitong programa natin na Radio Clinic. At sa mga nagbabiyahe ngayong gabing ito, ay, sa mga taxi driver, mga tricycle driver, ay mag-ingat po kayo, at alam ko po na hindi po kayo pababayaan ng Panginoong Diyos. So, bago po tayo magsimula, alam ko ay ito ay maging dire-diretso na po ito na paksa na parang lecture type, dahil ako ay mag-present ng mga PowerPoint slides. Bagamat sa mga nagbabiyahe ay huwag nyo na pong panoorin, baka ba-aksidente pa po kayo. Pero pakinggan nyo na lang po ng matiintim itong ating health lecture. Pero tayo po ay manalangin muna. Salamat Panginoon sa pagkakataon ito na kami lumalapit muli sa inyong harapan. Gabayan niyo ang bawat isa sa amin, at naway makita namin ang inyong marinig namin ang inyong tinig, malaman rin namin ang itong paksa nito na ito rin ay patungkol rin sa inyo, Panginoong Diyos. Iadalahin po namin ito sa matamis na pangalan ni Jesus.
0: Amen.
1: Alam niyo, isang taon na rin po ang ating programa in partnership with Adventist World Radio. and also Adventist Medical Evangelism Network or AMEN. Ngayong Marso ay isang taon na po tayo na naglilingkod po sa inyo at marami pong salamat sa pagsuporta. At gayunpaman ay walang sawa pa rin kayo dapat na i-share po ito dahil isa po itong mahalaga na programa dahil marami po mga eksperto, marami po kayo matututunan and at the same time, prevention is better than cure. Eka nga, alam naman natin na sa sobrang taas ngayon ng gasolina ay napakamahal na rin po ang magpagamot pero napakahalaga rin po na ingatan rin natin ang ating sarili, mga kaibigan. Ngayong gabing pong ito ay palagi po natin naririnig ang katagang laughter is the best medicine. And the Bible often teaches us or tells us that a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bone. Ito po bang mga statement po na ito ay meron po bang katotohanan patungkol sa ating kalusugan o sa ating pamumuhay dito sa mundong ito? Doon natin malalaman ngayong gabi pong ito. At kung meron po kayong katanungan, kahit hindi po ito related sa topic po natin, ay sa awa ng Diyos ay ibahagi po ninyo sa amin. Yung ibinahagi sa inyo ni DJ Iris ay mag-comment kayo o tumawag po kayo, mag-text message kayo at atin pong sasagutin sa awa ng Panginoon. Habang libre po ang konsulta ngayong gabing po ito. Okay po? So, bakit nga po ba tayo tumatawa? Iba po ito sa pagngiti, mga kaibigan. Dahil ang pagtawa po is talagang yung parang humahalakhak po tayo. Pag ngumiti tayo, parang wala tong tunog. Pero minsan sa sobrang halakhak, sa sobrang tawa natin, eh hanggang hindi na tayo makahinga, na maayos, di po ba? Pero marami po bagay kung bakit tayo ay tumatawa. Tulad po kung meron isang magandang joke na tayong narinig o tayong nabasa o kapag tayo ay nanonood ng isang comedy show o minsan kapag meron tayong naalala na isang magandang karanasan, eka nga. Now, ang sabi nga po is laughter is an instant vacation. Sa mahal po ngayon ng gasolina, ng pamasahe, ang hirap po na magbakasyon, di po ba? Pero ang sabi nga po dito, ang pagtawa ay isang instant na pagbabakasyon daw. Malalaman po natin yan in detail ngayong gabi. And alam niyo po ba, on every January 10 of the year, meron po tayong tinatawag na World Laughter Day. So ibig sabihin po nito ay talagang sa buong mundo ay binabahagi po nila yung advokasya na dapat ay pinapractice rin natin na tayo ay tumawa, mga kaibigan. Okay? Alam niyo po, kaya ko po gustong ibahagi po ito kasi naranasan ko po sa isang workshop sa amin na in-sponsor ng Kapitolyo sa lahat ng government heads dito po sa aming province. At isang laughter yoga na tinatawag o laughter seminar at ang ganda ng pakiramdam na ang dami palang benepisyo po nito, itong pagtawa. Kaya po ito ay hindi ko mapigilan na ibahagi rin po sa inyo, na i-share po sa inyo. Now, ilan lamang po ito na mga benefits or facts about laughter. Sabi nga, most people can't laugh on command. Meaning to say, it's spontaneous lang. Okay po? At yun nga nabanggit ni DJ Iris kanina na totoo po yun na ang mga bata, mga babies, 150 to 400 times daw silang tumatawa. Pero ang mga adults, nowadays, average adults is 15 to 20 lang. Pero ang mga healthy na mga people, regardless kung anong age po ito, age bracket, is 100 to 400 times daw sila na tumatawa. So that would be equivalent to 2,800 times a week or 146,000 times a year. And one good belly laugh could burn about 3.5 calories. So isang tawa lang, isang laugh lang ay nakakasunog na raw ng 3.5 calories kahit hindi ka pa nagpunta sa gym. And ang kapag magkakasama raw ang mga babae, okay po, mas malakas daw o mas madalas daw tumawa ang mga kababaihan kesa mga kalalakihan. Bakit kaya? Masyadong seryoso yata ang mga lalaki tulad ko po, di po ba? So, kumabasin po natin ang mga babae daw, pag sama-sama raw sila nagmamaritesan, okay, sila raw po ay mas madalas at mas malakas daw tumawa, mga kaibigan. And laughter is said to improve alertness, creativity, and memory. So kung tayo ay tinatamad, mga kaibigan, kung tayo ay parang walang gana na magmemorya o makakalimutin, ang laughter daw o yung pagtawa ay nakaka-improve daw ng alertness, creativity, and memory. Okay po? Now, ito yung binabanggit sa ating kanina na in-emphasis na natin na ang mga bata daw ay 150 to 400 times per day na tumatawa. And anong months o anong age in months po sila na madalas na tumawa? Kung mapansin po natin dito sa table or graph po na ito, 3 months at 3 months of age ng mga babies po natin ay 100 times na sila na tumatawa. And kung mapansin po ninyo, di ba pag makakita tayo ng baby, okay, nakangiti kagad tayo. At ang first na pakipag-communicate natin sa mga baby ay ano? Hindi po pagalit, di po ba? Hindi rin po parang malungkot. Kumbaga, at the moment na makita natin ang isang sanggol, ang isang baby, tayo ay napapangiti. Tayo ay in-stimulate rin natin ang brain cells nila na tumawa sila. Kumbaga, pinapatawa sila. At pag tumawa at pag humalakhak ang mga baby, di po ba ay tayo ay na-influensyahan rin at tayo ay tuwang-tuwa rin, mga kaibigan. Kaya, ang nakakatuwa sa mga bata pa lang ay una pa lang nilang natututunan ay yung pagngiti o pagtawa, mga kaibigan. Okay po? Now, ang sabi nga po dito is laughter is a release of tension mediated through the brain. Bakit po? Pag ngumiti daw tayo, lalong-lalo na ay ito ay exercise sa ating baga, we expel, nilalabas raw natin yung natitirang hangin sa ating baga. Pag huminga po kasi tayo, malaking volume ng ating oxygen o ng ating paghinga ay napupunta sa baga. At ang baga po natin ay parang balloon na nag-expand whenever na we inhale a large volume of air. Now, pag nag-exhale naman po tayo, ay magko-collapse po yung baga natin na parang lobo rin at doon po lumalabas yung hangin, pero may natitira po na residual o hangin doon sa baga natin. Lalong-lalo na kapag meron chronic obstructive pulmonary disease o ibig sabihin tulad ng asthma, tulad ng emphysema, ng bronchitis, na dulot rin ng matagal na paninigarilyo at nasisira kasi ang baga natin. And I know for sure na ito ay na-discuss na rin po sa ibang topics dito sa radio clinic. At ang nangyayari, kapag meron tayong sakit po na yon, ay mas lalong naiipon yung hangin. Kaya mas lalong silang nahihirapan. Inga po sila ng inga, kapag huminga sila, hindi nila lalabas at hihinga pa ulit sila. Kaya kung imagine po ninyo, itry nyo sa bahay, pag hinga, tapos hindi nyo ilabas, hindi kayo nag-excite, tapos hihinga ulit, naiipon ng ipon yung hangin na natitira sa baga dahil hindi sila capable na mailabas. Pero kapag tumawa sila daw, ay na-expel lalo yung natitira na hangin. Kumaga, mas bubuti yung paghirap ng paghinga, mga kapatid, mga kaibigan. Di po ba ang ganda po noon? And at the same time, hindi lang baga po. Dahil kapag humingi tayo, ang heartbeat natin o ang puso natin mismo ay bumibilis ang pagtibok niya. Meaning to say is nagkakaroon po siya ng exercise. Actually, every time na meron po tayong ejercicio, kahit walking, brisk walking, kahit tapos mag-jogging, mapansin po natin na mas bumibilis ang heartbeat natin. And that's one way na ine-exercise natin ang puso natin. Pero sabi nga dito, sa pagtawa pa lang daw natin, bumibilis daw yung tibok ng puso natin. And apparently, it slows down to below the starting rate once a lap is over. So, this is one fact. One of the most important signs of human health is the ability to laugh. Kaya, tingnan nyo sa sarili nyo kung palagi kayong nakasimangot, kung hindi kayo laging tumatawa, o kahit ngumingiti man lang, kahit wala kayong sakit, ubo, sipon, lagnat, sa pagngiti pa lang, makikita natin na isang tao ay mayroon problema dahil hindi, walang ability, abilidad na tumawa. Okay po. Now, scientifically, laughter is the biological reaction of humans to an outward expression of amusement. Kumbaga, ito lamang po ay isang resulta kapag meron tayong nakita na isang amusing o nakakatuwa na event. Okay? Now, nabanggit ko nga po kanina na during human development, ang mga babies po natin, ang mga infant po natin, yung first na social sound nila ay through laughter. And yung pag-response naman nila na pagngiti is being developed during infant from the first 5 weeks, and laughter emerges later around fourth month. Kung mapansin po natin sa table natin, sabi nga po dito, first 5 weeks, yung pinaka-peak kanina is that at the age of 3 months ng mga baby ay 100 times po sila na tumatawa. Okay? Now, meron pang isang maganda po na binabanggit ng siyensya. Ang sabi, even yung mga bata o mga sanggol na bulag at hindi makarinig, okay, by birth, ay they could also laugh. So, kahit hindi nila naririnig, kahit hindi nila nakikita kung anong itsura ng pagtawa, ay they also laugh as well, ay tumatawa rin sila. That means these are scientific evidences that it is a instinct or a basic human instinct kasama na ginawa ng Panginoon sa ating sistema, sa ating pangatawan, ang pagtawa, mga kapatid. Okay? Now, sabi pa dito, if taking vitamins doesn't keep you healthy enough, try more laughter. So, sa dami-dami natin na ininom na mga vitamins, multivitamins, sa mga pasyente ko, nagtatanong pa, Dok, ano po ba ang magandang multivitamins? Kaya tanong ko sila, ano ba gusto niyo mangyari? Kasi meron na po ba kayong ininom ng multivitamins? Meron na, Dok. Pero gusto ko kasing lumakas. Sabi ko, anong klaseng lakas ba? Kutulad ba ni Superman? Kasi minum na kayong multivitamins eh. Humingi pa kayo ng multivitamins. So, kumbaga, dito ko na masasabi, if vitamins doesn't keep you healthy enough, try more laughter. Tumawa po tayo, mga kapatid. Alam nyo, yung tawa, yung talagang tumatawa, humahalakhak. Okay po, hindi lang yung basta ngiti. At the same time, minsan nga, ewan ko lang po kung naranasan nyo po ito, magkakabarkada, nag-uusap. Kapag pinipigilan na tumawa, baka raw mapapautot daw. Huwag mong pigilan raw na tumawa kasi baka lumabas raw sa, baka mapautot ka daw. Pasintabi po, okay? Pero sabi nga natin, huwag nating pigilan dahil ito ay isang parte ng katawan natin na ginawa ng Panginoong Diyos. And the most wasted of all days is that on which one has not laughed. Nakakalungkot isipin, di po ba, na may mga times na hindi po tayo ngumingiti. Okay? Malalaman rin po natin yan sa ating pagpapatuloy. Now, interest in humor therapy is seen generally to have originated in the 1970s in America when Norman Cousins detailed his experiences in overcoming a serious chronic disease by laughing at favorite comedy shows as Candid Camera and Marx Brothers films. Meron daw na isang study na ginawa itong Amerikano na ito to overcome yung mga serious na chronic disease. Ano po ba yung mga gayon? Sabihin na natin na yung nabanggit ko, COPD, pwedeng cancer, pwedeng tuberculosis, pwedeng stroke, okay? Or anything na nasa ospital na sabihin natin bedridden. Now, napansin niya, he stated that 10 minutes of laughing Okay. 10 minutes of laughing daw gave him 2 hours of drug-free pain relief. Wow. So hindi na pala natin kailangan ng mga pain relievers na medication na delikado rin sa kidneys at sa liver kung inaabuso natin, mga kaibigan. So sa mga, alam nyo, may marami talagang mga scientific evidences, lalo lang sa mga cancer patients. Ang mga cancer patients po kasi, kung sakaling advanced stage na po sila with metastasis, lalo na sa bones, ito ay napakasakit talaga. Kaya grabing matatapang na mga pain reliever ang binibigay ng mga doktor sa mga cancer patients na may metastasis sa bones. Pero may mga ibang evidences na ginagawa is number one is nagpapatugtog relaxing music that would give you a good mood at mabawasan o maibsan man lang yung pain na nararamdaman ng pasyente. And this one is also another mode of pain reliever naturally na sabi dito na kapag tayo daw ay tumawa 10 minutes na dire-diretso, okay, gave him 2 hours of drug-free pain relief. Wow. Ang gandang isipin noon, mga kapatid. And sabi nga po natin, an average adult laughing only 15 to 20 times a day. And as a human grows old, mas lalong naging complicated ang buhay. Doon nga natin makikita yung adulting dahil ang daming problema na dumarating hanggang hindi na tayo masyadong sensitive sa pagtawa. Observe ninyo ang mga bata. Ang mga anak ko, 7 years old and 12 years old, best friends or frenemies. Okay? Minsan mag-aaway, minsan magkaibigan. Pero mamasin mo, ang away bata, mag-aaway man lang sila, after ilang minuto, bati na kagad yan. Minsan nga, magkagalit yan dalawa. Pero magkatinginan lang yan, biglang tumawa isa, tatawa na rin isa. Kasi sa kanila, ito ang pinaka-importante. Kumbaga parang pag tumawa sila, parang they don't have any cares or any problems in this world. Pero tayong mga may edad na, may muwang, okay? So, ang dami natin mga iniisip, mga kapatid. Ang dami natin problema. I wish pa yung mga iba, advance pa mag-isip, wala pa nga yung problema, iniisip na kagad yung problema. So, paano natin magagawa ng paraan yan, Dr. Elvin? Kasi gusto kong tumawa, gusto ko talaga na ngumiti. Kahit ang dami kong problema, kahit pasan ko ang mundo, paano ko magagawa naman yun? Mamaya po, masasagot po natin yan, mga kapatid. Now, the antidote for stress and pain and conflict is laughing. Okay? And for 10 minutes of laughter daw, is equivalent to 2 hours of pain-free sleep could be procured. Okay po? Eh, now, in our facial muscles, okay, kung mapansin po natin, it is only pag tumawa raw po tayo, 13 muscles lang ang ginagamit ng mukha natin. Kumpara kapag tayo ay sumimangot, nakakunot ang noo, 47 muscles ang ginagamit for frowning. So meaning to say, it's more easier to smile than to be frowning o maging malungkot. Okay po? And yun ang, this is scientifically based evidence, evidence-based scientifically. Now, it also massages inner organs, stimulates circulation, and increased flow of oxygen to the muscles. So nabanggit na po natin kanina na ang mga iba-ibang benefits. Now, ang cortisol po kasi is one of the stress hormones. Okay? So, ang ginagawa, pag tumawa raw tayo, it decreases the stress hormone or serum cortisol, kaya nawawala yung stress sa atin. Kaya kung mapapansin nyo, kapag tumawa po tayo, kuwari, na busy-busy sa kalagitnaan sa opisina, biglang nagtawanan, nakakalimutan natin ang stress. Okay? And at the same time, kapag tumawa rin po tayo, yung muscles po natin ay nare-relax. Bakit po? Kasi yung blood flow o yung mga blood vessels natin ay nagda-dilate. Ibig sabihin, lumalaki yung diameter. So, maganda benefits rin to sa mga high blood. Kasi sa hypertension, sumisikip o nagko-constrict yung blood vessels. Pero kapag tumawa raw po tayo, nagda-dilate po ito at mas lalong maganda yung pasok ng dugo sa bawat parte ng katawan natin, which eventually relaxes our muscles, decreases our blood pressure. Okay? Kaya pag ang tagal natin tumatawa, dire-diretso, mapapansin natin na bakit parang hinang-hina tayo sa kakatawa kasi nare-relax yung muscle po natin. And at the same time, kapag tumawa rin tayo, affected rin ang abdominal muscles natin. So, na-exercise rin ang abs natin. So, hindi na natin kailangan mag-sit-ups pa. Kaya ang dami pong benepisyo po nito, nitong pagtawa po natin. Now, ang endorphins is one of the many hormones sa ating katawan na nagpo-provide ng natural pain relief. So, at the same time, pag tumawa rin po tayo, itong mga endorphins na to ay naglalabas, nagsisikrit sa ating katawan para magkaroon ng isang magandang mood, isang pain reliever, isang natural pain reliever, okay? And alam niyo po ba na kahit fake na laughter, okay? Kahit pineke niyo lang na tumawa po kayo, okay po? Ang brain natin ay hindi alam kung totoo or fake yung pagtawa natin. So eventually, fake or real, is going to release this happy hormone sa ating katawan. Ang ganda po, di po ba? And it also helps the body to fight infection. Why? Kasi ang mga immune system natin, specifically ang mga T cells o mga gwardiya, mga sundalo ng ating katawan against any kind of virus, bacteria, or infection, ay nagdumadami po sila. Every time na tumatawa tayo, they are being released in the body para kung meron man tayong mga virus, ayan, tulad ni DJ Iris, kanina narinig po natin na parang may sipon, tumawa lang po tayo para maibsan natin at magkaroon tayo ng panglaban sa mga viruses sa kahit anong infection. Okay po. So, it also gives us nutrients and oxygen sa ating mga katawan, sa ating mga tissues. Tulad nga na nabanggit natin kanina, sa paghinga pa lang, sa pagpasok pa lang ng hangin, ay na-utilize ng lungs natin na maglagay ng oxygen sa ating dugo para ma-distribute po ito sa ating mga muscles. And also, kapag bad mood tayo, kapag malungkot po tayo, mapapansin po natin sa isang tawa pa lang ay magkakaroon na tayo ng ibang mood, masaya na po na mood. Kaya kung mapansin po ninyo, ang isang empleyado o isang staff na palaging nakatawa, palaging nakangiti, di po ba nakaka-influence sila, nakaka-gaan ng pakiramdam. May staff nga po ako sa ospital na grabe talaga kung bumate, "Hi Doc Elvin! Good morning Doc Elvin!" Talagang nakatawa siya at hindi nagbabago yun. Kahit magkalapit lang kami, ang lakas ng bati niya sa akin. At every time na dumadaan siya, lahat ng mga staff ay nahawahan sa kanyang mood kasi nga maganda po yung mood niya. Now, laughter is the most inexpensive and most effective wonder drug. Ganda po, no? Hindi na natin kailangan bumili ng mga gamot. And laughter is a universal medicine. Nabanggit nga po natin kanina na it reduces the stress hormone levels or yung cortisol and epinephrine. And 10 to 15 minutes of laughter burned 50 calories. Kanina, kung isang tawa lang is 3.5 calories, pero kung dire-diretso na 10 to 15 minutes ay nakakasunog daw ng taba natin, mga kaibigan. Okay po. Sa blood sugar naman, sa mga diabetes, there was one study of 19 people with diabetes, ang ginawa nila, same group na kumain ng same meal. After that, nanood sila ng comedy show. The next day is kumain sila ng same meal, pero ang ginawa nila ay nakinig lang sila sa isang lecture. Alam niyo po ba, based sa study nito, yung ginawa nila na same na pagkain, pero pumunta sila at nakinig sila sa isang comedy show, yun yung mas mababa ang nakita nila na blood sugar kumpara doon sa pakikinig ng isang health lecture. So mean to say, kahit pala sa pagbaba ng blood sugar natin, Dok Elvin, ay pwede pa lang na maging gamot po ito. Pwede po, mga kaibigan. Okay? Now, it also adds, laughing 50 minutes is also adds 2 days to your lifespan. Wow! Ngayon, the average what? Lifespan. Minsan, may namamatay nga. 20 years old, 30 years old with so many healthy, health-related na diseases. Pero sabi nga po dito, laughing for 15 minutes adds 2 days to your lifespan. Kung ang sigarilyo daw, kada hit-hit daw ng sigarilyo ay nababawasan daw ang ating lifespan, hanggalin natin ang sigarilyo at palitan natin ng pagtawa, mga kaibigan. Okay po? So, dito natin na sinasabi na yung endorphins, which is the happy juice or good chemical or good hormone, happy hormone, ay it relieves the pain and promotes an overall sense of well-being. Okay po? Nabanggit rin natin kanina na ang pagtawa daw ay nakaka-tone down ng abs. Okay? Mukhang kailangan para sa akin po ito dahil kailangan kong palitin ang abs ko po, mga kaibigan. Okay? So, meanwhile, the muscles you are not using to laugh are getting an opportunity to relax. So add laughter to your ab routine and make getting a toned tummy more enjoyable. Now, sa ating puso, nabanggit rin natin kanina, na laughter is also a great cardio workout. Kanina nga po, kaming pamilya, bago po ako pumasok dito, ay 20 minutes nag-zumba po kami kahit yung mga maliit na bata ay tuwang-tuwa, enjoy na enjoy sa aming zumba. So that's a cardio workout. But laughter also is a great workout daw. At ang sabi nga po dito, especially for those who are incapable, yung mga may mga limitations sa kanilang physical, sa kanilang pangatawan, sabihin na natin like na stroke, na paralyzed, bedridden. So hindi sila makapag-cardio workout, but by laughter ay pinopromote nila na ang puso ay mag-pump at mag-burn ng similar calories per hour tulad ng paglalakad o yung cardio workout, at ito ay katumbas na rin doon sa mga nabanggit natin. So laugh your heart into health. So kanina na-discuss na rin natin na yung T cells, it would boost the immune system, immune response, and it increases blood flow. Sabi ko nga sa inyo kanina, it promotes dilatation of the inner lining. So, lumalaki, hindi sumisikip, hindi nahihirapan yung daloy ng dugo sa ating mga blood vessels, at magiging maganda ang ating blood pressure. Okay? So, pagtawa, pinoprotect rin niya ang ating puso. And at the same time, sa kahit anong klaseng infeksyon tulad ng mga respiratory infection na usong-usong ngayon, ang flu, mga kaibigan. Okay po. So, it also stimulates the brain. Okay? May mga instances na nagkakaroon rin tayo ng amnesia, ng dementia, Alzheimer, okay? Na hindi maiwasan, ang lola ko ay nagkaroon ng Alzheimer disease na talagang nakita po namin yung progression ng advanced stage ng Alzheimer's disease sa kanya kasi hindi na siya makapag-communicate na maayos, puro bababababa lang siya, sabi niya. At itulungan na namin kung paano siya kumain, paano mag-ayos ang sarili niya. Nakakalungkot, mga kapatid. Kaya this one, pag ngiti lang daw natin, pag tawal daw natin, ay ni-stimulate na ang ating memorya, ang ating pag-iisip, ating learning. Okay? And it increases daw yung mga test scores sa mga estudyante, mga kaibigan. Okay po? And sabi nga natin kanina, it improves the alertness and creativity and memory ng isang individual. Okay? Now, laughter can increase our overall sense of well-being. Doctors have found that people who have a positive outlook on life tend to fight diseases better than people who tend to be more negative. Alam niyo, totoo po ito kasi naranasan ko po ito sa ospital. Mayroon isang pasyente, medyo matanda na rin po, siguro nasa 70. Dumating talaga sa ospital na pansin niyo na depressed kasi lagi niya sinasabi, malapit na ako mamatay, malapit na ako mamatay. Pero pag chinek namin lahat ng mga tests, okay, walang problema. Normal po lahat. Na-alarma lang yung mga kapamilya niya na feeling nila, sinasabi nga nung pasyente na malapit na raw siya mamatay, na meron siyang naramdaman o mayroon malubhang sakit kaya din nila sa ospital. Pero upon physical examination and upon test, is normal po lahat. So ginawa po namin, inadmit na lang namin para maobserbahan namin si tatay. Alam niyo po ba mga kaibigan, ilang beses niya sinasabi yun na malapit na siya mamatay. Nung gabi yun, abay natuluyan mga kaibigan. Nakakalungkot talaga. Kaya huwag tayo maging negative mga kaibigan. Sabi nga po dito na kung sino man yung may sakit ngayon, kapag meron positive outlook, maganda yung pag-iisip natin na kahit sa kalagitnaan ng sabi natin cancer, mahirap nga. Yes, mahirap nga pinagdaanan natin. Pero kung alam natin na positibo pa rin tayo, lalong-lalo na, I would encourage you na kung hindi kayo nakipag-usap sa Panginoon, makipag-usap na kayo sa Panginoon. Dahil marami pong mga pangako na binibitawan at sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin na makapagpabawas ng negativity sa ating buhay at the same time sa mga problema rin natin mga kaibigan. Now, it diminishes anxiety or fear. It improves the overall mood and it adds joy to one's life. Di po ba ang gandang isipin po ninyo na itong mga benefits ng laughter ay ang dami po pala. Akala ko po is pagtawa lang is wala palang benefits ito. Pero based on scientific evidences, the brain, the immune system, the lungs, the blood vessels, the blood sugar, the heart, the abdominal masses, and our mood as well, ay lahat po ito ay related na nagkakaroon ng beneficyo or advantage sa pagtawa natin. Now, ano po ba ang social benefits po nito? It strengthens relationships. It improves and reduces conflict and making oneself more attractive to others. Pansinin po ninyo, yung mga tao na palaging bugnutin, palaging malungkot, palaging negative, hindi po ba parang, ang hirap naman pakisama na ito, papasok na nga lang ako, tapos ang dami ko nang problema na gagawin, dami ko nang trabaho gagawin, tapos makita ko pa yung katrabaho ko na ganito, parang ayaw mong, gusto mong dumistansya, ayaw mo mahawahan, pero yung mga masasayang tao, they make their friends happy and their friends and their friends. Kumbaga, it's a contagious cycle. Eka nga, na kapag tumawa ang isa ay lahat magtatawanan. Di po ba? Kaya minsan, ang mga anak ko, grabe talaga tumawa yan. Grabe talaga. Kahit simpleng joke lang o simpleng nakakatawa lang, magtatawanan yan. Kapag nakita natin silang tumawa, kami rin ni Mrs., magtatawanan na rin kami, napapangiti, nahahawahan kami. So ganun pala ang benepisyo sa community, sa ating mga katrabaho, sa ating kapamilya, sa ating ka-churchmate. It strengthens the relationship, it improves reducing conflicts and making oneself more attractive to others. Kasi, like sabihin na natin, may problema ito. You're going to tell that staff na mayroong problema. Pero kapag pagalit, syempre, may mga iba, hindi nila tatanggap ng mabuti yun or hindi sila marunong tanggap ng constructive criticism. Pero kapag ginawa mo ng isang maganda, masaya, alam mo yun, is ma-re-restore pa rin o mas lalong may strengthen yung relationship natin. Okay po. So, dito natin maintindihan na laughter is an instant vacation. Bakit? Kasi in every situation ay it makes us our mood, okay, nakakagaan ng mood, nakaka-strength ng bonding. Hindi po ba ganun din naman kapag nagbabakasyon tayo? Kaya nga tayo nagbabakasyon kasi para mawala yung stress natin eh, para makapag-relax tayo eh. Pero sa kalagitnaan pa lang ng trabaho natin ay pwede pala tayo na magkaroon ng experience na ganito. So, paano po ba mag-create ng mga opportunities na tumawa? Isa sa mga bahagi na pwede natin gawin po ito is watch a funny movie or TV show or going to a comedy club. Ah, hindi ko lang alam po kung mayroong comedy club po ba dito sa Pilipinas, or yeah, I know for sure na mayroon pala mga joke club, comedy club. Read the funny pages, seek out funny people, samahan po natin yung mga masiyahin ng mga katrabaho natin, share a good joke or a funny story. Iba po ito sa pinagtatawanan na katrabaho po, ha. Yung good joke na hindi po nakakasakit ng damdamin, mga kaibigan. Okay po. And check out your bookstore's humor section. Host game night with friends, play with the pet, go to a laughter yoga class, or makipagkulitan, makipagtawanan, makipaglaro tayo sa ating mga bata, sa mga ating mga apo, mga kaibigan. Make time for fun activities like bowling, miniature golfing, o karaoke kung may budget ka. Or pwede nga kayo mag-hiking. Okay po, ang mga anak ko, tuwang-tuwa na yan. Dahil dito po sa amin ay parang meron, mga, what do you call this, parang sand or lupa na nagbubungkal para sila mga kontraktor eh. Kung meron nga lang na sila nagpapasweldo sa kanila eh, siguro mayaman na po kami, mga kaibigan eh, dahil araw-araw po sila, lagi sila nagbubungkal. They're making something out of it, pero makikita nila tawa sila ng tawa. So mga sa simpleng bagay lang ay nagagawa, pwede tayong ngumiti o tumawa, mga kaibigan. Now, meron din pala mga disadvantages sa pagtawa. Okay? Laughing can be good for the heart, but sometimes it could also cause a stroke or a heart attack. Okay po. So, hinay-hinay lang. But this is only for patients or individuals na meron na silang stroke or previous stroke, or meron silang matataas na blood pressure, matataas na blood cholesterol, pero in a healthy o yung mga normal mga laboratories at hindi pa mataas ang mga blood pressure, wala pang mga maintenance, ay pwede po tayong tumawa. Okay po. So, sa mga naoperahan ng sa tiyan, okay, especially yung mga na CS ng mga pasyente, ay ingat-ingat rin po tayo na huwag tayong tumawa, kasi syempre baka bumuka yung pinagtahian ng operasyon po natin. And until na safe na po na pwede tayong tumawa ng ganung katagal. Okay? Now, hindi ko sinasabi, hindi po sinasabi ni Dr. Elvin na maging baliw po kayo. Kasi pag sinabi na tawa ng tawa, kahit wala ka naman pinagtatawanan o tumatawa ang sarili niya, eh hindi po sinasabi na baliw. Okay po? Minsan, napapaisip tayo kapag in the middle sa trabaho natin, may pag-uusap tayo sa Panginoon, ay napapangiti tayo sa mga mabuting ginagawa ng Panginoon sa araw-araw dito sa mundong ito. Kaya nga, sabi sa atin, laugh more and die old. Bakit po? Kasi, sabi nga ni Dr. Maydan Kataria, I have not seen anyone dying of laughter, but I know millions who are dying because they are not laughing. Ulitin ko po, mga kaibigan, I have not seen anyone dying of laughter, but I know millions who are dying because they are not laughing. And ang pinaka-importante na pwede nating gawin is, sabi nga po, Proverbs 17 verse 22, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dries the bone. The very important thing is to have a relationship with our Lord and Savior Jesus Christ. Especially now, sa tagal-tagal natin nabubuhay dito sa mundo ito, if we're going to look back in the past, 10 years back then, 20 years back then, kung mapansin natin, mas better yung paumuhay noon. And kahit ilang beses natin makikita na there's a good future in us here on this earth, I don't think so, because the Bible tells us na based on prophecy, habang tumatagal ay mas lalong hindi nagiging maganda. Mas lalong marami tayong mararanasan ng problema, mga sakit, mga unos, inflation, gera, at marami pa. Pero alam niyo mga kaibigan, ito lamang po ay mga senyales ng pagdating ng Panginoong Hesukristo. Bakit? Kasi gusto na niyang tapusin ang lahat ng paghihirap natin. Gusto na niyang tapusin na at mawala na ang pag-iyak natin, ang kamatayan, ang paghati, ang mga problema. Dahil sa punto na

0: at ng joy, ng kasiyahan, ng puno ng pagmamahal kahit meron pa tayong pinagdadaanan ng mga problema. Yun lamang po at magandang gabi sa inyo.
1: Thank you so much, Doc Elvin, for that wonderful and insightful presentation. I learned a lot personally. Narinig niyo po yan, mga kaibigan. Ano? Hindi po natin kailangan ng mga mamamahalin na gamot. Ano? Minsan, ang lunas po ay nasa pagitan lang pala ng ating mga ngiti. Nais ko pong ulitin at ibahagi po muli, mga kaibigan, ang Kawikaan 1722. Ang masayang puso ay mabuting gamot, ngunit ang may pighating diwa ay nagpapatuyo ng mga buto. Wag po nating hayaang matuyo, mga kaibigan, ano, ang ating mga sigla. There is always something to be thankful for every day, at let's just look for reasons, mga kaibigan, ano, humanap po tayo ng dahilan para ngumiti at tumawa ngayong gabi. On behalf of Adventist World Radio Manila, 89.1 FM and Radio Clinic, maraming salamat po kay Doc Elvin Alcariza for sharing that wonderful topic with us this evening. For sure, madami pong natutunan ng ating mga listeners ngayong gabi. Huwag po natin kalimutan tumawa ng tumawa, mga kaibigan. Alam ko po na it's not very easy, Doc. Ano? Kanina nga nabanggit natin na we are greeting our drivers. For sure, mga stress yan sila, Doc, kasi ang mahal ng presyo ng gasolina, diba, Doc? Pero we really praise God. Ano? There's always something to be thankful for, to be grateful for, and there's always joy in the small things, Doc. Ano? Kaya napakaganda po ng inyong mga nabanggit na yung mga small things, magpapasaya din po yan sa atin, mga kaibigan. At muli, kayo po ay patuloy na nakasubaybay at nakikinig sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Sana po ay panatilihin po kayong ligtas ng ating Panginoong Diyos. Always smile, always laugh, mga kaibigan, ano? Because a merry heart doeth good like a medicine. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Radio Clinic, gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Kumusta kaibigan? Maraming salamat sa pag-tune in sa lahat ng ating episodes. Ngayon, nandito na tayo sa ating pinakahuli na episode and I'm so grateful na nakasama namin kayo. And sa lahat po ng mga naikinig, sa lahat ng mga nakikisubaybay na siguro ngayon lang naka-tune in o recently naka-tune in, available po ang ating mga recent episodes. Check nyo lang po yung mga videos before dito. Pero at the same time, gusto ko pong anyayahan tayo sa ating napakagandang topic and hopefully, ito po yung maging blessing sa atin. At ito po yung makapag-alis ng anumang takot but at the same time, magbigay sa atin ng confidence and assurance sa Panginoon. Dahil po ang ating topic is about this. How can I face the end? Paano ko ba haharapin ang katapusan? Alam natin na either sooner or later or soonest as possible, alam natin na merong tinakdang katapusan ang mundo natin. Yeah, siguro bago pa man dumating yon, siguro meron din katapusan ang buhay natin. Hindi natin alam kung kailan yon. Pero alam natin na meron sa Biblia ang sinasabi na magtatapos ang mundo. At ito ay nakarecord dito sa Revelation. Pero ito yung problema. Karamihan, marami tayo naririnig ng mga boses, mga sermon patungkol dito sa libro ng Revelation. Pero ano yung madalas nating maramdaman? Kung magiging honest lang tayo, ano yung madalas natin maramdaman kapag merong nagtuturo about si Revelation? Siguro takot. Parang ito na naman yung conspiracy theories. Ito na naman yung mga sensationalists. So, ito po yung madalas na impression whenever we read Revelation. Pero alam niyo po, as someone na nagsastudy po sa Bible and sa Revelation and sa pagkakilala natin kay Kristo, one of my favorite things na tinawag sa Book of Revelation ay ito yung fifth gospel. Of course, may apat tayong gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. Pero dito sa Revelation, tinatawag siyang fifth gospel. Mamaya makikita natin kung bakit. Pero ito yung madalas na contention. Bakit? Kasi sa Revelation, madalas nagdudulot ito, yung pag-aaral dito, yung mga pangangaral patungkol dito ng confusion, ng anxiety, ng takot, ng unsurety. Hindi tayo sure sa mga nangyayari at higit sa lahat, nagkakaroon tayo ng alarm na kumbaga, hala, ito nangyayari na yun na sinabi sa Revelation. Ayan, tara na, magbago na tayo. Tapos pag nawala na yung trend, wala na yung balitang yun, balik na lang sa dati. Ganun po ang nangyayari ngayon. Parang may fake sense of urgency tayo. Bakit? Kasi ganito talaga nakadesign yung utak nating mga tao na we tend to be afraid of something. And we tend to, kumbaga, para hindi lang tayo yung matakot, mandadamay tayo ng iba para kasama din nating matakot. Ganun tayo mga kapatid. Kaya hindi po natin sinisisi yung iba na kapag may nakakatakot silang nakita sa Bible, mantatakot din sila ng iba. Pero mga kapatid, hindi po ganito ang intensyon kung bakit sinulat ang prophecy. Tinatawag natin prophecy o mga hula. Isa na ho dito ang Revelation. Isa na rin ho dito ang Daniel. Kaya ang tanong ngayon, paano ko ba babasahin, paano ko ba pag-aaralan ang Revelation at yung mga prophetic o yung mga libro ng mga hula sa Biblia? Again, hindi po natin sinasabi dito na i-explain natin lahat ng nasa Revelation. No. Ang inibita ko po ang bawat isa sa atin to see it for ourselves, to study it for ourselves, and hayaan ang banal na Espiritu ang maggabay sa atin sa ating pag-aaral nito. Pero ang pag-uusapan lang ho natin ay yung general na intention, general direction ng prophetic books. Lalong-lalo na po ang Daniel and Revelation. Apat na puntos lang po ang ating pag-uusapan. Paano ko babasahin? Ano yung kailangan kong matandaan patungkol sa Revelation at sa Daniel at sa iba't ibang mga prophetic books? Unang-una, kailangan natin matandaan na ang prophecy o ang hula ay isinulat in the context of love. Ano yung mga nabanggit ko kanina prophetic books? Daniel and Revelation. Ang mga nagsulat po nito ay siyempre si Daniel. Nung na siya po ay sa Old Testament, si Daniel siya po ay isang bihag na Hudyo doon sa Babylonia. At yung pangalawang nagsulat ng prophetic books ay si John, na alagad ni Kristo. Yung po siya, ang sinulat niya po ay Revelation. Sinulat niya po ito habang siya po ay naka-exile. Doon po siya ay pinatapon dahil sa pangangaral kay Kristo. Siya po yung in-exile sa isang isla, pangalan po ay Patmos. Ibig sabihin po ng Patmos yun po yung isang isla sa bandang Greece, kung hindi ako nagkakamali, kung saan wala pong vegetation masyado, mangingisda ka lang. Which is, buti na lang si John ay mangingisda. Nabubuhay po siya doon. Doon po siya kinulong. Pero sa
dalawa pong taong ito, pansin ho natin, sa kanila po binigay ang salita ng hula. Sa kanila po binigay ang mga hula patungkol sa hinaharap, kung paano po magtatapos ang mundo. Pero ang mapapansin po natin dito, sila pong dalawa ay greatly na minamahal ng Panginoon. Pansin ho natin, ayon po sa Daniel 10 verse 19, nabanggit na si Daniel ay greatly beloved. Pag sinabing greatly beloved, ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa kanya. At si John, the disciple of Jesus, is also called the beloved disciple. Kung titingnan natin sa John 13:23. Alam niyo po, ang pansin natin, itong dalawang prophets, mga prophetic writers na nakita ang kinabukasan, ang pangyayari sa katapusan ng sanlibutan, ay sila po ay mga minamahal ng Panginoon. So ano pong punto nito? Mamaya makikita ho natin. At dagdag ko lang po dito, na yung story ng Revelation, alam niyo po ang kwento ng Revelation, kung isasummarize lang ho natin ang narrative flow ng Revelation, ang Revelation is about a prince riding on a white horse, slaying the dragon to save his bride. Isang prinsipe na nakasakay sa kabayo na readying talunin ang dragon na bumibihag sa kanyang minamahal. At yung ending po ng Revelation, pinakasalan niya ang kanyang bride at nagtapos po ang kwento sa isang marriage feast. Familiar ba yung kwentong yun? Hindi po ba? Hindi nakakatakot yung kwentong. Hindi horror pala ang Revelation, kundi ito'y isang love story. So again, bakit ganito na lang ang emphasis natin? Sapagkat prophecy is not a cold transmission of the future events. Hindi lang po siya isang information na kailangan natin malaman, na kumbaga pag nalaman natin ay dapat matakot ka o dapat alam mo yan. Pag hindi mo nalaman yan, di ka ligtas. Hindi po ganun. Ito po ay a love letter for those he had an intimate relationship with. Ang Revelation, ang Daniel, ang mga hula sa Biblia, binibigay niya po ito sa kanyang mga iniibig. Bakit? Para makita nila na ang kanilang Panginoon, na ang kanilang Diyos, ay sobrang nag-care sa kanila na ayaw ng Panginoon silang magulumihanan, ayaw ng Panginoon silang o tayong lahat na matakot, na ayaw ng Panginoon tayong lahat makontrol ng ating anxiety. Kaya ililid po na, kaya sabi po dito, you cannot understand prophecy correctly if you do not first understand that you are loved. Kaya po, yun po yung rason kung bakit binigay kay Daniel and kay John ng mga pinakamamahal ng Panginoon ang Revelation. Bakit? Kasi it's always in the context of love, hindi po galit. It's always in the context of relationship, hindi po vengeance. Parte na lang ho yun. Kumbaga, yun na lang ho ay parte ng kwento. Pero hindi po talaga yun yung driving force. Hindi po talaga yun yung source ng motivation at intention ng pagkasulat ng prophecy. Pangalawa, the purpose of prophecy is to strengthen trust, not to instill fear. Pag sinabi natin, napapalakas ang tiwala natin at hindi manakot, ang ginagawa ho ng prophecy ay ito. Sabi po ni Kristo, John 13 verse 19, I am telling you now before it happens. Hinuhulaan niya na ang mangyayari sa kanya sa cross. Sinasabi niya na sa kanyang alagad, ito yung mangyayari sa akin. Prophecy to. Ito yung hula. Ito yung nakatakdang mangyayari. Pero, anong purpose kung bakit niya sinasabi agad in advance? So that when it does happen, you will believe that I am who I am. Ang purpose po ng prophecy ay hindi po takutin ang mga tao. No. Ito po ay para malaman ng mga tao na totoong si Kristo, na pagkakatiwalaan natin siya, at siya talaga yung kiniklaim niyang siya talaga. Ano ba claim ni Kristo? Na siya ang Diyos na nagmamahal sa atin. Siya ang anak ng Diyos. At sabi po si John 14 verse 1, let not your heart be troubled. Ano ba sabi sa atin? Hindi purpose ng prophecy na tayo po ay takutin, bagkos ito po ay nagpapa-instill sa atin ng tiwala. Pinapakalma dapat ng prophecy ang puso natin. You believe in God, believe also in me. Magtiwala ka sa ginagawa ko. Kaya po yung prophecy niya dito, one day magkakasama na tayo. One day wala na tayong hiwalayan. Kahit ang kamatayan, hindi na tayo mapaghihiwalay. Ito po yung prophecy niya sa context ng John 14. Kaya po, prophecy is not meant to make you panic about the future, but to give you peace in the present. Ano po ang purpose? Hindi po para magpanic tayo, pero magkaroon tayo ng peace. Sa mga napapakinggan natin pang-aral,
sa mga pagtuturo natin ng prophecy sa ilan sa atin, ano po yung madalas na maramdaman ng mga nakikinig sa atin o tayong mga tagapakinig kung tayo po ang nararamdaman natin ay nagpapanik tayo, yung kinakabahan tayo, natatakot tayo, hindi tayo sigurado sa ating sitwasyon sa Panginoon, hindi po tayo nagtuturo ng prophecy na galing sa Panginoon. Nananakot lang tayo. Kaya po mga kapatid, pangatlo, ang purpose po ng prophecy ay prophecy reveals the failure of every false savior. Kung bakit din po siya tinatawag na prophecy, ang ginagawa ho kasi ng prophecy ay hindi ho yan para itago, pero para i-expose ang mga maling savior at i-reveal ang tamang savior. Yun lamang po yung purpose ng prophecy. Ano po ba yung mga false savior? Magbibigay po ako ng isang example. Sa Revelation po, meron pong tinatawag na Babylon. Isa pong malaking, kumbaga, pangalan. Big influence doon sa Book of Revelation, lalo sa latter parts. Merong isang simbolo na ginamit ang Panginoon para po i-describe ang isang religio-political system built on human confidence and pride. Pagtitiwala sa sarili, self-confidence, self-merit. Kumbaga, ang kaligtasan nila, nabanggit natin last time, ang kaligtasan nila ay nakatatag sa kanilang gaano sila ka-impluensya, gaano sila kayaman, gaano sila may authority, gaano sila may influence sa politics. Dito po nakatatag ang confidence ng sistema po na ito. At tinatawag siya, ang simbolo sa kanya sa Bible na tawag sa kanya Babylon. Which is, sa Old Testament, ang Babylon, ganun din ang identity. Ang Babylon ay kilala sa Old Testament bilang isang mayaman, marangya, makapangyarihan na city, na isang bansa, but at the same time, ang kanyang pagbagsak ay dahil sa kanyang kayabangan. So, sobrang yabang ng Babylon, ay hindi kami masasakop. Lumusot sa ilalim ng kanilang tubig, ng kanilang river, yung mga kalaban. Kaya, so overconfidence nila, bumagsak sila. Kaya itong Revelation, sinasabi nila na merong iba't ibang kapangyarihan na mag-aaray sa mundo, na magsasabi na sambahin niyo ako, na magdideceive sa maraming tao, pero ang gagawin ng Panginoon, i-expose niya sila kung sino talaga sila. Kaya ang ending po ng Babylon, siya po ay na-defeat. Siya po ay hinusgahan ng Panginoon. Siya po ay natalo ng Panginoon. Bakit? Sabi po sa Revelation 14, ang pangalawang mensahe ng pangalawang anghel, ang mensahe ng pangalawang anghel ay, Babylon is fallen. That great city is fallen because she made all the nations of the world drink the wine of her passionate immorality. Ano po yung sinasabi dito? In-expose ng Panginoon kung sino ang Babylon na hindi kayang gawan ng paraan ng Babylon na siya ay makapunta sa langit dahil sa kanyang sariling kayabangan sa lahat ng kanyang achievements, sinasabi ng Panginoon, babagsak yan. At anything and any religion, any society, any idea na nagsasabi na kaya kong makapunta sa langit sa sarili kong merit, sa sarili kong kakayanan, na kaya kong tanggapin ng Panginoon dahil ako ay magaling, dahil ako ay mayaman, dahil ito yung aking napatunayan, ay ang sabi ng Panginoon, babagsak yan. Bakit? Kasi hindi sila yung tunay na tagapagligtas. Hindi sa kanila makikita ang tunay na peace. Hindi sa kanila ang tunay makikita ang tunay na confidence. Kaya po, in the end, every system that competes with God collapses, showing the emptiness of everything we try to trust on. Ngayon po, siguro hindi sa religion, siguro sa pera. Hindi rin sa pera, siguro sa career, sa family. Saan po ba nakatatag ang ating confidence? Saan nakatatag ang ating salvation? Kagaya po ng topic natin last time, sa pamilya ba yan? Sa palakpak ng tao? Sa kung gaano kakagaling sa Bible? Saan nakatatag? At kung hindi nakatatag kay Kristo, na siyang tunay na tagapagligtas, babagsak, magka-crumble, lulusaw din po yan. Kaya po, these images reveal not just future events, but the repeated patterns of the human heart trying to save itself apart from God. Yun po yung ni-reveal sa atin. Ang Revelation, pinapakita niya lang ang puso ng tao. Kumbaga parang in-x-ray niya ang puso ng tao, sinasabi niya, ito yung pinakamalalang ginagawa ng puso ng tao na gumagawa siya ng sistema para iligtas ang kanyang sarili maliban sa Diyos. Hindi dahil hindi tayo humble enough
and proud enough tayo para sabihin, kaya ko ang sarili ko, kaya ko iligtas ang sarili ko, in the end, ang ating kahinatnan ay pagbagsak. Bakit? Kasi hindi talaga natin kayang iligtas ang sarili natin. Si Kristo lang, ang kanyang biyaya, ang kanyang awa lang ang ating mapanghahawakan. Kaya po, ito po'y tumuturo sa atin sa ating pag-asa. Pang-apat, the center of prophecy is Jesus. Again, ang nire-reveal lang po ng revelation, ng mga prophecy, unang-una, ine-expose ang mga maling savior at nire-reveal ang tunay na savior. At walang iba kundi si Jesus. Sabi sa Revelation 1:1, yung intro ng revelation, this is the revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servants what must soon came to pass. Mga kapatid, ang purpose ng revelation ay ma-reveal, sabi ito, revelation of Jesus Christ. Sa kay Kristo nang galing, si Kristo rin ang ma-reveal dito. Siya rin ang dapat makita, siya ang dapat makilala. At alam niyo po, interestingly, kung titingnan ho natin ang revelation, paano ba pinakilala si Kristo? Of course, bilang isang hari, bilang isang Panginoon, bilang tagapagligtas, bilang high priest. Pero alam niyo po, yung pinaka-dominant o pinaka-influential na image na nakita dito sa Revelation about kay Kristo ay isang tupa. Siya po yung tupa. Jesus was referred to as the Lamb 26 to 31 times in the book of Revelation. Ganun po karami. 26 to 31 times, depende sa translation, tinatawag si Kristo bilang Lamb of God. Bilang kordero na pinatay. Bakit po? Bakit po hindi isang leon? Kasi ang leon ay makapangyarihan. Ang leon ay, kumbaga, kaya niyang pulbusin ang kanyang kaaway. Pero bakit Lamb? Kasi pansin niyo po kung paano dinescribe. Again, simbolo lang ho ito. It's an artful, kumbaga, artistic way of describing o metaphorical way of describing reality. Kaya po, sumisimbolo. Si Kristo, siya po ay dinescribe bilang Lamb. Kasi yung mga kalaban ni Kristo, tulad ng dragon, si Satanas, bilang dragon. Ang mga false idols, false religion, false politics, alam niyo po, dinescribe sila as mga powerful, nakakatakot, beast, bilang mga hayop. Pero ang tumalo sa kanila, Lamb. Ang tumalo sa kanila, isang maamo at pinatay na tupa. Bakit? Because Christ's selfless sacrifice defeats the power that rely on force and violence. Alam niyo po, sa mundo natin, napaka-violente. Siguro, nag-elect din tayo ng mga leader na violente. Kaya, violente rin tayo. Pero alam niyo po, dito po sa ating mundo, punong-puno ng violence. At akala natin, at umaasa tayo na nasa violence ang solusyon. Pero sa revelation ni reveal na hindi violence ang solusyon, mga kapatid. Ang solusyon sa problema ng mundo, ang solusyon sa kasalanan ay hindi violence, kundi pagbibigay ng buhay ni Kristo. Doon nagtagumpay si Kristo laban sa mga kapangyarihan na kalaban niya. Bakit matagumpay si Kristo at ang iba ay hindi nagtatagumpay? Dahil binigay niya ang kanyang sarili. Siya ay nasa taas, pero hindi siya natakot na bumaba. Yung ibang kalaban ni Kristo, yung kapangyarihan na gustong maging angat, sila po ay nasa baba, gusto nilang maging katulad ng Diyos. Unang-una na rito, si Satanas. Pero in the end, sa Revelation, makikita natin na sila po ang unang ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Sila po ang mamimit lang nila ay katapusan, kamatayan, pagkapulbos. Bakit? Si Kristo ang nagtagumpay. Dahil pag-ibig ang siyang nagtagumpay. More than violence. More than sin. At ito po ang kwento ng Revelation. At kung ganito po natin i-frame ang Revelation, kung ganito natin basahin ang Revelation, hindi po nakakatakot ito. Kundi ito po ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na magtiwala pa kay Kristo. Hindi sa ating sarili, hindi sa ating church, hindi sa ating mga mahal sa buhay, hindi sa ating career, kundi magtiwala kay Kristo na siyang nagligtas, na siyang namatay para sa atin, at siyang muling nabuhay para sa atin, higit sa lahat, siyang nagtagumpay para sa atin. Kanino nakatatag ang buhay natin? Kanino nakakapit ang ating pananampalataya? Kaya po, the reason believers can face the end without fear
is not because they understand every prophecy, but because their salvation is already secured through Jesus Christ. Alam niyo po mga kapatid, di bali nang hindi mo alam yung bawat detalye ng prophecy. Though importante na malaman natin to, pero sinasabi ko po sa inyo, alam mo man lahat ng prophecy, pero hindi mo kilala si Kristo, basura lang lahat yun. Walang kwenta lang lahat yun. Alam mo kung ano yung date, alam mo yung kung ano nangyari, alam mo yung kung ano man. Pero kung hindi mo kilala si Kristo, lahat ng to parang buhangin lang. Pero alam niyo po, kung kahit kukunti lamang, kakarampot lang ang alam mo, at ang sigurado mo lang na bagay ay si Kristo'y tagapagligtas ko, namatay siya sa akin, at alam kong one day, babaguhin niya lahat itong karumaldumal at masamang mundo na ito, at i-redeem, ililigtas niya ang mundong ito. Yun lang ang alam ko. Alam niyo po, secure pa rin tayo. Pero again, bakit po natin pinag-aaralan ang prophecy? Para hindi na po tayo matakot, para hindi na tayo magulat. Kasi ito po'y alam na ni Jesus. Ang dugo ng kordero, hindi ang performance ng tao, ito po yung magiging basis ng ating confidence at ng ating assurance. Again, kung nakatatag ang ating pananampalataya sa ating performance, gano'n tayo kagaling sumimba, kung gano'n tayo kaaga sumimba, kung gano'n tayo kagaling mag-ministry, yun po yung human performance lang halos. Kung wala si Kristo. Pero kung kay Kristo nakatatag ang ating assurance, wala tayong katatakutan sapagkat siya'y nagtagumpay na. Kaya in practicality, in three ways, dito po natin makita paano ba natin harapin ang katapusan ng mundo o ang katapusan na sinasabi sa Biblia. Unang-una, start each day by remembering God already holds your future. So you can live today with peace instead of anxiety. Kailangan lang natin maintindihan, ha? Sa ating pagising, nakakatakot yung mga nangyayari sa paligid natin. Pero ang alam ko, Panginoon, kayo po ang may hawak ng hinaharap. Kayo po ang may hawak ng future. At alam kong hinahawakan nyo rin ako. Ako'y inyong binubuhat. Sapat na po sa akin yun. Pangalawa, be mindful of consuming fear-driven content and choose voices that point you back to Jesus. Alam niyo po, maganda na maging aware tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. Hindi ko po sinasabing huwag na tayo manood ng balita. Maganda maging aware, mga kapatid. Para tayo informed. Pero kapag nag-obsess na tayo dito, nauubos na ang ating oras, ang ating energy, ang ating, kumbaga, ang ating buhay dahil sa mga narinig nating masamang balita, nakokontrol na nito ang ating araw, nasisira na nito ang ating espiritu. Alam niyo po, kailangan na po natin i-disiplina ating sarili na, oops, wait lang, masyado ako nag-obsess sa pagkain, sa pag-consume nitong mga fear-driven, na mga nakakatakot na mga pangyayaring ito. Maghahanap ako ng voices na magsisecure sa akin kay Kristo. Unahin niyo na po natin ang Biblia, ang mga pangako niya sa Biblia. At alam natin na kung si Jesus ay tapat sa kanyang pangako, alam ko na tapat din siya sa pangako niya sa akin. Panghuli, when fear about the future comes, shift your focus from what might happen to who is with me. Alam niyo po, ito po yung madalas nating tendency, no? Ano kaya yung mangyayari? Ano kaya sunod na mangyayari? Hindi natin alam kung ano mangyayari kinabukasan, next week or next month. And alam niyo, nakakatawa sa atin, iisipin pa rin natin, ano na kaya mangyayari next week, next month, next year? Na para bang kaya nating hulaan talaga yun? Pero instead of ubusin natin yung panahon natin sa kaiisip ko ano mangyayari next, isipin lang ho natin, sino ba ang kasama ko sa araw na to ngayon? Kasama ko ba si Jesus? Lumalakad ba akong kasama niya? Kung yes, thank you Lord. Sapagkat sa inyong pangako, sabi niyo, hindi niyo ako iiwan. Kinabukasan, di mo alam mangyayari. Pero ang sabihin natin, alam ko lang, kasama ko si Jesus. Ano man ang mangyayari, kasama ko siya. Hindi dahil sa mabait ako, hindi dahil sa ako'y righteous, pero dahil siya ay faithful sa akin. Kaya mga kapatid, nawa po, sana po yung maging katulad tayo na itong nagbabasa ng comics. Alam niyo po, ito pong binabasa ng, itong lalaki po na ito, nagbabasa siya ng comics na sobrang nakakatakot yung nangyayari sa kanyang favorite na character, sa kanyang favorite na bida. Kaya parang kinakabahan siya, so ang ginawa niya, nag-skip siya sa ending, nag-skip siya doon sa spoiler, doon sa ending. Noon nakita niya, ah, buti na lang nabuhay naman pala yung bida na favorite ko sa movie na ito, sa aking comics na binabasa. So ginawa niya, okay,
Kahit anong mangyari sa binabasa kong comics, kahit sobrang nakakalungkot, sobrang nakakatakot yung binabasa kong comics na nangyayari ngayon sa chapter na binabasa ko, hindi ko na yan poproblemahin. Bakit? Kasi ang alam ko sa ending, buhay yung karakter ko. At ito po yung ending ng Bible. Ang ending ng Bible ay si Jesus, ang Diyos, at ang mundo, tayong lahat, magkakasama sa binagong mundo, panibagong langit at panibagong lupa. Happy ending ang Bible. At dahil happy ending ang Bible, at dahil tayo na kay Kristo, for sure ang happy ending na yon para sa atin din. Kaya po anuman ang ating hinaharap na problema, pagsubok, hindi kasiguraduhan. Ang kailangan lang natin gawin, alam ko yung ending. At kung hindi pa to okay, hindi pa to yung ending. Kaya po, tayo po yung manghawak sa pangako ni Kristo. Sa John 16:33, my favorite verse. Sabi po dito, I have told you these things so that in me, you may have peace. In this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Salamat po mga kapatid sa pag-tune in sa atin pong ilang linggo, ilang araw na mga pag-aaral patungkol sa questions natin sa Diyos. At alam ko, marami pa tayong tanong sa Kanya. Pero sana sa ating katanungan, ma-encounter natin ang tagumpay ni Kristo na siyang namatay sa atin, muling nabuhay, at muling babalik para makasama natin sa panghabang buhay. Sa ating pong pagtatapos, sa huling pagkakataon, nawa po ating makita si Kristo na siyang sagot sa ating mga tanong at higit sa lahat, siyang hinahanap-hanap ng ating puso sa pamamagitan ng awit na ito.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
1: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
0: This is Jaisel Diaz.
1: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
2: You are now listening to Adventist World Radio 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Hey friends, hindi lingid sa ating kaalaman na ang mundong kinabubuhayan natin ngayon ay napapalibutan ng mga bagay na totoo at mga bagay na hindi din totoo. Mga bagay na genuine at mga bagay din na imitation o mga fake. In fact, kamakailan lamang ay nagkaroon ng proliferation ng mga fake news. Kahit yung mga boses, kahit yung mga photo, kahit yung mga videos ay kanilang na-edit upang mapagmukha itong
1: tunay at totoo. Ngunit ito ay isang fake.
0: Ang panahon natin ngayon, kung hindi ka masusi o hindi ka eksperto, ay madali ka lamang maloloko o madadaya ng mga nagpapanggap na tunay. Meron ng mga peking bag, peking damit, peking sapatos, peking relo, peking buhok, peking katawan, at mga peking mga pag-uugali. Alam niyo ba na kahit yung pera ay pinepeke din? At ito ay nakakadulot minsan ng pagkalungkot o pagkalugi ng mga tao. Yung iba naman ay talaga namang ine-embrace nila at tinatangkilik nila ang mga bagay na imitation o peke sapagkat yun lamang ang kanilang kakayanan. Samantalang may ibang mga bagay na marahil ay pupwede na ninyong embrace o tanggapin sapagkat bagaman ito ay fake o imitation, kagaya ng damit, ay pupwede namang magamit. Ngunit pagdating sa pananampalataya, pagdating sa samahang inyong kinakaaniban, mabuti po na hindi ito peke, hindi po imitation, kundi genuine. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, sa aklat ng Mateo Kapitulo 24 ang talata ay 5, marami ang magsisipa rito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Gusto ko pong ipapansin sa inyo ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Marami daw po ang magsisipa rito sa kanyang pangalan. Hindi po sila kakaunti at marami din po ang mga maliligaw. Dahil dinala nila ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, sila, ang iba pa nga, ay tahasang nagpakilala na sila na diumano ang ating Panginoong Hesukristo at sila na diumano ang Son of God, ay marami din po ang kanilang mga naililigaw. Sa banal na kasulatan, ang ating Panginoong Hesukristo ay nagtatag talaga ng kanyang iglesia. Nagtatag talaga ng kanyang samahan nang siya ay pumarito dito sa lupa. At mag-iingat po kayo sapagkat baka ang inyong kinabibilangan, baka ang inyong kinaaniban ay scam o peke at hindi siya tunay na legit. Sa banal na kasulatan ay palagi ang merong contest o merong paglalaban ang liwanag at ang kadiliman, ang kasamaan at ang kabutihan, ang Diyos at ang kalaban ng ating Panginoong Diyos, walang iba kundi si Satanas. Sa banal na kasulatan, sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 10, 11, 12, 13 hanggang 14, ang mga kapitulo pong ito sa aklat ng Apokalipsis na madalas na iniiwasan ng mga nagbabasa ng banal na kasulatan sapagkat di umano ay parang complicated. Ngunit sa mga kapitulong ito, simula sa chapter 10 hanggang chapter 14, ng aklat ng Revelation ay inihayag dito ang malaking tunggalian ng dalawang panig na ayaw mo man o sa hindi, ikaw ay kabilang either sa panig ng ating Panginoong Hesukristo o sa panig ni Satanas ng kanyang kalaban na Diablo. Ganito po nagsimula ang kanilang pagtatangisan, ang kanilang pag-aaway sa Apokalipsis 12, talatang 7. Nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma. Ipapapansin ko po sa inyo na meron ng dalawang grupo ng mga nilalang at saka ng manlalalang at yung kumampi sa manlalalang kahit pa po doon sa langit. Ito po ay ang grupo ni Miguel at pagkatapos po ay ang grupo ng dragon. sila po ay nagkaroon ng pangbabaka, sila po ay nagkaroon ng pagtatutugisan at sila po ay nagkaroon ng paglalaban. Sabi sa 12:8 ng Apokalipsis, ngunit itong dragon at ang kanyang mga kasama ay hindi nagwagi, ni wala ng lugar para sa kanila sa langit. Kaya po sa langit, nang nagkaroon ng pagkakataon ang mga nilalang doon na pumili kung sila ay sasama sa ating Panginoong Diyos o sasama sa mandaraya na si Satanas, ay nagkaroon na po ng division. Nagkaroon na po ng pagkakapilanlan ang mabuti at ang masama. At ang wika ng banal na kasulatan, dumating din sa ating mga tao ang pagkakataon at oportunidad na piliin either ang ating Panginoong Diyos o ang kalaban ng ating Panginoong Diyos. Sa Apokalipsis 12:9, ganito po ang iniulat. Itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanglibutan. Ang kaaway po ng ating kaluluwa ay narito din sa lupa. At siya po ang dumadaya sa mga tao upang sumama sa kanyang mga pampepeke pandaraya. At gagawin niya po ito sa paraan na kabighabighani. Batid ng kaaway ng ating kaluluwa, ng Diablo, ang ating mga puso at ang ating mga pagdanasa. At ginagamit niya ito upang tayo ay umanib sa kanya at maniwala sa kanya. Nagsimula po ito sa Apokalipsis 12:1. Isang dakilang tanda ay nakita sa langit. Isang babae na nararamdaman ng araw at ng buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At sa kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. Sa aklat po ng Apokalipsis ay may dalawang babae na binabanggit. Ang babae na nauuna ay nasa 12:1. Ito nga pong ating binasa. Ngunit makikita niyo po na ang paglalarawan sa kanya ay nararamdaman ng araw. Ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa at ang kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. Lahat po ito, yung araw, buwan, bituin, damit na puti, ay nagbibigay sa atin ng maliwanag na katotohanan na ang babaeng ito ay siyang katuwiran. Siya na nagre-represent ng kabutihan. At ito daw pong babaeng ito, sang-ayon sa banal na kasulatan, siyang kumakatawan sa tunay na samahan, tunay na iglesia na itinatag ng ating Panginoong Diyos sapagkat ang daladala niya ay liwanag mula sa araw, sa buwan, sa bituin, sa damit na maputi compared doon sa parang patutot, harlot doon sa Apokalipsis Kapitulo 17 at Kapitulo 18. Ang sabi sa banal na kasulatan sa 2 Corinto 11:2, sapagkat ako'y nanibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Sa 5:23 ng Epeso, ito pa po ang ipinagpatuloy ni San Pablo, sapagkat ang asawang lalaki, ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo, na ulo ng iglesia na siya ang tagapagligtas ng katawan. Sa mga talata po na aking binasa sa inyo, ay maliwanag po na sa banal na kasulatan sa Bible, ang babae ay siyang kasintahan ng ating Panginoong Hesukristo, walang iba po kundi ang iglesia na kanyang itinayo samantalang siya ay narito sa lupa. Ito po ang kumakatawan sa babae na malinis. Ito po ang kumakatawa naman sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang iglesia. Itong iglesyang ito o samahang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo na narito siya sa lupa ay siya namang binaka ng dragon. Ito po ang sabi sa 12:3. At ang ibang tanda ay nakita sa langit at narito ang isang malaking dragong mapula na may 7 ulo at 10 sungay at sa kanyang mga ulo ay may 7 diadema at kinakaladkad ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at ipinaghagi sa lupa at lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. napansin niyo po dito na yung dragon na mapula ay nagpunta po doon sa harapan ng babae na manganganak. At ang sabi sa 12:13, nang makita ng dragon na siya'y inihagi sa lupa, ay inusig niya ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki. Baliwanag po yan sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan. Nang ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa, siya po ay nagdanas ng katakot-takot na pag-uusig. Bagaman ito po ang sistemang ginamit ay ang imperyo ng Roma sa kanyang kapanahunan. Ang imperyo din ng Roma sa pamamagitan ng instigation ng mga eskriba at mga pariseo ang nagpaku sa kanya. Ito po pala at the back of the scene ay walang iba kundi ang dragon mismo ang nag-i-instigate. Ang kaaway ng ating mga kaluluwa, ang kalaban ng iglesia, ang dragon, ang matandang ahas, walang iba po kundi si Satanas. Napansin niyo po kanina na mula doon sa langit ay nakikipaglaban na siya sa ating Panginoong Diyos. Kaya naman ng ating Panginoong Diyos ay nagkatawang tao at pumarito dito sa lupa, ipinagpatuloy po ng dragon ang pakikipaglaban sa ating Panginoong Hesukristo at gayon na rin po sa mga sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Ganito po iniulat ng banal na kasulatan ang pag-uusig, ang pagpatay na ginawa ng dragon, hindi lamang sa ating Panginoong Hesukristo mismo, kundi doon sa mga nagsisisunod sa Kanya. Hebreo 11:36. Parang iba ay nagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas. Oo, bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman. Sila'y pinagbabato, pinaglalagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsilakad na paruot parito na may balat ng mga tupat kambing, na mga salat, na napipighati, tinatampalasan. Ganito po ang karanasan ng mga Kristiyano nung unang panahon matapos maitatag ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang iglesia dito sa lupa. Sila po ay pinagsususunog, pinagpapapatay, pinag-uusig at ginawa lamang nakatuwaan ng kalaban ng ating kaluluwa na gumamit ng mga tao, mga institusyon upang maganap ang mga bagay na ito. Dahil o dito, sabi sa Apokalipsis 12:6, tumakas ang babae, ang iglesia, sa ilang na dooy ipinaghanda ng Diyos ng isang dako upang doon siya ampuning 1,260 araw. Batin po natin na ang Dark Ages o panahon ng kadiliman o panahon ng pag-uusig sa mga taong nagbabasa ng Biblia, sa mga taong naniniwala at dapat sundin ang ating Panginoong Diyos at hindi ang sistema lamang ng simbahang itinatag ng mga tao na di umano doon ka magpapaligtas, doon ka hihingi ng tawad, doon ka lalapit, sila ang mediator, sila di umano ang tagapamagitan at kung wala sila, di umano ay hindi magtatamo ng kaligtasan ang mga tao. Ito po ang panahon na madilim ang sanglibutan, ang Dark Ages. Nagpasimula po ito ng 538 AD hanggang 1798 AD. Nang 538 AD ay naging opisyal na batas kung saan ang iglesia at ang tinatawag nating civil society, ang government, ay parang naging isa at siya ang nag-i-implement ng tinatawag natin na mga pag-uusig sa sinumang hindi aanib sa kanya o hindi maniniwala sa kanya. Nang AD 1798, ang kapangyarihan ng relihiyon at ng estado ay muling naghiwalay nang makapture si Pope Pius ni General Bertier at dahil doon ay naging independent na muli ang hudikatura, ganun na din po ang gobyerno. Maliwanag po itong inihula sa banal na kasulatan na for 1260 years o 1260 years ay magkakaroon ng pag-uusig ang samahang ito para sa mga Kristiyano. So nagkaroon ng round 1 sa langit. Nagkaroon ng round 2 nang ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa hanggang umabot ng 1260 years ng 1798. Ito na po yung round 2 kung saan patuloy na inusig ng dragon sa pamamagitan ng institusyon, ng simbahan at ng gobyerno. Ang mga sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo ay nagkaroon po ng malaking pag-uusig. Pero ang sabi sa 12:17 ng Apokalipsis, nagalit ang dragon sa babae sapagkat yung babae po ay nakapagtago doon sa ilang. Ang ibig sabihin, hindi siya lubos na napuksa. Ang mga tagapagdala ng katotohanan, ang mga nagdadala ng tamang aral sang-ayon sa banal na kasulatan ay hindi lubos na napuksa. Kung paanong hindi lubos na nagtagumpay si Satanas doon sa langit, gayon din sa ating Panginoong Jesucristo, sa iglesia din ay hindi siya lubos na nagtagumpay, kundi ang sabi ng 12:17 ng Apokalipsis, nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Ito daw po ang grupo na binabaka, nilalabanan, inaaway, kinagagalitan ni Satanas. Sila daw po yung nalabi, sila daw po yung natira o remnant mula doon sa orihinal na grupo na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Sino daw po sila at ano ang kanilang katangian? Mapapansin niyo po sa 12:17 kung saan ipinakita sa atin ang malaking tunggalian ng mabuti at ng masama, ng kalikuan at ng katuwiran, ng liwanag at saka ng dilim. Ito po, dalawang grupo lamang po ito. The rest, kagaya ng introduction ko po sa inyo kanina, marahil ay pawang mga nagpapanggap lamang at marahil sila ay kabilan din sa kadiliman. Ito po ang grupo na kalaban ni Satanas. Ibig sabihin, sila yung nasa liwanag, sila yung totoo, sila ang nasa katuwiran at sila ang nasa panig ng ating Panginoong Diyos. Nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi, sa natira sa kanyang binhi. Sino po ang natira sa binhi ng tunay na iglesia? Siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Sa Apokalipsis Kapitulo 13 ay ipinakita po doon in detail kung paanong nakikipagbaka, kung paanong inuusig ni Satanas ang nalabi sa iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kanya silang pinagpapatay, kanya silang dinala sa mga bilangguan, kanila silang dinala doon sa mga panahon ng kahirapan at pinag-uusig at naging complicated at mahirap ang kanilang mga buhay, hindi sila makabili o makapagbili dahilan na kung sila ay hindi tatanggap ng marka ng hayop o marka ni Satanas, sila ay patuloy na uusigin hanggang ang kanilang buhay at kabuhayan ay malagay sa alangading. Sa Kapitulo 14 naman po, ay ipinakita doon ang ilan pang katangian ng tunay na nalabi, natitira, naiiwan na lamang na tunay na iglesia. Pakinggan niyo po ang 14:12. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Halos kaparehas po sa nasa 12:17 ng Apokalipsis, ang 14:12. Ito po ay parehas na naglalarawan na ang nalabi sa binhi ng babae, ang mga banal, ang mga nasa katuwiran sa huling kapanahunan, na tunay na kalaban ng Diablo at ng Satanas ay sila na mga nagsisitupad sa mga utos ng Diyos. Alam ko po na marami ngayon ang mga allergy kapag ka pinag-uusapan ang utos ng Diyos. Marami ngayon ang nangangaral na ito ay obsolete na, na ito ay wala na at hindi na dapat pag-usapan. At ang iba din sa kanilang kasigasiga na maipangaral ang biyaya, kasigasiga na maipangaral ang pananampalataya, kasigasiga na maipangaral ang pagliligtas, ay kanila naman pong inaapakan o dili kaya naman ay nadidiminis ang kautusan ng ating Panginoong Diyos. Maliwanag po ang turo ng banal na kasulatan na ang ating Panginoong Diyos ay merong grupo ng mga tao dito sa lupa na nalabi at ang katangian po nila ay sumusunod sa mga utos ng ating Panginoong Diyos. Sa Isaiah 8, talatang 20, ito po ang sabi ng Biblia, sa kautusan at sa patutuo, kung hindi sila nagsasalita nang ayon sa salitang ito, sa dahilang wala silang umaga. Kapag ka daw po ang mga tao o samahang pananampalataya ay nangangaral ng hindi kasang-ayon sa kautusan ng ating Panginoong Diyos, ay dahil walang umaga sa kanila, walang liwanag sa kanila. Batin po natin na sa banal na kasulatan ay merong moral law, merong civil law, meron din pong ceremonial law. Ang pagkakamali po ng maraming nag-aaral ng banal na kasulatan o lalo na yung hindi nga nag-aral ng banal na kasulatan at parang nakinig-kinig lang sa sabi-sabi ng mga tagapagturong hindi lubos na inaral ang mga salita ng ating Panginoong Diyos, ay kasama nang nawala ang moral law at nawala na din ang civil law at ang ceremonial law. Tama po, sangayon sa ating pag-aaral sa isa sa mga serye ng ating gabi-gabing pag-aaral, na yung civil law at saka ceremonial law, ang ibig sabihin ng civil law ay mga batas na naaayon lamang sa bansa ng Israel sapagkat iyon ay bahagi ng kanilang gobyerno, civil law. At yung kanilang ceremonial law na tumutukoy naman sa pagdating ng Mesiyas at ng tagapagligtas, ay ito po ay pawang nawala na, yung civil law at saka yung ceremonial law. Pero yung moral law po, ang sabi ng banal na kasulatan, dahil ito ay ekspresyon ng kabanalan ng ating Panginoong Diyos, ito po ay nananatili pa rin hanggang ngayon. At sa huling mga araw, ang tunay na samahan ay tumutupad sa mga utos ng ating Panginoong Diyos. Ang sampung utos ay nagsasabi na dapat wala kang ibang mga Diyos. Yung ibang samahan na ipinipilit pa rin na tama sila, okay lang na merong mga ribulto na kanilang ipinuprosesyon, ipinaparada, pinapasan sa balikat, pinupunasan ng kanilang mga panyo, niluluhuran, at pagkatapos sasabing tama lang yon, ay mali po iyon. Sangkaterbang mga talata sa banal na kasulatan, at lalo na po sa utos ng ating Panginoong Diyos, sa sampung utos, na ito po ay ipinagbabawal ang pagsamba sa mga larawang inanyuan. Number two po ay yung paggawa ng mga larawang inanyuan at pagsamba sa mga ito. Ang tunay po na samahan sa huling araw ay walang ibang Diyos. Hindi sumasamba sa mga larawan na inanyuan. Sila po ay iniingatan ang pangalan ng ating Panginoong Diyos at hindi binabanggit sa walang kabuluhan. Sila din po ay nangingili ng Sabat, kagaya po ng ating napag-aralan sa Season 1 ng Tanging Pag-asa at isa po sa mga episode ng ating season ngayon, na ang Sabat ay nananatili pa rin sapagkat ito ang utos na sinulat mismo ng daliri ng ating Panginoong Diyos. Ano man po ang idahilan ng ibang mga samahang pananampalataya na di umano nagpulong na sila ng unang araw ng Sanglinggo, di umano nagputol-putol na sila ng tinapay ng unang araw ng Sanglinggo, lahat po ito ay hindi nagpapatibay na ipinag-utos na ang pangingili ng unang araw ng Sanglinggo o Linggo, kundi maliwanag pa rin po na ang sinulat mismo ng daliri ng Diyos ay ang pangingili ng araw ng Sabat o Sabado. Iskampo at malaking panluloko na sabihin na kayang baguhin ng mga tao at ng grupo ng mga tao yung sinulat mismo ng daliri ng Diyos. Ito po ay pamimeke. Ito po ay isang bagay na panggagaya lamang at mas mabuti po na tayo ay sumunod sa sinabi ng ating Panginoong Diyos. Maraming samahan naman po halos ngayon ang naniniwala sa sampung utos. Hindi po sila pumapatay, ginagalang po nilang kanilang mga magulang, hindi po sila nangangalunya, hindi po sila nagnanakaw, nagsisinungaling o nag-iimbot. Lahat po ito ay itinuturo nila sa kanilang mga kaanib. Ngunit sila po ay allergic pagdating sa Sabat. E paano po iyan? Yan po ay nasa sampung utos din. At ang wika ng banal na kasulatan, ang nalabi na binabaka ng kaaway ng ating kaluluwa, ng dragon at ng Satanas, ay ang tumutupad ng mga utos ng ating Panginoong Diyos. Maliwanag po iyan na sa mga huling araw, ang pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos bilang paraan ng pagiging alagad niya, hindi bilang paraan ng para tayo ay maligtas, ay mahalaga sapagkat ito ang katangian ng tunay na nalabi na iglesia sa huling mga araw. Sa banal na kasulatan, ang lahat ng pagsunod natin ay dahilan sa pag-ibig. Maliwanag po ito sa Mateo 22:37 hanggang 39. Ang rurok ng pagsunod sa utos ay dahilan sa pag-ibig natin sa Diyos at pag-ibig natin sa ating kapwa. Sabi nga ni Pablo sa Roma 13:10, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Kaya naman po importante na ang tunay na relihiyon, ang tunay na samahan ay hindi lamang sumusunod sa utos ng Diyos, kundi habang siya ay sumusunod, siya'y sumusunod ng may pag-ibig. Hindi naman tama na dahilan sa pagpapanukala nating sundin ang utos ng ating Panginoong Diyos, nawala naman ang pag-ibig sa ating mga puso. Naging maldito-maldita naman tayo at naging self-righteous naman tayo at naging tayong mga taong mga very dogmatic. Ang rurok po ng pagsunod sa utos ng Diyos ay dahil sa ating pagmamahal sa Kanya. At ang ikalawang bahagi ng rurok ng utos ng ating Panginoong Diyos ay pagmamahal sa ating kapwa. Kaya ang sabi sa Santiago 1:27, ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, ang dalawin ang mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan at panatilihin ang sarili na hindi nadungisan ng sanglibutan. Ito na po ang tunay na kahayagan ng aral ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa ating mga sumusunod sa Kanya. Dapat ang relihiyong kinaaniba natin ay hindi relihiyong mga palaaway, palamura, pumapatay ng mga kalaban ito at pagkatapos ay sinisikil ang mga hindi naniniwala at hindi umaanib sa Kanya na ipinangangaral na ang kaligtasan ay nakasalalay sa pagiging kaanib nila at kung hindi ka kaanib ay di umano hindi ka maliligtas. Kailan pa man naging tagapagligtas ang samahang pananampalataya? Maliwanag po sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 2, Talatang 46, na ang mga naliligtas ay napaparoon sa iglesia, hindi po baliktad. Hindi sinabi na para ka maligtas, kailangan mong umanib sa iglesia. Kaya ka napapaanib sa iglesia dahil sumampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo na naligtas at ngayon nagiging bahagi ka ng kanyang katawan. Importante po na ang pag-ibig ang siyang plataporma, motivation natin sa pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos dahil tinanggap nating nauna ang kanyang pag-ibig sa atin. Tinanggap nating nauna ang kanyang pagliligtas. At dahil iniligtas na niya tayo ngayon ay nagiging masunurin sa kanyang mga utos. Kaya kahit ano pa po ang pambobolang gawin ng mga mangangaral, nasasabihin nila, lahat naman yan, papunta sa langit, Eka, hawak ko na ang susi ng langit, ako ang pipirma sa inyong mga kala, huwag ko kayong paluloko, huwag ko kayong padadaya, sapagkat maliwanag po na iisa ang may hawak ng ating mga kaluluwa, walang iba ang tunay na Panginoong Jesucristo. Hindi po sino mang tao na nagpapakilalang sila na ang ating Panginoong Jesucristo. Napag-aralan po natin iyan sa panahon ng ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, hindi naman na po siya muling ipapanganak sa lupa, kundi siya po ay mananatili lamang sa mga himpapawid at tayo po ay aangat upang agawing kasama niya sa mga alapaap at sa gayoy sa Panginoon tayo magpakailan kailanman. Kung ang nagpapakilalang Kristo po ay ipinanganak sa lupa, nandito sa lupa, hindi po yan ang tunay na Kristo. Sapagkat ang tunay na Kristo ay darating po sa mga lapaap ng langit at hindi na po muling tatapak dito sa lupa sa kanyang ikalawang pagbabalik. Bukod po doon sa katibayan na ang mga nalabi sa huling araw ay sumusunod ng may pag-ibig sa ating Panginoong Diyos sa kanyang mga utos. May ikalawang bahagi po ito. Narito ang pagtsatsaga at ang pananampalataya ng mga banal. Sangayon sa 13:10 ng Apokalipsis. Inulit po iyan sa Apokalipsis 14:12. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Nalulugod po akong ibahagi sa inyo ang tunay na aral ng inyong mga kaibigang Seventh-day Adventists. Naniniwala po kami na ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ang nagliligtas sa atin at ito po ang maliwanag na katangian ng mga banal ng nalabing iglesia sa mga huling araw na binabaka, inaaway ni Satanas. Hindi lamang sila sumusunod sa utos ng ating Panginoong Diyos. Ang kanilang pagsunod ay nakabatay sa kanilang pananampalataya na nagligtas sa kanila, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Naniniwala po kami na ang aming kaligtasan at ang ating kaligtasan at kung maliligtas man ang sinumang tao ay dahilan lamang sa biyaya na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo at ating sinampalatayanan. Ito bang sabi sa Juan 1.12? Datapot ang lahat nang sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya silang ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Buo po at malinaw ang aral na amin pong pinaniniwalaan at ibinabahagi sa inyo. Ang kaligtasan ay dahilan lamang sa biyayang ipinagkaloob ng ating Panginoong Hesukristo at ito ay ating sasampalatayanan. At kapag ka ating sinampalatayanan, inihahatid na tayo sa buhay ng isang naligtas. Ito ay ang buhay ng pagsunod at hindi buhay ng pagsuway. Kaya balansing-balansi po eh. Sumasampalataya sa pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo at dahil sa pagsampalataya, tayo'y nangaligtas at nang tayo'y mga ligtas na, buhay pa tayo ngayon, inihahatid naman tayo sa matapat na pagsunod sa utos at kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sa Apokalipsis Kapitulo 14 ay inihayag pa po ang katangian ng mga banal, ng mga naligtas na nilalabanan nitong si Satanas. Nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit at sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Maliwanag po na ang panawagan sa huling mga araw ay magbigay kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Sa 1 Corinto 10:31, ito po ang ating mababasa. Kaya kung kayo nagsisikain man o nagsisiinuman o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang atin pong pagkain o pag-inom ay nagpapakilala din ng ating kinabibilangan. Nagpapakilala din ng ating obedience sa panawagang magbigay luwalhati sa ating Panginoong Diyos. Kung ang samang kinaaniba niyo po ay ganito ang turo, pakinggan niyo po, Ezekiel 22:26. Ang mga saserdote niyon ay nagsigawa ng pandada sa aking kautusan at nilapastangan ng aking mga banal na bagay. Sila hindi nangaglagay ng pagkakaiba sa banal at karaniwan o kanilamang pinapagmuni-muni ang mga tao sa marumi at malinis at ikinubli ang kanilang mga mata sa aking mga sabath at ako'y nalapastangan sa gitna nila. Kung ang samahang pananampalataya na inyo pong kinabibilangan ay hindi nagtuturo ng pagkakaiba ng marumi at ng malinis, hindi nagtuturo na sa pamamagitan ng pagkain o pag-inom ay nakapagbibigay tayo ng luwalhati o di kaya naman ay nawawala ng luwalhati ang ating Panginoong Diyos, kayo po ay nasa panig pa ng pagkakamali. Kayo po ay inaanyayahan namin na sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, magbigay luwalhati sa Kanya. Kung ang inyong samahang kinabibilangan ay pumapayag na kayo'y naninigarilyo bago kayo pumasok ng inyong simbahan o di kaya naman mag-inuman habang kayo nagke-care group o di kaya naman eh normal lang, okay lang kahit kainin ninyo basta kahit anong kaya ng sikmura ninyong kainin at hindi itinuturo ang pagkakaiba ng marumi at malinis. Maliwanag po ang tinuturo ng banal na kasulatan. Ito po ay hindi samahan na naitatag sa katuwiran na nalabi na iglesia, kundi ito po ay samahan na hindi tapat sa mga turo at aral ng ating Panginoong Diyos. May panawagan din sa aklat ng Apokalipsis na sa 14:7, magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ipinakilala ko nga po sa inyo kanina na ang Apokalipsis 12, ang Revelation chapter 12, ay naroon ang snapshot ng kasaysayan ng tunay na samahan. Tunay na mga sumusunod sa Panginoong Diyos mula sa langit, hanggang sa lupa, hanggang sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo at pagkatapos ng ating Panginoong Hesukristo ay bumalik na sa langit at ngayon ay naiwan ang mga sumusunod sa Kanya. Chapter 12 po yan. Ang chapter 13 naman ay kung paano pinag-usig ng kalaban ng mga sumusunod sa ating Panginoong Diyos ang mga taong ito, kung paano niya inusig na sa chapter 13. At sa chapter 14 ay naroon pa rin ang mga paglalarawan ng tunay na iglesia, ng tunay na grupo na sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi ay ganito, magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng bukal ng mga tubig. Mapapansin niyo po na ang mga salitang ito ay halos kaparehas ng nasa Eksodo Kapitulo 20, Talatang 11. Ang sabi po ay ganito, sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, nagpahinga sa ipitong araw na lupa at pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabbath at pinakabanal. Sa mga huling araw po, bahagi ng katangian, ng binabaka, nilalabanan ni Satanas ay ang tamang pagsamba. Ang grupo ng mga tao na sumasamba sa gumawa ng langit at ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ito po ay hindi mapagkakamalan ng lahat ng nagbabasa ng Biblia na ito'y may kinalaman sa pagsamba, may kinalaman sa araw ng Sabat. Sa mga huling araw, ang nalabi ay walang iba kundi mga taong nananatili pa rin nag-iingat ng banal na araw ng Sabat at ito ang panahon ng kanilang pagsamba. Sa katapusan, ipinakilala ang mga naghihintay sa ating Panginoong Hesukristo, ang mga tagasunod niya at mga binabakat nilalabanan ng dragon ni Satanas na sila ay mga nagtsatsaga. Yan ay naiulat sa 13:10 ng Revelation, narito ang pagtsatsaga at ang pananampalataya ng mga banal. Inulit yan sa Revelation 14 verse 12, narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Bakit sila nagtsatsaga? Sapagkat ang pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos at ang pagsampalataya pa rin sa Kanya ay nangangailangan ng pagtsatsaga dahil sila ay inuusig ng dragon sa Revelation chapter 13. Gagawing mahirap ang kanilang pag-aaral, gagawing mahirap ang kanilang pagnenegosyo, gagawing mahirap ang kanilang mga pagtatrabaho, gagawing mahirap ang kanilang mga sitwasyon ng dragon samantalang sila ay sumusunod sa utos ng Diyos at samantalang sila ay nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Nananawagan ito ng pagtsatsaga. Kaya pala ang sabi ng Panginoon sa Mateo 7:13-14, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyaon. Ang tunay na samahan po sa mga huling araw, kung siya ay totoo, tama, ay hindi po nakabatay sa laki ng kanilang bahay-sambahan. Hindi po ito nakabatay sa dami ng mga naniniwala o mga nag-i-espouse ng kanyang beliefs. Kung totoo at tunay, ang banal na kasulatan ang siyang nagsasabi nito. Ito po ay nakasalalay sa kanilang matapat na pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos na ipinapangaral ng maraming samahang wala na, obsolete na, kainin mo kung anong gusto mo, sumamba ka kahit anong araw na gusto mo, wala nang banal na araw, ito na lang yung banal na araw, mas mabuti itong itinalaga ng mga tao. Maliwanag po na sa mga huling araw, makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong niyon. Opo, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, ang katangian ng tunay na iglesia sa mga huling araw ay nananawagan ng pagtsatsaga, nananawagan ng pagtitiis. At sinabi mismo ng ating Panginoong Hesukristo, ang magtiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Ah, tamang pananampalataya, tamang pagsunod, at patuloy na pagtitiyaga sa tamang pananampalataya at tamang pagsunod. Ito ang maliwanag na katangian na inilagay ng ating Panginoong Diyos sa mga banal na sulat. Kung kayo po ay kaanib sa mga grupo o samahang pananampalataya na hindi tumutugon sa ganitong mga katangian, ito po ang panawagan ng banal na kasulatan, Apokalipsis 18:4. Magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong makabahagi sa kanyang mga salot, sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay nagkapatong-patong na umaabot hanggang langit. Hanggang sa panahong ito po, ang ating Panginoong Diyos ay patuloy na nananawagan sa atin upang lumabas tayo sa samahang mali, sa samahang hindi nagtuturo ng pagsunod sa kanyang banal na kalooban, sa samahan na nagre-rebelde at lumalaban sa maliwanag na kalooban ng ating Panginoong Diyos. At tayo po, pagkatapos na lumabas sa maling samahan, ay pumasok naman at sumunod sa samahan na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo, ang sumusunod sa kanyang banal na kalooban dito sa lupa. Kaya pala ang panalangin ng ating Panginoong Hesukristo, sundin ang kalooban mo dito sa lupa kung paano sa langit. Sa mundo po nating ito, marami na pong fake, marami na pong imitation, marami hong nagpapanggap. Mabuti po na ang ating pananampalataya ay hindi ginagabayan ng sabi ng mga tao lamang, kundi ginagabayan ng sinabi mismo ng ating Panginoong Diyos na siyang nagtatag ng tunay na iglesia dito sa lupa. Sapagkat hanggang ngayon po, meron tayong pag-asa na mapasama at mapabilang sa tunay at hindi doon sa peke. Ako po ay nag-aanyaya sa inyo ng tamang pagsunod, ng tamang pananampalataya at patuloy na pagtsatsaga samantalang hinihintay natin ang kanyang malapit ng pagbabalik.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na parabang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi namimigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.

sinasakyan po ako ng mama ko, parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact nung auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubo ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil ito ngang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhay ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung habang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. And then, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi yun. Wala na naman. And then, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerts ko po sa Facebook. Then may lumabas naman po. Tapos nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon po ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon, nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila, nasurprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang Talking Bible o yung Radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo pa ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kong kumusta na siya kasi isa rin siyang PWD katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroon akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo o pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo, sabi niya. Kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa ko may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung ni-request ko po na Bible, tutuusin po, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yan unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, halimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao, is kumakalma po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama na loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaki.

0: yung tulong po sa akin yan dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godfather na pinapakinggan ko, ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito, ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay tutali po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinataak ngayon. Nakukuntento po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-isip. Sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trials sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din po ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: isip, punong-puno ng galit. Lahat, parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa, ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na agad. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako. Basta ang alam ko, saan ako masaya, yun ang gagawin ko. Marami akong pera, lahat. Lahat ng gustuin ko nagagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabok, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit salita, unang dating ko sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na, ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon, kundi interest na totoo ba sinasabi nito. Hanggang sa nakinig ako, yung mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha ko ang number, ang kaso, ang bilis naman magsalita, eh hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang munang nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, 3 linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko po kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply, nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay, tumatay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa, tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko ng tinext po. Sino po bang pastor na dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa Palawan na si Pastor Ron Gray, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo. Ayun. Siyahan po ako ng konti kasi magulo pa takbo ng isip ko nun eh. Alam niyo, parang ang gulo-gulo. Tapos walang-wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigang Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, nagbakala na ako, nag-50-50 na ako. Eto, nabalian pa ako. Ano sunod po? Eto, ba't hindi pa ako ulit? Pinagsisiyang po yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magliligtas sa akin. Ngayon, nag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat mga nagawa ko. Naging ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jakarta, nag-decide na agad. Buo na agad log. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapahama. Dito lahat kakampi ko. Dito lahat wala akong kaaway. Dito lahat inuunawa ko. Dito lahat hindi nilusugan pagkatao ko. Mas binelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung binelcome nila ako, saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Anong nabinyagan ako, binidyoan ako, sinan nila password sa mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala kasi touchscreen. Pagka-send, mga video, pati mga certificate ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako kinakulang galit sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinin sa kanila. Nagulat na lang ako, isang araw, isang tumaga. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobrang tawa ko. Tungulo-ulo. Saya. Grabe. Simula nung bininyagan ako, simula nung hanggang ngayon, yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Permis lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at inang kursin, lahat. Wala akong pinapalampas. Kung maririnig nila, tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ako. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung muna ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. At ako po ay nagpapasalamat sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan. Happy God First Morning po sa inyong lahat. Ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong maging karanasan. Sa Juan, Kabanatang 13, Talatang 13, tinatawag ninyo akong guro at tama kayo sapagkat ako nga. Kaibigan, ng mga salitang ito ay sinabi ng ating Panginoong Yesus pagkatapos niyang hugasan ang mga paa ng kanyang mga alagad. Ito ang nagbibigay ng lalim sa talata. Ang hari ng San Sinukob ay nakaluhod na parang isang alipin. Karaniwan, ang isang Panginoon ay pinaglilingkuran, ngunit dito ang Panginoon ang naglingkod. Karaniwan, ang isang guro ay pinakikinggan, ngunit dito ang guro ay nagbibigay ng halimbawa. Sa kulturang Hudyo, ang guro o rabay ay may otoridad na magturo ng katotohanan. Nang tawagin siya ng mga alagad na guro, kinikilala nila na siya ang pinagmumulan ng katotohanan, tagapagturo ng kalooban ng Diyos, gabay ng kanilang buhay. Ngunit pansinin natin, hindi lamang nagturo ang ating Panginoong Yesus ng kababaang loob, ipinakita niya ito. Maraming tao ang magaling magsalita tungkol sa pag-ibig o sa pagmamahal. Si Jesus ay nagpakita ng pag-ibig. Maraming nagtuturo tungkol sa paglilingkod. Ang ating Panginoong Yesus ay naglingkod. Si Jesus ay tunay na guro at Panginoon. Ngunit ang kanyang kapangyarihan ay ipinakita niya hindi sa pag-uutos, kundi sa paglilingkod. Ang hari ng San Sinukob ay lumuhod upang hugasan ang mga paa ng kanyang mga alagad at ipinakita niya na ang puso ng Diyos ay pag-ibig na nagpapakumbaba para iligtas ang makasalanan. Ikaw at ako. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kaibigan, kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At mula po sa Ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang Kabanatang 13 ng Aklat ng Mateo simula sa talatang 10. Lumapit ang mga disciples kay Jesus at tinanong siya, "Bakit po kayo gumagamit ng mga parables pag nakikipag-usap sa mga tao?" Sumagot si Jesus, "Binigyan kayo ng kakayahan na maintindihan ang mga secrets ng kaharian ng langit. Pero sila, hindi. Kung sino ang meron na, bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Pero yung mga wala, kahit ang kakaunting meron siya ay kukunin pa. Kaya ako nagsasalita gamit ang parables para kahit tumitingin sila, hindi sila makakakita. At kahit nakikinig sila, hindi sila makakarinig o makakaintindi. Kaya natupad ang sinabi ni Prophet Isaiah tungkol sa kanila, 'Makikinig kayo ng makikinig, pero hindi nyo maiintindihan. Titingin kayo ng titingin, pero hindi nyo makikita. Kasi pumurol na ang utak ng mga tao. Tinakpan din nila ang mga tenga nila at pinikit nila ang mga mata nila. Otherwise, makakakita ang mga mata nila. Makakarinig ang mga tenga nila, makakaintindi ang mga isip nila at babalik sila sa akin at pagagalingin ko sila,' sabi ng Diyos. Pero mas pinagpala kayo kasi nakakakita ang mga mata nyo at nakakarinig ang mga tenga nyo. Sinasabi ko sa inyo, maraming prophets at matutuwid na tao ang gustong makita kung anong nakikita nyo ngayon, pero di nila nakita. Gusto nilang marinig ang mga naririnig nyo, pero di nila narinig ito.
Nagkwento ulit si Jesus sa mga tao gamit ang parable sa talatang 25. Tulad nito ang kaharian ng langit. May mga taong nagtanim ng mabubuting seed sa bukid niya. Pero isang gabi habang natutulog ang lahat, dumating ang kaaway niya at nagtanim din ng mga damo kasama ng mga wheat at saka siya umalis. Kaya nung tumubo at nagbunga na ang wheat, lumitaw din ang mga damo. Pinuntahan siya ng mga tao niya at nagsabi, "Sir, di po ba mga mabubuting seeds ng wheat ang tinanim niyo? Saan ang galing ang mga damo?" "Isang kaaway ang gumawa niyan," sagot ng may-ari. Kaya tinanong siya ng mga tauhan, "Gusto niyo po bang bunutin namin ang mga damo?" "Wag," sagot ng may-ari. "Baka mabunot din ang mga wheat. Hayaan niyong tumubo ang mga wheat kasama ang mga damo hanggang sa time ng pag-harvest. Tapos uutusan ko ang mga mag-harvest na unahing bunutin ang mga damo, itali ang mga ito sa kanila sunugin. Tapos itali na ang mga wheat at ilagay sa bodega ko." Sa talatang 36, nung iniwan na ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay, nilapitan siya ng mga disciples niya at nag-request sila, "Paki-explain niyo po sa amin ang meaning ng parable tungkol sa damo." Sumagot si Jesus, "Yung taong nagtanim ng good seed, ang Son of Man. Ang bukid naman ang mundo. Ang good seed, ang mga taong kasama sa kaharian. Yung mga damo naman, ang mga kasama ng devil. Ang devil, ang kaaway na nagtanim ng mga damo. Ang harvest time, ang katapusan ng mundo. At ang mga angels naman, ang mga tauhan na nagha-harvest. Kung paano iniipon ang mga damo at sinusunog, ganun din ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Uutusan ng Son of Man ang mga angels niya na i-gather sa labas ng kaharian ang lahat ng mga nagiging dahilan para magkasala ang iba, at lahat ng mga gumagawa ng masama. Itatapon sila ng mga angels sa impyerno, hahagulgol sila doon at manginginig sa sobrang hirap, pero magliliwanag naman na parang araw ang mga gumagawa ng tama sa kaharian ng Ama nila. Makinig ang may pakinig." Ang dakilang guro. Ang Global Teacher Prize na inorganisa ng Barclay Foundation, katuwang ang UNESCO, ay isang prestihiyosong pandaigdigang parangal na kumikilala sa mga natatanging guro na may malaking ambag sa edukasyon at sa pagbabago ng buhay ng kanilang mga mag-aaral at komunidad. Isa sa top 10 na finalist ngayong taon ay kababayan natin si Bryant Acar mula sa Cebu. Siya ay isang guro sa agham para sa mga mag-aaral na may edad na 16 hanggang 18. Sa Science and Technology Education Center, Senior High School sa Basak, Lapu-Lapu City, Cebu. Isa itong pampublikong paaralan na kanyang sinalihan noong 2016 matapos niyang iwan ang isang komportable at matatag na posisyon bilang guro sa isang universidad. Ginawa niya ang desisyong ito dahil naghahanap siya ng mas mataas na layunin sa buhay at napagtanto niyang matatagpuan niya ito sa pagtuturo sa mga karapat-dapat ngunit kapuspalad na mga mag-aaral mula sa mahihirap na pamilya. Marami siyang award at pagkilalang tinanggap. Ngunit ang pinakamagandang pagpapakilala sa kanya ay a teacher who believes in learning by doing. Isinasabuhay ni Bryant Acar ang kanyang buhay bilang isang masugid na tagasunod ng dakilang guro, ang ating Panginoong Hesukristo, na nagturo sa pamamagitan ng kanyang pagmomodelo o halimbawa. Ipinakikita ng ating binasa ngayon ang puso ni Kristo na madalas magturo sa pamamagitan ng mga talinhaga gamit ang mga larawan at kwento mula sa pang-araw-araw na buhay. Nais niyang maging malinaw ang kahulugan para sa mga nakikinig ng may pananampalataya. Sangayon sa Mateo Kabanatang 13, talatang 10 hanggang 17. Lubos niyang nauunawaan ng puso at isipan ng kanyang mga tagapakinig at palagi siyang nagtuturo ayon sa mas malawak na lesson plan ng kanyang Ama, ang ating Panginoong Diyos. Ang ikalawang kwento na kalaunan ay ipinaliwanag bilang isang allegoria ay umiikot sa isang suliranin sa Mateo Kabanatang 13, talatang 24 hanggang 28. Isang mabuting tao ang nagtanim ng trigo,
Ngunit dumating ang kanyang kaaway at nagtanim ng mga damo sa parehong bukid. Nalaman lamang ito nang tumubo na ang mga halaman. Ang solusyon ay hintayin ang panahon ng anihan upang maihiwalay ang mga ito sa talatang 29 at 30. Bakit kailangan maghintay? Upang matiyak na hindi masisira o mabubunot kasama ng mga damo ang trigo. Sa kahilingan ng mga alagad, ipinaliwanag ni Jesus ang kahulugan ng talinhaga sa talatang 36 hanggang 41. Ang mabuting tao ay ang anak ng tao, si Jesus mismo, samantalang ang kaaway ay ang diablo. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang trigo ay kumakatawan sa mga kabilang sa kaharian ng Diyos o yaong mga sumasampalataya sa anak sa ating Panginoong Jesus. At ang mga damo naman ay kumakatawan sa lahat ng iba pa na mga tumanggi sa Ebanghelyo. Ang mga mang-aani ay mga anghel at ang anihan ay ang pangwakas na paghuhukom. Ang pangunahing aral dito ay ang dalawang magkaibang hantungan ng tao. Ang mga makasalanan ay hahatulan, samantalang ang mga matuwid ay magniningning na gaya ng araw sa kaharian ng kanilang ama sangayon sa talatang 43. Kaibigan ko, ang Panginoon ay nagpakumbaba hanggang sa krus upang iligtas ka. Handa ka bang isuko ang iyong buhay sa Kanya? Hindi sapat na tawagin siyang guro. Hindi sapat na tawagin siyang Panginoon. Ang tanong ay, si Jesus ba ang tunay na Panginoon ng iyong buhay? Sapagkat ang tunay na alagad ay hindi lamang humahanga kay Jesus. Siya ay sumusunod sa mga turo at aral ng dakilang guro, ang ating Panginoong Jesus. Kaibigan, paano mo pinahahalagahan ang mga katotohanang iyong nababasa, naririnig mula sa salita ng ating Panginoon, mula sa Biblia? Paano mo ito tinatanggap sa iyong buhay? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, pinasasalamatan ka po muli namin sa buhay at kalakasan na inyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Maraming salamat po na ang aming Panginoong Jesus ay ang aming dakilang tagapagturo at Panginoon. Salamat po sa malinaw na mga aral na iniwan niya sa pamamagitan ng Biblia at sa patuloy na paggabay sa aming buhay ng banal na Espiritu. Tulungan mo po kaming maging tapat at masigasig na mga mag-aaral ng iyong banal na salita. Paralahanin niyo po ang aming mga mahal na tagapakinig sa kanila pong mga natututunan, sa kanila pong mga naririnig mula sa inyong banal na salita. Tulungan silang tanggapin ito, Panginoon, at maging bahagi ng kanilang mga buhay ang pagsunod sa aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Jesus, ang aming dakilang tagapagturo. Alalahanin din po ang kanilang mga pangangailangan, ipagkaloob, Panginoon, ang mga makabubuti at makapagpapatibay ng kanilang pananampalataya sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at akin pong ini-offer ang ating pong napakagandang aklat na 10 Commandments Twice Removed kasama ng atin pong Bible Study Guide na Explore. Ang mga aklat at araling ito ay matatanggap ninyo ng libre kung inyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891.
0968-8536-8891. Kung kayo naman ay sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na within at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Bukas pong muli.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Kayo'y nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong daily morning companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.
1: Isa pong masaya at mapalad na umaga sa inyong lahat, mga ginigiliw kong mga kaibigan at mga kapatid. Ako po ay lubos na natutuwa na sa umagang ito tayo'y nagkasama-sama upang pagpatuloy natin ang isang napakagandang pag-aaral na ating tinatalakay sa bawat umaga, ang aklat ng Daniel. At nakakatuwa po sapagkat itong mahirap na bahagi ng aklat na tungkol sa propesiya ang siya ng ating pinagsasalu-saluhan. Kaya purihin ng Diyos at atin siyang pasalamatan sa napakagandang umaga na palagi niyang pinagkakaloob sa atin upang mapakinggan natin ang mga katotohanan na mula sa Kanya na punong-puno ng pagmamahal. Kaya mga kaibigan, patuloy kayong tumutok dito sa AWR 89.1. Dahil dito po, dinadala namin sa inyo ang mga awiting punong-puno ng pagmamahal at mga salita ng Diyos na nagbibigay inspirasyon at kalakasan sa atin pong mga buhay. Gusto kong batiin at pasalamatan itong si Sister Marites Mamuyak. Sister Marites, maraming salamat sa patuloy mong pagsubaybay sa ating programa. Ganon din, binabati ko rin si Randy Ramoran. Randy, praise the Lord, at ikaw ay laging nakakasama sa ating pag-aaral. At saka si Mercy Paco, dyan mula sa Carmona, Cavite, at si Lita Galit na mula sa Northern Samar. Yan, maraming salamat po na kahit kayo malayo, pero kayo po'y gumigising ng umaga para makatutok sa atinong programa. Ganun din si Sadia Samira. Oh, happy blessed morning sa iyo. Rosalinda Marasigan, Concepcion Dinhayan Bilyones. At binabati rin po natin ang marami pang mga nakikinig sa programang ito. Mga nasa radyo o di kaya ay nakatutok sa atin na mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Maraming salamat po at nais ninyong mapakinggan ang mga salita ng Diyos. So, purihin natin ang atin hong mahal na Panginoon. Ngayon, kung meron po kayong mga katanungan, wag po kayong mag-atubili. Ito po ay inyong maaaring ipadala dito po sa amin sa pamamagitan po ng FB comment. Yan, yung nasa comments, meron pong comment section dyan. Pwede nyo pong isulat ano man yung iyong reaction dito sa ating mga pinag-aaralan. O kaya meron kayong naging magandang patotoo. Yan, inyong ipadala. O, kung kayo'y gumagamit ng YouTube o FB, inyo pong isulat dyan. At doon naman sa mga nais na merong mga katanungan, gusto nyo gamitin ang numero ng AWR, ang numero po ay 0917-1742-777 or 0918-9447-891. Yan, mga kaibigan. Meron tayong mga maaring mapadalhan ng ating mga requests na iniisip ninyo na makakatulong ang programang ito. Patuloy po nating pinag-aaralan ang napakahalagang aklat sa Biblia, ang Daniel. Tayo nga po ay nasa Daniel 7. Ito ang kapitulo na isinulat ni Propeta Daniel tungkol sa mga magaganap sa sanlibutang ito. Subalit, bago po nating pag-aralan itong paksa ngayong umagang ito, tayo po muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos, kami lumalapit sa inyo aming inilalapit ang aming isasagawang pag-aaral, aming tinatalaga sa inyo ang aming mga sarili, pagkalooban niyo nawa kami ng karunungan at kaalaman at maliwanag naming maunawaan ang mga salita na pawang isinulat ng propeta Daniel na inyong kinasihan upang aming lubos na malaman ang mga mangyayari sa mundong ito. Dalangin namin, Panginoon, na sana'y ang lahat ng nakatutok sa programang ito, ang banal na Espiritu ay gumawa sa buhay namin at amin pong turuan kami na aming matanggap, mapag-aralan at ang aming isipan at puso'y maging bukas para ito'y i-apply namin sa aming mga buhay. I-bless niyo pong lahat ng mga nakatutok sa programang ito. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mga ginigiliw, tayo po ay natutuwa sapagkat muli na naman na sa araw na ito ay ating tutunghayan ang isang napakagandang pag-aaral. Atin pong bibigyan ng kasagutan ng katanungan, anong pambihirang pangyayari ang naganap na may kinalaman sa sampung sungay ng ika-apat na halimaw o hayop pagkatapos nahatiin sa sampung bahagi ang imperyo ng Roma na kinakasagisagan ng sampung sungay ng hayop? Dito po sa Daniel Kapitulo 7, talatay 7 at 8 ay pawang sinasabi, pagkatapos nito'y nakita ko sa pangitain sa gabi ang ika-apat na halimaw na kakilakilabot, nakatatakot at napakalakas. Ito'y may malaking ngiping bakal, ito'y nananakmal at lumuluray, at niyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi. Ito ay kaiba sa lahat ng halimaw na una sa kanya, at siya'y may sampung sungay. Habang tinitingnan kong mabuti ang mga sungay, narito lumitaw sa gitna ng mga iyon ang isa pang munting sungay at sa harap nito ay tatlo sa mga unang sungay ang nabunot sa mga ugat. Narito sa sungay na ito ay may mga mata na gaya ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga kapalaluan. Dito po sa talatang ito ay binabanggit ang tungkol sa sampung sungay. Yung pong panahon ng sampung sungay ay may edad ng mga binabanggit na pawang nahahati na kaharian. Ito po ay nangyari noong 476 AD hanggang sa ikalawang pagparito ni Jesus. Yan, pagkatapos ng Roma, nagkaroon ng paghahati, nagkaroon ng sampung bansa na nagkawatak-watak. Ngayon, yung walong pangunahing pagkilala sa mga katangian ng maliliit na kapangyarihan ng sungay na lumabas ay ang mga sumusunod. Binabanggit doon sa mga tala dito sa Daniel 7 hanggang 8 na ito daw pong sampung mga sungay ay nanggaling sa ika-apat na hayop. Makikita po natin diyan na ang ika-apat na halimaw ay kakilakilabot, nakatatakot, napakalakas. Na mula sa kanya, ang sabing ganoon, ay may sampung sungay. So sa makatuwid, dito talaga nanggaling sa ika-apat na hayop ang sampung sungay. Ikalawa, matapos pong hatiin ang teritoryo ng kapangyarihan ng hayop sa mga sungay na ito, mayroon hong umahon sa gitna ng mga sungay na ito. Sang-ayon sa Daniel 7:24, nang sabi ay tungkol sa sampung sungay, mula sa kahariang ito ay babangon ang sampung hari at may isa pang babangong kasunod nila. Siya'y magiging kaiba kaysa sa mga nauna at kanyang ibabagsak ang tatlong hari. Ano, maliwanag na binabanggit doon sa talata na itong babangong ito na sungay mula sa sampu na iyon ay naiiba sa kanila. At sangayon sa Daniel 7:20, ito daw po ay magiging mas malakas kaysa linman sa iba pang sampung sungay ng hayop. At yung ikalimang pagkakilanlan dito sa hayop na ito na binabanggit doon sa Kapitulo 7 at 8 na habang tinitingnan nitong si Propeta Daniel yung mga sungay, lumitaw ang sabing ganoon, lumitaw sa gitna ng mga iyon ang isa pang munting sungay at sa harap nito ay tatlo sa mga unang sungay na nabunot. So, binunot nito yung tatlo sa iba pang mga sungay sa pamamagitan ng kanilang mga ugat, mga kaibigan. Ngayon, ang sabing ganoon, ito daw sungay na ito, ay itataas nito ang sarili ng labis na kataas-taasan at sasalungat sa kataas-taasan sa pamamagitan ng pagmamataas na kanyang mga salita. Mababasa natin yan sa Daniel 7:21, na habang ako'y nakatingin, ang sungay na ito'y nakipagdigmas sa mga banal at nagtagumpay laban sa kanila. Sa talatang 25, at siya'y magsasalita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang isiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan at sila ibibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Yan yung sinasabi sa Daniel 7:25 na maghahari itong sungay na ito na lumabas doon sa sampung mga sungay at dito nga ang sabing ganoon, iisipin niyang baguhin yung kautusan, ang sabing ganoon, yung panahon hanggang sa isang panahon, kalahati ng panahon. Nagagawin niya ito. Nasusubukin niya, ang sabing ganoon sa talatang 26, babaguhin niya ang panahon at ang batas. Ngayon mga kaibigan, ang kapangyarihang pangpolitika sa kasaysayan na nagbibigay kasiyahan sa lahat ng walong katangiang ito na pawang ipinakita dito sa aklat ng o sa Kapitulo Daniel 7 tungkol doon sa sungay na lumabas mula sa sampung mga sungay ng hayop, ng ikaapat na hayop, ay nagpapakilalan na gayon ay naghahayag ng sarili nitong maliit na kapangyarihan ng sungay ng Daniel 7 na ito po ay tumutukoy doon sa tinatawag nating medieval papacy na pawang naghari noong 538 hanggang 1798 AD. Lumitaw na ito, ang bagay na ito, dahil ang mga katangian at tungkulin ng maliit na kapangyarihan ng sungay na binabanggit sa itaas ay lumilitaw na natupad ng ang kapapahan ng Roma sa kanilang kabuuan. Nagkaroon ng katuparan na tinupad ng kapapahan ng Roma. Batay sa karagdagang mga propesiya ng Apokalipsis, doon po sa Kapitulo 13 ay atin hong makikita yung buod na kung ano ang gagawin ng kapangyarihang ito. Yung pong kapapahan ay sinasagisagan ng maliit na sungay na ito sa Daniel 7. At sa Apokalipsis 13, ng isang hayop sa dagat na may 7 ulo at 10 sungay sa hinaharap. Yan po yung description na nakita at nagkaroon ng katuparan sa kasaysayan. Kaya nga, narito po, para lubos nating maunawaan, ipinapakita sa atin kung papaano natin makikilala itong sungay na ito, itong kapangyarihang ito. Una, ang sabing ganoon, ang buong mundo ay napuno ng pagkamangha at sumunod sa halimaw. Yan yung binabanggit ni Juan Revelador sa Kapitulo 13, talatang 3. At pagkatapos sa talatang 4, ang sabi ay, sila rin ay sumamba sa halimaw at nagtanong, sino ang katulad ng halimaw? Sino ang maaring makakipagdigma laban dito? Ngayon, yung mga dahilan sa likod ng Sunday Closing Act, ito yung pagprotekta sa global environment sa pamamagitan ng mga pagsisikap na mapagtibay ng ang mga batas na pawang pumipilit sa mga negosyo na magsara sa araw ng Linggo. Ngayon, sa kalaunan, ang mangyayari po, sasali ang buong mundo. O yung paggawa nito na magsara kapag kaho araw ng Linggo. At katunayan nga po, kahit ngayon, ipinopromote na po sa buong mundo sa pangalan ng pagbibigay sa lahat ng nilalang ng pahinga upang iligtas ang pandaigdigang kapaligiran sa pamamagitan ng pagprotekta sa natural na mundo mula sa pagkawasak. Maaring mainganyo tayo sa napakaganda ng approach tungkol dito sapagkat nakikita natin kung ano nang nangyayari sa mundo. Nagagamitin itong paraan upang mapagkaisa ang tao at ang kanilang gamiting dahilan. Walang iba kung hindi dahil tayo ay may iba't ibang ginagawang pangingilin, bakit hindi na lamang magkaisa gawing araw ng Linggo dahil ito naman ay tumutukoy kung paano puprotektahan ang ating Mother Earth na pawang nilalang ng Diyos. Mga kaibigan, ang mangyayari po doon sa mga lumalaban sa pagpapatupad ng batas na ito at yung kilusang ito na siyang lalaban doon ay ituturing na isang hadlang sa pagpapanumbalik ng kalikasan at sa kapayapaan at kaunlaran ng sangkatauhan, kaya nga't inaasahang magbabayad ang sinumang hindi susunod dito sa batas na paiiraling ito, magbabayad ng mabigat na halaga gawa ng kanilang pagsuway. Sa ika-apat, atin hong makikita sa Apokalipsis 13:6 na ibinubukan ito ang sabing gano'n ng kanyang bibig upang lapastanganin ang Diyos. Gaya ng sinubukang gawin ng maliit na kapangyarihan ng sungay na ito, minsan noong Middle Ages, muli sa mga huling araw, ang sabing gano'n ni Apostol Pablo, tatalikuran nito ang kalooban ng Diyos, 2 Thessalonica 2:4, at magtatangka na maghari tulad ng Diyos at ibabahayag nito ang sarili bilang Diyos sa lupa. Ngayon, ipagpatuloy po natin yung description tungkol dito sa kapangyarihang ito na bumangon mula doon sa 10 nagkawatak-watak na kapangyarihan sa Europa. Ang sabing ganoon, ito daw po ay binigyan ng kapangyarihan upang makapagdigma laban sa mga banal na tao ng Diyos at upang lupigin po sila. Apokalipsis 13:7. Ngayon, yung pong parehong pattern ng pag-uusig na nangyari sa simbahan at mga santo noong mga nakalipas na panahon na sa loob ng 1,260 years at ito'y tinatawag na panahon ng Dark Ages, yan po'y muling babangon at mauulit na muli. Alam ninyo, yung kapapahan ay magbubuklod sa mundo. Siya yung magbubuklod sa mundo sa ilalim ng pamumuno nito upang usigin ang tapat ng mga tao ng Diyos at magsisikap na mapawi sila sa mundong ito dahil ayaw nilang sundin ang kalooban ng kapapahan. Ika-anim, ang sabi sa Apokalipsis 13:13, at gumawa ito ng mga dakilang tanda at nagpapababa pa nga ng apoy mula sa langit, sa lupa, sa buong paningin ng mga tao. Mga kaibigan at mga kapatid, ang Apokalipsis 13 ay lumilitaw na nagpapahiwatig na ang Estados Unidos sa hinaharap ay magiging isang tiwali at apostanting estado o apostate state ng Protestante na makikiisa sa kapapahan para akitin nila ang mga tao sa pamamagitan ng mga target na parusa at mga kampanyang propaganda, at dito maraming mahuhulog sa kanilang gagawing panlinlang. Lahat maliban sa tunay na bayan ng Diyos na tapat sa mga katotohanan ng Biblia ay susuko sa pandaigdigang kilusang ito. Mga kaibigan, sangayon sa Apokalipsis 13:8, lahat ng naniniraan sa lupa'y sasamba sa halimaw. Lahat ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero, ang korderong pinaslang mula ng likain ang mundo, na sila'y hindi makakabili o makapagbebenta maliban kung mayroon silang marka

0: eksperto, ang mundo pagkatapos ng COVID-19 ay malapit nang mabago sa isang sistema kung saan ang lahat ng tao sa planeta ay kinukontrol at sinusubaybayan sa ilalim ng isang bagong kayusan sa mundo na pinamamahalaan ng isang malawak at makapangyarihang politikal na koalisyon at nakatutok dito ang kapapahan. Mga kaibigan, kung oobserbahan ninyo ang takbo ng mundo ngayon, lahat tayo ay gumagamit ng cellphone, ng computer, at lahat ng yan ay pawang paraan upang malocate ang mga tao na kung nawalang makakatakas sa panahong pairali nila yung kanilang pandaigdigang pagpapatupad ng kanilang pagnanais na mabago ang kautusan ng Panginoong Diyos. Siyempre po, magkakaroon pa ng iba pang puwersang pampolitika na susuporta din sa kapapahan. Ngunit tila ang pangunahing konsepto ng Apokalipsis Kapitulo 13 at iba pang naugnay ng mga propesiya sa Biblia, ang kapapahan gagawin niyang ililigaw ang buong mundo at ang Estados Unidos na kinakatawanan ng dalawang sungay na nasa hayop sa Apokalipsis 13. Mga kaibigan, ito po yung maliwanag na pawang mangyayari sa hinaharap na ipinakita sa pangitain ni Daniel sa pamamagitan ng hayop at ng sungay na nasa kanya. Ito ay isang katotohanan na ang Diyos ang mayroon pa rin kontrol sa mundong ito kahit na mayroong uusbong o babangong mga kaharian sa lupang ito. Dito nakita natin na maaaring maulit ang kasaysayan na ang iglesia'y haharap sa pag-uusig. Subalit tayong naliliwanagan, tayong nakaalam ng katotohanan bago pa darating ang pag-uusig na ito at nagtapat sa Panginoon, nagsuko ng ating sarili sa Kanya, dumating man sa atin ang pag-uusig, Siya ay makakasama natin. Sasamahan Niya tayo upang tayo magtagumpay sa lahat ng kapighatian na dadanasin natin. Mga kaibigan, kahit ngayon, madarama natin kapag tayo na kay Kristo, yung Kanyang pangako, hindi Niya tayo pababayaan. Sasamahan Niya tayong malagpasan ang anumang mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. At ang mga bagay na ito ay maaring magpatibay din sa atin para kapag humarap tayo sa malaking pagsubok, tayo po'y magtatagumpay. Kaya lagi nating isipin, lagi tayong magpasya ayon sa Kanyang kalooban sapagkat sa pamamagitan Niya at pagpapasya natin sa Kanya, hindi tayo maliligaw ng landas, kundi patuloy tayong lalakad sa safe na daan kasama ang ating Panginoong Hesus. Diba, hindi ba ito yung isang napakalaking pagmamahal Niya sa bawat isa na susunod at nagpapasakop sa Kanya? Diba, sana naging pagpapala sa atin ang ating pag-aaral sa araw na ito. At bukas itutuloy po natin yan. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos sa pagtatapos ng aming pag-aaral, nais naming isuko ang aming mga sarili sa inyo. Ngayong naliliwanagan namin ang mga pangyayaring nagaganap sa mundong ito, ganun din ang magaganap. Panginoon, nawa sana'y tulungan niyo kaming maging handa. Tulungan niyong maibahagi namin ang mga katotohanang ito maging sa aming mga mahal sa buhay upang bago dumating ang Panginoong Hesus, ang bawat isa'y kasama rin naming maghahanda at magmamana ng buhay na walang hanggan. I-bless niyo pong lahat ang mga kaibigan at mga kapatid na nakatutok sa programang ito, anuman ang kanilang ginagawa, saan man sila naroroon, Panginoon, tanggapin nila ang biyaya mula sa inyo. Maranasang palagi ang pakikisama ninyo at ang paggawa ng banal na Espiritu upang walang maligaw ng landas. Naway pagkalooban din ng bawat isa ng magandang kalusugan
1: malusog na

Mga katawan at mahusay na pangunawa at puspusin ng karunungan. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig, sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, mga ginigiliw, maraming salamat sa inyo pong pakikisama at pag-aaral ng salita ng Diyos para sa araw na ito. Sana po huwag kayong mawawala bukas. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr., laging nagsasabi, mayroong nagmamahal sa iyo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Good morning. Greetings, mapagpalang umaga ang aking pagbati sa inyong lahat, mga giliw naming mga taga-subaybay, mga minamahal namin na mga kaibigan na lagi nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta kayo lahat mga minamahal? Okay, madatna ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangatawan at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ang ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay ng Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na pinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang may likha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Ngayon po yung araw ng Lunes, of course, so Monday, July 6, 2026. Ayan. At naka-live tayo sa atin pong NWR 89.1 FM Radio Manila. Ganon din dito sa ating Facebook page sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube. Kaya binabati natin lahat po ng ating mga taga-subaybay, ang ating mga listeners na nakikinig sa atin at ganoon din sa mga viewers natin na nanonood sa mga oras na ito. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan o nasa inyong mga paglalakbay. So balit kayo nakikinig ng programang Salita ng Buhay, ang pagpapala at pag-ingat ng Panginoon, ang lagi ninyong maranasan mga minamahal. Ano po? Binabati rin natin ang mga viewers natin sa iba't ibang tako ng mundo. Una, dito sa Bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa mga viewers natin sa iba't ibang bansa. Ano mang oras kayo nadatna ng ating programa, maranasan nawa ninyo ang kapayapaan at pagpapala ng ating Panginoon, mga minamahal. Ano po? Muli niyo mga kasama ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Jumel Arsenal, sa inyo bumabati. And of course, patuloy na nakikiusap na inyo pong i-share ang ating pong live ngayong umaga para marami po makinabang at maging pagpapala din sa kanila ang ating paglilingkod. Share niyo po sa inyong mga kaibigan, mga kapuso, mga kapatid, kapamilya, katrabaho, kaklase, maging inyong mga kapitbahay.

tandaan natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is in sambahin at pasalamatan sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyong pag-iingat, sa inyong pagkalinga. Naranasan namin ang kapayapaan sa buong magdamag ng aming pagpapahinga. At ginising niyo kami, Panginoon, sa panibagong umaga, panibagong buhay, panibagong pag-asa na taglay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa hindi mababayarang mga pagpapalang inyong ipinagkaloob sa amin. Kung kaya, Panginoon, sa umagang ito, patuloy naming itinataas ang inyong dakilang pangalan. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na muling makapaglingkod, makapagbahagi ng inyong mga salita. Ang patuloy nawa na pangasiwa ng banal na Espiritu ang maranasan ng bawat isa at igawad sa aming Panginoon ang karunungan upang ang inyong mga salita ay patuloy na maging pagpapala sa aming mga tagasubaybay. Salamat po sa inyong presensya na patuloy naming naranasan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Alright, so good morning uli sa ating mga tagasubaybay at yung mga kaka-tune in pa lamang at kakabukas ng kanilang mga radio at sa kanilang mga Facebook at YouTube. Binabati natin isang magandang umaga na puno ng pag-asa, mga minamahal. Ngayong umaga, napakaganda, tayo po ay nasa lesson 2 ng ating leksyon na supposed to be ay Biyernes na ating ginagawa ay lipat natin ng Lunes. At ang ating question and answer, mga minamahal, ay gagawin na natin ang Biyernes. Ayan. Kaya mas maganda pag Lunes ang ating leksyon para pwede ninyong ma-review at mabalik-balikan ng mga araw bago ang Sabado. Ang ating pag-aaral ngayong umaga ay napakaganda. May pamagat diyan ay The Message of the Cross. No? Ang mensahe ng cross, mga minamahal. Ano po? Yan ay leksyon 2. At napakaganda, no? May mensahe pala ang cross. Ano ang mensahe nito sa atin? Sa atin pong key text o sa ating pinaka-main text, matatagpuan natin sa unang Korinto, Kapitulo 1, at versikulo ay 18, mga minamahal. Sabi po'y ganito, sapagkat ang salita ng cross ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ayan. Alam natin, ang sumulat po ng aklat po ng unang Korinto ay walang iba si Apostol Pablo, mga kaibigan. At dito ay ipinaalala niya na ang salita ng cross, kumbaga ang mensahe ng cross, ay kahangalan sa mga napapahamak. Ano po? Meron palang dalawang side dito. Una, ito'y kahangalan sa mga napapahamak, yung mensahe ng cross. At sa mga tao na inililigtas, no, yun yung mga sumampalataya, yun yung tumanggap sa mensahe, ay kapangyarihan ng Diyos. Para lubos natin maunawaan ang talatang ito, ay ating himay-himayin, mga minamahal, ang konsepto ng ating pag-aaral ngayong umaga. Ang wikarian, ang cross na itinuturing ng sanlibutan na kahihiyan at kamangmangan ay siyang pinakadakilang kapahayagan ng pag-ibig, karunungan at kapangyarihan ng Diyos upang iligtas ang sangkatauhan. Ayun. So dito po, mga minamahal, nakita natin sa konsepto, ang sentro ng mensahe ay o ng ating pag-aaral ay tinatawag nating ang mensahe ng cross. Sapagkat nakita naman natin, mga minamahal, sa ating panimula na nung panahon pala ng impyerno ng imperyong Romano, no, kumbaga doon sa imperyo ng Roma, ang cross kasi, mga minamahal, bakit naging ganito yung pasimula natin at sinabi ni Apostol Pablo. Bigyan ko kayo ng konting background sa panimula. Ang cross ay simbolo ng kahihiyan at kamatayan para sa mga kriminal. Ibig sabihin, ang cross ay ginagamit po nung araw na panahon ng Roma upang ipako ang mga kriminal. Ano po? Kaya pag ikaw ay nahatulan ng kamatayan at ipako sa cross nung panahon, ay talagang nakakahiya at talagang matinding krimen ang iyong nagawa. Ano po? Talagang hindi maganda ang nagawa mo sapagkat iyon ay kahiya-hiya at doon mamamatay ang tao, mga minamahal at mga kaibigan.
Walang sino man ang nag-aakalang ang ipinangakong Mesiyas ay mamatay sa isang cross. Ano po? Dahil kahiyahiya ngayon, mga minamahal. Para sa mga Hudyo, ito'y isang katitisuran. Para naman sa mga Grego, ito'y isang kahangalan. Kita niyo, mga minamahal. At makita natin na walang nagnanais na mamatay sa cross. Pero doon sa mga nakagawa ng krimen ay talagang siraya tulad doon. At ang sabi rito, ngunit ang cross na dating simbolo ng kahihiyan ay ginawa ng Diyos na simbolo ng pag-asa at kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. Ayun, biglang nabaligtad, mga minamahal, ang pangyayari. Yung cross na madalas, mga minamahal, na yung mga kriminal, yung mga masasamang tao ay doon pinapako sa cross na kung saan kahiyahiya na karanasan ng isang kriminal ay nagkaroon ng kabaligtaran, sapagkat yung simbolo ng kamatayan, simbolo ng kasamaan at kahihiyan na walang nagnanais doon na mamatay ay nagkaroon, naging simbolo ng tinatawag natin ng pag-asa at ng kaligtasan, mga minamahal. No? Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng Jesucristo, mga minamahal, nagkaroon tayo ng pag-asa at kaligtasan. Si Kristo na siya ipinako sa cross, mga minamahal, mga kaibigan. Ito ang mensaheng buong tapang na ipinalaganap, ipinangaral ni Apostol Pablo sa gitna ng isang mundong tumatanggiriton. Pwede mong ipalabas at tinan sa screen. Ano po? Hanggang ngayon, ang mensahe ng cross na natiling kasagutan ng Diyos sa kasalanan, pagmamataas, pagkakabahagi at kawalan ng pag-asa sa sangkatauhan. So makita po natin, mga minamahal, ay talagang nanatili ito. Kaya si Apostol Pablo is a isinaman at isinulat niya na kabilang doon sa aklat ng mga taga ng Panginoong Jesus ay dinakip, bago pa man dinakip, marami na ang mga talagang galit sa ating Panginoong Jesus dahil siguro bunga ng insecurity ng mga Pharisees, mga scribes na hindi nila matutulan ang mga pahayag ng ating Panginoong Jesus. At naghahanap sila ng paraan para ang ating Panginoong Jesus ay mahanapan nila ng pagkakamali, mahanapan nila ng butas, mahanapan nila, mga minamahal na mga kaibigan, na tinatawag nating mga kasalanan. Subalit, wala silang mahanap. Kaya ginagawa nila, puro paratang. Ano ho? Puro paratang. Kandilang dinadala, dinakip at dinala nila sa hukuman at walang makapagturo kung ano yung kasalanan, mga gilig kong mga taga-subaybay ng ating Panginoong Jesus. Di ba may nakulong roon at pagkatapos ay pinalabas ang ating Panginoong Jesus napagpasyahan na ipako sa cross. Yan ang sigaw ng sangkatauhan, mga gilig kong mga taga-subaybay. Kaya sa umagang ito, tatlong puntos ang ating pong pag-aaralan. Makikita nyo dyan sa inyong mga screen. Ang unang punto ay nahayag sa cross. Ayan, kulang ng S. Nahayag sa cross ang kapangyarihan ng Diyos. Ayan, dahil ang mensahe ng cross, mga minamahal. Ang ikalawa, napatunayan sa cross ang karunungan ng Diyos at napalago ng cross ang kababaang loob. Ayan, itong tatlo na ito ay mahalaga sa ating pag-aaral at susundan at gabay ng ating pag-aaral, mga minamahal. Ang unang punto natin ay nahayag sa cross ang kapangyarihan ng Diyos. Paanong paraan nahayag sa cross ang kapangyarihan ng Diyos na ipinako nga ang Panginoong Jesus? Ito'y parang binanggit nga kanya na kahiyahiya at talagang kriminal lang ang ipinapako roon. Pero nakita natin, walang maibibintang, walang maipaparatang, walang maituro na kasalanan sa ating Panginoong Jesus, mga minamahal. Ano po? Talagang kung ano-ano lang mga sinasabi nila dahil gusto nila na ang Panginoong Jesus ay mapako sa cross. Ano po? Sa unang bahagi ng nahayag sa cross ang kapangyarihan ng Diyos ay ang kapangyarihang magligtas. Ano po? Ang kapangyarihang magligtas, mga minamahal. Ang cross, ang kapangyarihan ng Diyos upang iligtas ang makasalanan. Ano po? Hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng ating sariling gawa o kakayahan
unang mabuting gawa natin, kundi sa pamamagitan lamang ng sakripisyo at kamatayan ni Jesus sa cross, mga minamahal na mga kaibigan. So dito ipinaalala sa atin, tulad ng ating kitext kanina, ang sabi doon ay ang salita ng cross ay kahangalan sa mga napapahamak. Pero, ngunit sa atin ang sabi dito na inililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Ano po? Kung kaya napansin ninyo mga minamahal, ang ating pag-aaral last week patungkol sa lesson 1 ay si Apostol Pablo ang sentro ng kanyang pangangaral, siya, no? Siya, si Jesus na napako sa cross. Ano po? Yun ang pinakasentro ng mensahe, mga minamahal na mga kaibigan. Ano po? Kung kaya si Apostol Pablo ay talagang he preached the word boldly, no? Na may tapang, walang takot, wala siya, mga minamahal na mga kaibigan, na pangamba na ipahayag ang magandang balita. Ano po? Bakit? Sapagkat dito sa Roma Kapitulo 1, ang versikulo po ay 16, ito po ang ating mababasa. Ang wika po ay ganito, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Kaya napakagandang inspirasyon nito, sapagkat dito sa pag-aaral natin, mga kaibigan, ay ipinaalala na nahayag sa cross ang kapangyarihan ng Diyos. Una, kapangyarihan na magligtas. Ano po? Kaya si Apostle Pablo, nung siya pangaral, ang sabi niya, I am not ashamed of the gospel. No? Hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo, ang magandang balita. At kung ating pag-aaralan, ang magandang balita ay walang iba ang ating Panginoong Jesus. Ano po? Kung sa kabaligtaran ang kamatayan sa cross ay kahihiyan, sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesus doon sa Kalbaryo sa cross, hindi na kahihiyan, kundi pag-asa para sa mga makasalanan. Ano po? Hindi na kahihiyan, kundi pag-asa para sa mga makasalanan. Sapagkat ang pagkapako sa cross ng ating Panginoong Jesus, ang kanyang kamatayan ay nagdadala ng tagumpay ng kanyang misyon ng sanlibutan, ay nais niyang tugusin sa kasalanan, mga dilibong mga taga-subaybay. Kaya si Apostle Pablo, ang sabi niya, hindi niya ikinahihiya ang pangangaral ng ebanghelyo, hindi niya ikinahihiya sapagkat ang sabi niya, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Ano po? Na kung saan, para ito sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Yung mga sumampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Kaya pala doon sa ating kitext, kapahamakan doon sa mga tinatawag nating hinamak ang mensahe ng cross. Pero sa ikaliligtas naman, ito'y napakaganda. Ito'y pag-asa, mga minamahal. Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos, ito'y nagdadala sa atin ng kaligtasan sa bawat sumasampalataya. Hindi lamang sa Hudyo, maging sa Grego, mga minamahal. Ikalawang bahagi sa unang punto natin, kapangyarihang makipagkasundo. Ayun, napakaganda nito. Sa pamamagitan ng cross, mga kaibigan, naibalik ang nasirang relasyon ng tao sa Diyos, na ipagkasundo. Ano po? Ang dugo ni Kristo ang naging daan ng ating pakikipagkasundo sa Diyos o sa Ama, mga minamahal. Kaya kung ating titingnan ang Colossians 1:20, ay meron pong napakagandang kapahayagan dito. Sabi riya, at sa pamamagitan niya, ni Kristo, ay pagkasunduin ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay, sa lupa man o sa langit, na ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang cross. Ayun, napansin ninyo mga minamahal, tanging nagdala sa atin ng pag-asa ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus sa cross. Kaya yung ating kanta sa simula ng ating programa, sa cross ng Kalbaryo, siya'y nakadipa. No, yung awit nila Ate Dan at ng kanyang mga kapatid na si Sister Ruby at Sister Sheila. Nakita natin, mga minamahal, kung gaano pala kahalaga yung mensahe ng kamatayan ng Panginoong Jesus sa cross ng Kalbaryo, mga minamahal. Ano po? Kapangyarihang makipagkasundo. Sapagkat nawalay tayo, nasira ang relasyon, mga minamahal. At kung ating titingnan sa Efeso, Kapitulo 2, versikulo 16,
ay niliwanag po ni Apostol Pablo, mga kaibigan, ang ganitong kapahayagan. At kanyang papagkasunduin ang dalawa sa isang katawan, sa Diyos sa pamamagitan ng cross, na sa pamamagitan niyon ay pinatay ang alitan. Ayun, napakaganda pala ng mensahe ng cross, no, ng kamatayan ng Panginoong Hesus sa cross, mga kaibigan, sapagkat naging daan upang may pagkasundo tayo sa Diyos, mapanumbalik, mga minamahal. Merong reconciliation in Him, in Jesus, there is reconciliation with God, mga kaibigan. Kaya napakaganda. Ano ho, alam nyo, pag mayroong masamang loob, mayroong alitan, may tampuhan, mayroong away, at talagang walang kapayapaan. Di ba, mga kaibigan? Kaya sinabi din po yan sa Biblia, na nung wala pa si Kristo, hindi natin kilala, wala tayong Diyos, hindi tayo kasama sa pangako, wala tayong kapayapaan, wala tayong tagapagligtas, dahil tayo namumuhay sa kasalanan at sa kadiliman. Pero nung ang ating Panginoong Yesus ay namatay, napako sa cross ng Kalbaryo, mga minamahal, nagkaroon ng tinatawag natin ng pag-asa, sapagkat nagkaroon ng reconciliation, nagkaroon ng pagpapanumbalik. Hindi ba napakasarap sa pakiramdam na ikaw ay may kasamaan ng mahabang panahon, matagal na panahon, na itinuturing mong kaaway, itinuturing mo na talagang sa panahon na nakita mo'y masama ang loob mo, talagang ayaw mo makipagbati, pero sa panahon na kumikilos sa panal na Espiritu, nagkaroon kayo ng paglambot ng inyong puso at kayo ay nagnanais na magkasundo, alam nyo, napakasarap sa pakiramdam. Yung bigat na inyong pinapasan, yung bitterness, yung kapaitan, mawawala yun, mapalitan yun ng kapayapaan. Tayo nagkaroon ng kapayapaan kay Kristo nung tayo pinagkasundo niya sa Diyos, mga minamahal. Ano po? At ang ikatlo, ana bahagi, letter C sa unang punto, ang kapangyarihang magbago sa atin. Ano po? Kapangyarihang magbago. Dahil ang tao nga ay mali ang direksyon ng kanyang buhay nung sa Diyos siya pa'y hiwalay. Ano po? Pero nung nakasumpong siya kay Kristo, nang biyaya ang direksyon ng kanyang buhay, tunay na meron ng patutunguhan, sapagkat si Kristo ang kanyang sinusundan, mga minamahal. Bakit po? Ang sabi ni Apostol Pablo sa aklat ni 2 Corinto 5:17, tingnan ninyo ang kapahayagang ito. Sabi dito, kaya't ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Napakagandang balita nito, mga gili ko, mga tagasubaybay. Ang tunay na tumatanggap kay Kristo ay binabago ng kanyang biyaya. Amen. Purihin ang Panginoon.

Ang cross ay hindi lamang nagbibigay ng kapatawaran. No, of course, yung mensahe niya, ang nandun sa cross, ang Panginoong Jesus, no, yung napako, kundi nagdudulot din ng panibagong buhay, panibagong direksyon, panibagong pananaw, panibagong pagkakataon na mamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya si Apostol Pablo, dati siya ang Panginoong Jesus. Pero nung siya ay tawagin ng ating Panginoong Jesus, nabago ang kanyang perspective, nabago ang kanyang direksyon, nabago ang kanyang pananaw sa buhay. Tingnan ninyo ang kanyang kapahayagan sa Galacia 2:20, mga minamahal. Sabi rito, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Gandang balita ito, ano? Ibig sabihin, ang buhay ni Apostol Pablo, mga kaibigan, ay nabago rin. Ang buhay ni Apostol Pablo ay naging, tinatawag nating, naging bago ang kanyang direksyon. Nagkaroon siya ng transformation. We encountered the one who died on the cross, mga minamahal, no, in the road of Damascus. So nakita natin, mga gilig kong mga taga-subaybay, kung gaano kahalaga na ating masundan, ano po, at makita na nahayag pala sa cross ang kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihang magligtas, kapangyarihang makipagkasundo sa atin, mga minamahal, at kapangyarihang magbago sa atin. Kaya gaano man kasama ng isang tao, gaano man niya kadilim, gaano man niya kamakasalanan, kaya sagbaguhin ng ating Panginoon. Sapagkat kapag na kay Kristo ka na, ikaw ay bagong nilalang. No? Dahan-dahan kang baguhin ng Panginoon. Dahan-dahan kanya na tinatransform sapagkat tinatawag tayo mula sa kadiliman tungo sa liwanag, mga minamahal, ng ating Panginoon. Ano po? Kaya si Apostol Pablo, ang sabi niya, nung siya binago ng ating Panginoon, walang imposible sa Diyos, kahit gaano kasama ng tao, gaano nakabisyoso, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Kahit pa siya ay, no, sa ating panahon, ay talagang matindi ang isyo ng mga LGBT, ano ho, mga bakla, mga bading, mga tomboy, mga binabae, mga mukhang lalaki, ano ho, ay kahit na gaano man sila kaganyan, kaya silang baguhin ng Panginoon kung sila'y magpasakop sa kanilang buhay mula sa pagiging bakla tungo sa isang tunay na lalaki, mula sa pagiging tomboy tungo sa isang tunay na babae, dahil ang Diyos ay walang imposible sa kanya. Si Apostol Pablo, na dati mang-uusig, naging tagapagbahagi o tagapangaral ng salita ng Diyos na may tapang, mga gilig kong mga taga-subaybay. Bakit? Nabago ang kanyang buhay. At nung nabago ang kanyang buhay na tinawag siya ng Panginoon, doon sa binasa natin sa Galacia 2:20, ang sabi niya, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ano po? At ang kinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya sa Anak ng Diyos na nagbigay ng kanyang buhay dahil sa akin. Kaya nahayag sa cross ang kapangyarihan ng Diyos, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Ikalawa, napatunayan sa cross ang karunungan ng Diyos. Ano po? Alam nyo, kala ni Satanas dati, ang kamatayan ng Panginoong Jesus ay defeat. Nagkamali siya. Nagkamali siya ng pagtansya. Nagkamali siya ng pag-unawa. Dahil ang kamatayan pala ng Panginoong Jesus sa cross ay nagpakita na kung gaano katalino ng Diyos, mga minamahal, na kung saan yun pala'y tagumpay. Kaya yung mga tao sa ating panahon na sumampalataya kay Kristo, kapag sila'y namatay, isang pagtatagumpay yun. No? Dahil ang sabi doon sa Filipos 1:20-21, huwag mo na ilagay sa screen natin dyan, sinabi ni Pablo na ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ano ho? Yun ay napakaganda. Pero pag nabuhay ka sa sanlibutan, ang iyong kamatayan, walang kabuluhan, walang pag-aasa, mga minamahal. Dito sa ikalawang punto natin, napatunayan sa cross ang karunungan ng Diyos. Bakit? Sa unang bahagi, dahil higit na
higit na mas mataas o higit ang karunungan ng Diyos kaysa sa tao, mga minamahal. Ano ho? Ang karunungan ng Diyos higit kaysa tao, mas lamang kaysa tao, mga minamahal. No? Hindi kailanman matutuklasan o di kaya hindi matarok, no? Yung salitang ang pinaka-term, hindi matarok ng karunungan ng tao ang paraan ng kaligtasan, mga minamahal. Ano ho? Actually, meron akong nabasa aklat na yung incarnation ni Jesus ay mystery. Ano ho? Doon mo makita kung gaano kataas ng karunungan ng Diyos, mga gili ko, mga taga-subaybay. No? Sa Isaiah 55:8-9, ipinahayag doon kung gaano kataas ang langit at ang lupa. Ganun ang isipan ng Diyos sa atin. Napakalayo, mga binamahal. Ano ho? Kaya hindi matarok ng ating talagang pag-iisip yung mga pamamaraan ng Diyos. Ano ho? Sapagat ang sabi niya, sapagat ang aking pag-iisip, 55:8 ng Isaiah, ay hindi ninyo mga pag-iisip. Ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano, verse 9, kung paano ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. So nakita natin, mga gili kong mga taga-subaybay, kung gaano ka kalawak, ano po, ng pag-iisip ng Diyos na hindi matarok ng tao. Kaya yung ipinahayag ng Diyos sa Deuteronomy 29:29 ay siya sa atin at yung lihim ay sa Diyos, mga minamahal. Ano ho? Kaya walang sino man na magmalaki, walang sino man pwedeng magmayamang na siya'y matalino sapagkat yan ay kahangalan sa harapan ng ating Panginoon. Ang matalino o karunungan ng sanlibutan, kahangalan niyan, mga minamahal, kung walang Diyos sa kanyang buhay. Ano po? Yun ay masaklap. Ano po? Ikalawang bahagi, tinalo ng plano ng Diyos ang kasalanan. Ano po? Hindi to, mga gili ko, mga taga-subaybay, ipinaalala naman sa atin, ano po, na ang inakala ng sanlibutan na pagkatalo ni Jesus ay siyang naging ganap na tagumpay laban kay Satanas at sa kasalanan. Ang ganda, no? Yung palang inaakala, kaya nabinanggit ko sa inyo a while ago, yung inakala ni Satanas na talo ang ating Panginoong Jesus, yung pala'y pagtatagumpay laban sa kasalanan at sa diablo, mga minamahal. Ayon sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 2, Versikulo 14, may magandang kapahayagan po rito. Hebreo 2:14, ang wika po'y ganito, kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at sa dugo, at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo, mga minamahal. Dito ay very clear, through the death of the Lord Jesus Christ, ano ho, mga minamahal, sa pamamagitan ng kamatayan ay napuksa niya, ano po, ang alin? Ang kapangyarihan ng kamatayan. Sa makatuwid ay diablo. Ibig sabihin, natalo ang kamatayan ng Panginoong Yesus sa cross ng Kalbaryo na nagdala ng pag-asa, katubusan, kaligtasan sa bawat sumasampalataya ay naging defeat ng diablo, ng kanyang kampon at ng mga taong ayaw sumampalataya nito, mga minamahal. Ang ganda ng mensahe ng ating leksyon ngayon. Ang ganda ng mensahe. Ang kamatayan ni Kristo sa cross nagdala sa atin, mga minamahal, ng pag-asa, ng kaligtasan, ng katubusan. Kaya natalo. Kaya ang Panginoong Diyos meron siyang plan of redemption. Nakahanda na ang ating Panginoong Jesus na in case magkasalan tao, ay handa siyang ibigay ang kanyang buhay para sa atin. Grabe, ano? Grabe. Hindi matarok ng aking pag-iisip. Grabe ang pag-ibig ng Diyos. Napakadakila, mga kaibigan, ng mga nakikinig at nanonood sa mga oras na ito. Napakadakila ng pag-ibig ng Diyos. Kaya yung kanta na, I am sure that He loves even me. Grabe, mga minamahal. Can you imagine ang Panginoong Diyos na lumalang sa atin, nagkatawang tao, at pagkatapos ay naging masunurin hanggang sa kamatayan,
na iniisip ni Satanas na isang talunan, yung pala'y pagtatagumpay sapagkat sa atin nagdala ng pag-asa, ng kaligtasan at ng katubusan, mga minamahal. Kaya yung Hebreo 2.14 na atin binasa kanina, ang ginawa ni Kristo, ang kanyang kamatayan sa cross, ay para mapuksa ang kapangyarihan ng kamatayan. Walang iba ang Diablo. Ikatlong bahagi sa ikalawang punto, inihayag sa cross ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Minamahal. Inihayag sa cross ang pag-ibig ng Diyos. No? Kaya ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay hindi matutumbasan, hindi mapapantayan. Sapagkat sa cross, nakita natin kung gaano kalalim, gaano kalawak, gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Hindi siya nag-atubiling ibigay ang kanyang bugtong na anak upang tayo'y maligtas, mga kaibigan. Di ba? Ang mensahe ng Juan 3:16 ay mensahe na talagang napakaganda. Alam ko na alam niyo ang talatang ito na ang sabi roon, sapagkat ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesus, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isang tunay na karanasan ng isang tao na talagang siya'y lasinggo at malakas siya, manigarilyo. One time, ang kanyang asawa at ang kanyang anak ay pupunta sa simbahan. Araw ng Sabado ay pauwi naman siya na lasing at nasalubong ang kanyang asawa. Pinauwi niya at sinaktan niya. Kinuha niya ang Biblia at mula noon kanyang ginawang sigarilyo ang Biblia. Napakatinding pag-uusig na ginawa niya sa kanyang asawa at anak. Patay sindi siya na gusto niyang ubusin na tawag noon, sipsipin ang usok. Pero alam niyo doon sa kanyang patotoo, nagkaroon siya ng encounter sapagkat doon sa Biblia ng kanyang asawa, merong naka-highlight doon, naka-underline, nakasalangguhit na nakalagay doon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Alam niyo nung binasa ito, upang ang sinuang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo mga kaibigan, biglang umiyak at humagulgul ang taong ito na nagulat ang kanyang asawa. Tinablan siya ng mensahe ng Juan 3:16. At siya ay nagdesisyon na sumama sa kanyang asawa na maglingkod sa Panginoon. Hindi natin matatawaran ang karunungan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig. Ang ebidensya ng dakilang pag-ibig ng Diyos by giving His Son para sa atin na imamatay. Roma Kapitulo 5, versikulo 8, ito ang ating mababasa. Roma Kapitulo 5, versikulo 8. Ang wika po ay ganito. Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. The evidence of God's great love to us is the death of the Lord Jesus Christ in the cross of Calvary. Mga gili kong mga kaibigan at mga taga-subaybay. Napakasarap na tayong hindi karapat-dapat ay ginawang karapat-dapat ng Diyos dahil sa kamatayan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Jesus. Ang pangatlong punto, mga minamahal, ang oras ay napakabilis. Napalago ng cross ang kababaang loob. Bakit kaya? Sapagkat makita natin, mga kaibigan, ang ating Panginoong Jesus, siya ay Diyos, nagkatawang tao. Pag sinabing nagkatawang tao, nagpakababa. No? Nagpakababa. Ba matindi, ano? Nagpakababa siya at naging masunurin. Yan ang magandang balita, mga minamahal. Ano po? Doon sa Filipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 8, binanggit dito, basahin ko ng saglitan, na siya bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan,
ang pagiging kapantay ng Diyos, ang Panginoong Hesus po ito, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Talatang 8. At palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa cross, mga minamahal. Ang liwanag dito, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ito kaya ang perfect model ng pagbabakumbaba o kababaang loob ang ating Panginoong Hesus, mga minamahal. Siya ang perfect model na dapat nating sundan. Sa unang bahagi, walang maaring magmalaki. Kahit sino sa atin, walang pwedeng magmalaki. Dahil sa kaligtasan, hindi natin ito makamtan. Biyaya ng Diyos ito, mga kaibigan. Hindi natin makamtan sa sariling effort, sa sariling gawa, dahil tayo'y mahina, tayo'y makasalanan. Kailangan natin ang biyaya ng Panginoon. Kaya't walang sino man ang maaring magmalaki sa harapan ng Diyos, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano ho? Nasa Efeso 2:8-9 po yan. Nung maligtas tayo sa biyaya, no one can boast, mga minamahal. Walang makapagmamalaki. Lahat tayo pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Wala rin makapagsasabi, ako Panginoon, dapat ako'y iligtas mo, ako'y attorney, ako'y principal, ako'y isang kung anuman ang tinatawag nating achievement mo sa buhay, anuman ang status mo sa buhay, wala tayong may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Ang Panginoon Diyos nga ang Panginoong Hesus, nagkatawang tao, Diyos nagkatawang tao para lamang sa atin. Nagpakababa siya para tayo abutin, mga minamahal. Ano ho? Ang ikalawang bahagi, pinipili ng Diyos ang mapagpakumbaba. Yun ang napakagandang balita. Ano ho? Madalas gamitin ng Diyos ang mga taong tila mahina at hamak sa paningin ng sanlibutan upang maipakita ng lahat ng kalulatian ay sa Kanya lamang, mga minamahal. No? Nasa unang Korinto po yan, 1:27-29. Ano po? Pinipili ng Diyos ang mga mukhang mahina, mukhang walang alam, pero puno ng karunungan ng Diyos. Ibig sabihin, ipinaalala po ng Panginoon, dapat tayo manatiling mapagpakumbaba. May kababaang loob, mga minamahal. Ano? Sapagkat pag tayo ay mapagmataas sa ating mga sarili, ano ho, ang pagiging mapagmataas ay hiwalay sa Diyos. Dahil yun ay attitude ni Satanas. Ang ugali ng pagmamataas ay attitude o ugali ni Satanas. Pero ang ugali ng pagiging mapagpakumbaba ay attitude ng ating Panginoong Hesus na Diyos na nagkatawang tao upang abutin tayo. Nagpakababa siya sa kanyang sarili, mga minamahal. Ano po? At ang ikatlong bahagi, mga minamahal, si Kristo ang lahat sa atin. Christ is the answer. Sapagkat si Kristo ang, mga minamahal, kay Kristo natin, si Kristo ang lahat sa atin. Sa Kanya natin natagpuan ang tunay na karunungan, ang tunay na katarungan, ang katwiran, kabanalan, katubusan, at kapakumbabaan, mga minamahal. Siya ang sentro ng ating pananampalataya at ng ating pag-asa. Kaya nakita natin, mga minamahal, na palago lamang sa cross at kababaang loob nung ang ating Panginoong Hesus ay ipinakuroon, mga minamahal. Sa ating buod, ang mensahe ng cross ay nagtuturo ng tatlong dakilang katotohanan. Nahayag sa cross ang kapangyarihan ng Diyos upang iligtas ang tao. Napatunayan sa cross ang karunungan ng Diyos na higit sa lahat ng karunungan ng tao. Kaya walang sino man pwedeng magmalaki. At ang ikatlo, napalago sa cross ang kababaang loob sapagkat ang kaligtasan ay biyaya lamang ng Diyos at hindi bunga ng ating sariling kakayahan. Bagamat itinuturing ng marami na kahangalan ang mensahe ng cross, ito naman ay kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay ng kapatawaran, pagbabago ng buhay, at pag-asang walang hanggan sa lahat ng mga taong sumasampalataya, mga minamahal. At sa ating konklusyon, ang cross, ang puso ng walang hanggang ebanghelyo, dahil doon namatay si Kristo. Ano po? Dito nahayag ang walang hanggang pag-ibig, karunungan at kapangyarihan ng Diyos upang iligtas ang sangkatauhan. Ang ating pag-asa ay hindi nakasalalay sa karunungan, lakas at kakayahan ng tao, kundi kay Hesukristo lamang na siyang ipinako sa cross, mga minamahal. Katulad ni Apostol Pablo, naway maging pasyari natin na walang ibang malaman kundi si Kristo
at siya na ipako sa cross. Yun ay napakaganda. Ano po? Dapat yun ang ating desire to know Christ, to serve Christ, to preach Christ, mga minamahal. Ano po? Yun ang napakaganda tulad ni Apostol Pablo. At siya na ipako sa cross ang wika. Kapag ang cross ni Kristo naging sentro ng ating buhay, ang ating pagiging mapagmataas ay mapapalitan ng kababahan loob. At ang ating pagkakabahabahagi ay magiging pagkakaisa. At ang ating kasalanan ay mapapalitan ng kaligtasan. Huwag natin ikahiya ang mensahe ng cross sapagkat ito pa rin ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Mga kaibigan, napakaganda ng ating leksyon. Subalit ang oras natin ay nagpanyayang tayo tumigil na. Purihin ang Panginoon sa ating mensaheng napakinggan ngayong umaga. Kaya kung kayo ay nagnanais na sumunod sa ating Panginoon, ang Kalbaryo na nagdala sa atin ng pag-asa, ng kaligtasan, ng katubusan, higit sa lahat ng buhay na walang hanggan. Bago tayo nadako sa ating panalangin, mga kaibigan, makinig muna tayo ng isang magandang awitin.

0: Maraming salamat sa mensahe ng awit. Salamat po aking Ama. Dahil sa biyaya, nagkaroon tayo ng, nakasumpong tayo ng pag-asa. Ano po? At salamat sa buhay ng ating Panginoong Hesus, mga minamahal. Ano po? Salamat sa ginawa niyang sakripisyo para tayo magkaroon ng kaligtasan. Manalangin tayo, mga minamahal. Dakila naming Diyos, purihin ka sa mga oras na ito, napakabuti ninyo sa amin. Salamat po sa mga mensahe at mga leksyon na aming napakinggan ngayong umaga. Tunay na ang inyong dakilang pag-ibig ay nahayag, ang inyong kapangyarihan, ang karunungan, kababaang loob, sapagkat akala ni Satanas ang kamatayan ng Panginoong Hesus ay isang pagkatalo. Ito pala ay isang pagtatagumpay na nagdala sa amin ng pag-asa, ng katubusan at ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoong Hesus, sa inyong sakripisyo sa Kalbaryo sa Cross upang kami matubos. Aming dalangin ang patuloy na pangangasiwa ng Banal na Espiritu sa bawat puso ng aming mga taga-subaybay ay patuloy na maranasan upang makamtan nila at mapagtanto ang pangailangan sa aming Panginoong Hesukristo na aming Panginoon na tagapagligtas ng aming buhay. O Diyos, aming dalangin inyong patuloy na pagpalain ng lahat naming mga taga-subaybay, patuloy na maranasan ng kagalingan sa lahat na may karamdaman, patuloy, Panginoon, na matustusan ang pangailangan sa mga may kawalan at sa mga naglalakbay ang inyong patnubay ay maranasan upang makamtan ang kaligtasan sa kanilang paruroonan. At aming dalangin, Panginoon, pagpalain po ninyo ang programang ito upang patuloy na masustener ang pagpapalaganap ng inyong magandang balita ng Ebanghelyo sa ikaliligtas pa sa mas maraming mga tao. Salamat o Diyos sapagkat patuloy naming naranasan ang inyong pagkalinga. Pagpalain kami sa bumaghapon sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Mga minamahal, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Bukas po, Martes, ay babalik tayo sa ating regular na discussion ng ating tuwing umaga sa Salita ng Buhay. At doon tayo babati at magkaroon ng mga prayer requests. Ano po? Ang ating programa dito sa leksyon ay pwede nyo pong balik-balikan dito, mga kaibigan, araw-araw hanggang sa darating na Sabado, ang ating tuwing Lunes na lesson. Sa pagkalan po ng ating programa ng Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, programa ng South Central Luzon Conference, kasama natin ang ating technician sa EWR dyan sa Pasay, kapatid na Erwin Tunyakao. Of course, ang akin po may bahay sa tindahan sa nagpapatakbo ng ating live dito sa ating munting studio. Ito na po niya pang lingkod kay Kristo, Pastor D. Pastor Jumal, siya nalang nagsasabi, ang patuloy na pagpapala at pag-ingat ng Panginoon ang sa lagi nating maranasan at laging tatandaan. Kung si Kristo ang ating sandigan, buhay natin, may kasiguruhan. Sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa radio, huwag kayong bibitaw sapagkat susunod ang dinig ng pag-asa. Magandang umaga! Ingat!
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa din sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa buhay pamilya, atin pong tinatalakay pa rin ang ating paksang God's Gift of Positive Emotions. Ano nga po ba yung mga bagay na makakatulong sa atin para magkaroon tayo ng emotional strength? Atin pong ibigay ang panahon kay Ma'am Ai.
1: Good morning po sa ating lahat, at welcome po sa ating segment ng Buhay Pamilya. Ngayon pong linggo, ano po, ang atin pong pinag-uusapan ay God's Gift of Positive Emotions, at sa araw-araw na atin pong pagtalakay dito ay mas lalo tanting nauunawaan na ang atin pong emosyon, ito po ay kaloob sa atin ng ating Panginoon, at kinakailangan nating pangasiwaan po ito ng may kaayusan, ano po, sapagkat ang atin pong emosyon, ito po ang ito po yung magdedetermine ng atin pong behavior most of the time. Ito po yung ating nagiging basehanan po ng atin pong decision. But of course, we need to make something, ano po, sa atin pong emotion. Alam niyo po ba, mga kaibigan, ang atin pong emotion ay related po ito sa iba't ibang aspeto ng atin pong kalusugan, ano po, related to sa physical health, sa mental health, and sa social health, ano po, dahil yun sa relasyon na atin pong binibuild o minimaintain sa ibang tao, kasama po yan ang emotion, at yan po ay tinalakay ko nung mga nakaraang araw, ano po. But most importantly, gusto ko pong sabihin sa inyo, mga kaibigan, na ang emotional health, yan po ay related sa atin pong spiritual health. When we say spiritual health, ito po yung kalagayan ng atin pong kalusugan na tayo po ay mayroong magandang relasyon sa Diyos at relasyon din po sa atin pong kapwa. Ano po? Yung ating pong relasyon sa ating Panginoon, ito po ay nagiging mas malalim at mas matibay, ano po? At dahil meron tayong magandang relasyon sa ating Panginoon, syempre, kasama na rin po diyan ang atin pong emotion. So sa pagtatapos po ng ating series for this week ng atin pong topic na God's Gift of Positive Emotions, nais ko pong i-share sa inyo ngayon ang tungkol sa kung paano tayo magkakaroon ng emotional strength. Ano po? Paano talaga mararanasan natin itong kaloob ng Panginoon na emotional strength? Ano po? At syempre, meron po akong ibibigay sa inyo na ilang mga principles, at the same time tips kung paano natin mapapanatili na malusog, malakas, matibay ang atin pong emotional health. Ayan. So ako pa rin po ang inyong kaibigan, Irene Gabin, na nagsasabi sa inyo na ang ating emosyon, pangalagaan po natin sapagkat ito ay isang kaloob sa atin ng ating Panginoon. Number one na principle, and this will also serve as a tip sa atin para magkaroon po tayo ng emotional strength, ang suggestion po ng maraming pag-aaral, ano po, ang sabi po ay daily ask God to search your heart. Daily, sa araw-araw, ano po, ay ating siyasatin ang atin pong mga sarili. Pag sinabi nating heart, hindi ito tumutukoy sa heart as an organ, pero ito tumutukoy sa atin pong kaisipan at sa atin pong emotion. Daily, ask God to search our heart. Ano po, ang sabi po sa Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Ano po? Dahil tayo po ang tao ay nahulog sa kasalanan, nandun yung tendency, ano? Yung propensity na siya po ay magkasala ang kanyang kaisipan at syempre kasama na po dyan ang emosyon, ano mga kaibigan? Kaya ang unang-unang atin pong tandaan, huwag natin kalimutan ito para magkaroon tayo ng emotional strength, malusog na emosyon. Ano po? Ay atin po araw-araw lumapit tayo sa ating Panginoon upang siya sa atin niya ang ating sarili. Ano po ang sabi ng Psalm 26 verse 2? Look closely at me, Lord, and test me. Judge my deepest thoughts and emotions. Yan po ang sinabi ni Haring David sa banal na kasulatan. And because ang series po natin na ito ay isa sa mga best resources po natin ay ang banal na kasulatan. Ano po? So there are two questions that we need to ask ourselves when we let God search our hearts. Ano po ang ating pong sarili? Una po is, what am I feeling? What am I really feeling? Ano ba talaga yung nararamdaman ko? Sa pag-search o sa pagsisiyasat, sa pag-evaluate ng ating pong emosyon, mahalaga na tanungin natin ang ating sarili, ano ba talaga ang aking nararamdaman ngayon? So we need to define what we are really feeling. Walang deception, walang confusion, talagang maliwanag kung ano ang iyong nararamdaman. Okay? Halimbawa, ako ay galit ngayon, ako ay takot ngayon, ako ganito yung nararamdaman ko, ako ay masaya ngayon. So, halimbawa, ikaw ay sabihin mo sa sarili mo, nagagalit ako. Nagagalit ako sa ibang tao, nagagalit ako sa sitwasyon, nagagalit ako sa bagay na ito. So, what am I really feeling? Ano ba talaga yung aking nararamdaman? This is one way of searching our heart. Ano po? Next question is, why am I feeling this way? Bakit ganito yung aking nararamdaman? Bakit ako nagagalit? Bakit ako natatakot? Bakit ako nag-aalala? Bakit ako sobrang na nahihintakutan, halimbawa, o sobrang nag-aalala ako, why am I feeling this way? Bakit po mahalaga na masagot natin ito sa sarili natin? Nang sa ganon, masabi natin sa Panginoon, when we talk to the Lord, masabi po natin sa Kanya kung ano ang nararamdaman natin at bakit ganito ang ating nararamdaman. This is one way of being honest sa ating pong nararamdaman. Ano po? Alam niyo si Haring David, meron po siyang sinabi, ano? Maganda ito sa Psalm 139 verse 23. Ano po ang sabi? Psalm 139 verse 23. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Yan po ang panalangin ni Haring David at yan din po ang panalangin natin. Nasabihin po natin, Lord, let us come to the Lord, and the Lord is so loving, understanding, and forgiving. When we are honest, when we confess our feelings to the Lord, our emotions to the Lord will listen to us and He will help us. So yan po ang number one tip sa atin para tayo ay magkaroon ng emotional strength. Ano po ang sabi? Ask God to search our heart. Ano po? Or ask God to search our thoughts. Number two, mga kaibigan, to have an emotional strength, daily read God's guidance in His words. Okay? Daily. Kanina pala, ang sinabi sa atin ay daily ask God to search your heart. Araw-araw, talaga, no? Araw-araw ay sasabihin po natin sa ating Panginoon, lalapit tayo sa Kanya. At araw-araw din, babasahin din po natin ang Kanyang guidance sa atin, ang Kanyang love letter sa atin, ang Kanyang instruction sa atin. Yun po ay walang iba kung hindi ang Kanyang mga salita. Do you have your Bible with you, mga kaibigan? If you don't have the Bible, you may go to the internet and you may have the soft copy of the Bible. At yung pong mga binabanggit ko sa inyo, yan po ay mga instruction, guidance ng ating Panginoon. Napakabuti po na tayo ay pakainin natin o kaya ay gabayan natin ang ating sarili sa pamagitan po ng mga salita ng ating Panginoon. Ano po? Bakit? Because God is our Creator. Siya po ang lumalang sa atin. So He knows the best for us. And we have the manual of His guidance. Walang iba kung hindi ang Scriptures. Walang iba ang banal na kasulatan ng Holy Scriptures. Kaya ang sabi ay daily read God's guidance. Ano po? His words. So Philippians 2 verse 5, ang sabi po ay, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Sa ibang salin ay, let this mind be in you as it is in Christ Jesus. So magkaroon po tayo ng same attitude, same mind, same thinking ng ating Panginoon. Ano po ba yung thinking ng ating Panginoon? Ano ba yung thoughts niya? Ano ba yung attitude ng ating Panginoon? Ang kanyang attitude ay laging the best, laging mabuti, laging positive, ano, mga kaibigan. So katulad ng marami po mga tao, ano, marami kahit sa banal na kasulatan, nandiyan si Moses, nandiyan si Elijah, maraming prophets ng ating Panginoon, they are God's followers, and even the disciples of Jesus nandiyan po sa banal na kasulatan, but they also feel some negative emotions, ano po. At ang sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, the same guidance, ano po, the same instruction is given to us to read His words daily. Okay? Read His words daily. Ano po ba ang nasa Holy Scriptures? Ano ba ang nasa Bible? Naroon po ang mga promises ng ating Panginoon. Verses that will lift our spirit up, that will, you know, that will strengthen us. Okay, katulad na lamang ng text na nasa Philippians 4:13. Actually, isa sa mga favorite chapters ko sa Bible ay ang Philippians chapter 4. Dahil ang Philippians chapter 4, yan po ay maraming promises ang ating Panginoon. Ang sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. So let us always read His words or God's Holy words, ang kanya pong guidance sa atin. And number three, for us to have and maintain emotional strength, let us daily ask God to control our emotions. Ano po yung ating subject for this week? God's gift of positive emotions. If positive emotions are gift from God, let us always ask the Lord daily to help us or to control our emotions. Sino po ba kung hindi natin i-yield o isasubmit ang ating pong emotions and feelings sa ating Panginoon, sino ang pwedeng kumuha nito? Siyempre yung kanyang counterfeit, yung kaaway. Ano po? So let us daily ask God to control our emotions. Sometimes it's not a matter of changing our emotions, but simply learning how to channel them more effectively. Ano po? Paano ko ba ito i-channel, itong aking nararamdaman na negative emotions, for example, or itong positive? Madali kasi sa positive emotions kung masaya ka, kung excited ka, kung talagang feeling mo minamahal ka, madali lang yun madali lang i-channel yun sa mga tao. But the challenging is yung mga negative emotions, ang hirap i-channel nun, parang ang hirap nun talagang gawin o talagang i-dispose, kumbaga. Madaling i-dispose yun, kaya lang, ang tendency nga po ay masira yung ating relasyon. Ano po? Ang sabi po sa Ephesians 4:26, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. Nauunawaan, ano po, ng Panginoon sa pamagitan ni Apostle Pablo na tayo ay merong anger, nakakaranas tayo ng anger, nakakaranas tayo ng negative emotion. Pero ang sabi dito, pwede kang magalit, pero huwag kang magkakasala. Ano po? Pwede ba yun? Parang hirap yata nun, okay? So, pwede kang magalit, pero huwag kang magkakasala. I'm going to introduce two words to you, ano po, mga kaibigan. Isa po yung doing at isa yung being. Pag sinabi natin doing, pwede kang magalit lang dun sa ginawa mong hindi maganda. No? Ayoko yun. Pero hindi ka nagagalit sa iyong being, sa iyong pagkatao, o hindi ka nagagalit sa ibang tao, kung hindi nagagalit ka lang doon sa hindi magandang ginawa. Ano po? So in that way, hindi ka magkakasala dahil hindi ka talaga nagalit doon sa tao. Ano? Nagalit ka o kaya ay sumama ang loob mo, hindi ka nagandahan doon sa kasalanan marahil na iyong ginawa o doon sa hindi magandang ginawa ng taong yon. But yung tingin mo pa rin sa tao, mahal mo pa rin siya. Ano po? So, daily ask God to control our emotions. Pero hanggat maaari sana, hindi na talaga tayo magalit. Ano po? Now, yan po ay imposible sa sarili lang po natin. Ano po? So, let us always remember itong mga tips na ito na ibinigay po sa atin for us to have emotional strength. At nais ko pong basahin sa inyo ang nasa Galatians 5:22 and 23. Ito po yung bunga ng banal na espiritu. Dahil kapag tayo nagpasakop sa ating Panginoon, we let Him control our lives, then the fruit of the Holy Spirit will be seen in us. Ano po? So, but the Holy Spirit, ang sabi dito, I produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ayan po. So mga kaibigan, natapos po ang ating series. Bagaman marami pa tayong pwedeng pag-aralan, but this whole week, natapos ang ating series sa temang God's gift of positive emotions. Uulitin ko ang tatlong mahalagang bagay. Number one, daily pray and ask God to search our hearts. Number two, daily read the Bible and ask God to change what needs to be changed through His words. Okay? And number three, let us daily ask the Lord through the Holy Spirit to control our feelings, to control our thoughts, to control our emotions. So mga kaibigan, nais ko pong iwan sa inyo ang pangako ng ating Panginoon na kailanman hindi niya tayo pababayaan. Alam niya po na mahirap para sa atin ang gawin ito, ngunit there is nothing impossible with God. Muli ko po kayong inaanyayahan bukas sa isa na namang mahalagang serye na ating pag-aaralan sa buong Sanlinggo na may kinalaman pa rin po sa pagpapanatili ng malusog nating pamumuhay kasama po ng ating pamilya. Marami pang salamat.
0: Thank you so much, Ma'am Ai, sa mga tips po para tayo ay magkaroon ng emotional strength. So number one, daily ask God to search your heart. Number two, daily read God's guidance. Magbasa po tayo ng Biblia, bagamat marami sa atin ang busy, ay maglaan po tayo ng oras kahit one verse a day. Number three, daily ask God to control your emotions. Dahil hindi po natin ito kaya ng tayo lamang. Dapat po kasama natin ang Panginoon, because ang sabi nga po, we can't do it on our own, but with God, everything is possible. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection regarding our topic ngayong umaga, maaari niyo po yung ipadala sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, ay tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. At tayo nga po ay dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang ating pumpaksa ay may kinalaman sa seed time and harvests. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala? Muli, narito ang iyong kaibigan sa Teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye na may kinalaman sa pagiging katiwala. At ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon ay may kinalaman sa seed time and harvest. Yung panahon ng pagtanim at panahon ng pag-aani. Merong isang batas na ito ay may kinalaman sa cause and effect. Ang isang bagay ay nandirito sapagkat may naglagay, may gumawa. Yan ang sinasabing cause and effect. Merong sinasabi ang ating Biblia sa Galatia Kapitulo 6, versikulo 7, ang wika, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaring lokohin sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Kaya napakaliwanag sa ating Biblia kung ano ang ating itinatanim, yun din ang ating aanihin, ang sabi ng ating Biblia. Meron pang sinasabi sa Genesis 8:22, habang ang lupa ay nananatili, ang paghahasik at pag-aani, ang tag-init at taglamig, ang araw at gabi ay hindi ihinto. Ito ang sinasabing law of cause and effect. Merong tatlong susi na binabanggit sa ating Biblia sa ating pag-aaral. Ang mga ito ay three key principles. Ang una ay ang Diyos ang siyang pinanggagalingan ng mabuting pagpapala. Ang pangalawa, ang Diyos ay maasa na kapag tayo ay gusto niya na una munang magbigay at pagkatapos tayo ay tatanggap. God expects us to give first then to receive. At yung pangatlo na susi ay God will provide, ang Diyos ay magkakaloob. Sa ganitong mga prinsipyo ay nakapaloob ang ating pag-aaral. Ang unang prinsipyo na ang Diyos ang siyang pinanggagalingan ng lahat ng mabuting pagpapala. Sinasabi sa atin sa aklat ng mga awit 50 versikulo 10, sapagkat ang bawat hayop sa gubat ay akin, ang hayop sa libong mga burol. Sa makatwid, kapag ka pinag-usapan ang sinasabi ng ating Panginoon, ang lahat ng mga hayop sa gubat ang wika ay akin. Meron bang nilikha ang tao na hindi ginawa ng Diyos? Maaring sabihin natin yung mga magaling na mga scientists meron silang ginawa. Pero mula sa bagay na meron, sila ay gumawa. Pero ang Diyos simula sa bagay na wala at nagkaroon. Yun ang sinasabi pa sa cause and effect. At sinasabi sa Hagay 2:8, akin ang pilak, akin ang ginto, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sa makatwid, ang lahat na ating tinatangkilik, tayo ay katiwala ng Diyos. Ang Diyos ang siyang source at ang Diyos ang pinanggagalingan ng mga mabuting pagpapala. At ang sabi pa sa atin sa aklat ng Pilipos 4:19, at pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Sa makatwid, yung karanasan ni Apostol Pablo sa Diyos, ang wika niya, pupunan ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan ayon sa kayamanan ni Kristo Jesus. Kaibigan, lahat ng mga nakikita natin, ang pinanggalingan niyan ay ang Diyos. Kaya nga, ang sabi, lahat ng ating mga pangangailangan ay pupunan ng ating Diyos. Merong isang aklat na sinulat ni Ellen G. White. Ito ay sa aklat ng Ministry of Healing, ang wika. Sa page 481, "Our Heavenly Father has 1,000 ways to provide for us of which we know nothing." Na napakaliwanag, ang Diyos ay marami siyang mga pamaraan, libu-libong pamaraan, na kung minsan hindi kayang isipin ng tao, pero ang Diyos ay maraming pamaraan para tayo bigyan ng ating pangangailangan sa araw-araw. Why worry? Bakit tayo mababalisa? Sapagkat kung minsan ay sa halip na tayo manampalataya sa Diyos, nababalisa tayo, kaibigan. Huwag tayong mabalisa sapagkat ang pangako ng ating Diyos ay tiyakan na Kanyang ipagkakaloob ang ating mga pangangailangan. "Man in the world today acts as though he was the source, as though everything depended on him." Na ang tao ngayon sa kanyang pagkilos, tila baga parang siya yung pinanggagalingan ng lahat ng mga pagpapala. Merong isang istorya. Merong isang atheist na merong kapitbahay na matandang babae. At samantalang dumadaan ang atheist na ito, itong taong walang Diyos na sinasabi, ay nakita niya sapagkat bukas yung bintana ng matandang babae, ay nagdarasal itong matandang babae. At sa kanyang pagdarasal ay narinig ng atheist na ito nang sabi sa kanyang pagdarasal, "Panginoon, bigyan po kami ng aming pangangailangan, ng aming kakanin sa araw-araw." At sapagkat malapit sa kanila ang bakery, ang ginawa ng lalaking ito na atheist, dali-dali siyang bumili ng tinapay sa bakery, at pagkatapos ang matandang ito na babae ay nanalangin pa rin. Samantalang nanalangin pa rin itong matandang babae ito, ay niyagis ng atheist na ito ang isang supot na tinapay. Siyempre, noong niyagis ay napabuksan ng matandang babae ang kanyang mga mata at nakita nga na mayroong tinapay. At sabi ng matandang babae, "Panginoon, salamat po na ako ay inyong binigyan ng aking kakainin ngayon. Meron na po akong tinapay na kakainin." Ang ginawa naman ng atheist na ito, sumigaw, "Aking galing yan." At ang sabi ngayon ng matanda, patuloy siya sa kanyang panalalangin, "Panginoon, salamat po kahit na ang diablo ay inyong ginamit para ko'y pakainin." Maaring ito ay isang nakakatuwang karanasan ng isang babae. Pero kaibigan, na ang lahat ng ating mga pangangailangan ay galing sa Diyos. God is the source. We must never forget this. Man is the instrument. Ang Diyos ang siyang pinanggagalingan at ang tao ngayon ay instrumento lamang ng pagpapala ng ating Panginoon. At ang sabi sa atin sa aklat ng San Marcos, Kapitulo 10, versikulo 27, "Tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa mga tao, ito'y hindi maaring mangyari, ngunit hindi sa Diyos, sapagkat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay maaring mangyari." Kaibigan, walang imposible sa Diyos. Katunayan ng ating daigdig nakabitin sa wala, pero ang ating daigdig hindi napupunta kung saan-saan. Maging ang mga bituin, maging ang ating solar system, hindi nawawala sa kanilang pathway ang mga bituin o yung mga planeta sa ating solar system. Kaibigan, walang imposible sa Diyos. Na kung ang mga ibon ay pinapakain ng Diyos, at ang Diyos ang siyang source ng lahat ng ating pangangailangan, bakit naman hindi ipagkakalob ng Diyos ang ating mga pangangailangan? Ang pangalawang prinsipyo, God expects us to give first in order to receive. Ano pa, umaasa ang Diyos na tayo ay magbibigay muna para tayo ay tatanggap. Yan ba ay nayon sa Biblia? Sinasabi sa atin sa aklat ng San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 38, magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw ang ilalagay nila sa iyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Ating tingnan yung unang bahagi, ang wika magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Sa makatwid yung prinsipyo na nais ng Diyos na ating matutunan, magbigay tayo. At pagkatapos ngayon, tayo ay tatanggap. Kumbaga sa ating ngayong pagtatanim, ang isang farmer pagka nagtanim, umaasa siya na siya'y mag-aani. Magbubunga ang kanyang mga tinanim. Ganon din kapag tayo ay nagbigay by faith, umaasa tayo ngayon na tayo ay bibigyan ng ating Panginoon. Kaya nga, tayo muna ay magbigay at pagkatapos ngayon, tayo ay tatanggap. Maliwanag sa ating Bibliang wika, magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. At yung pangalawang bahagi nito ang sabi, sapagkat sa panukat na inyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Sa makatwid kung ano ang ating pinansukat, doon tayo susukatin. Kapag ako ay naglalakbay sa Metro Manila at pagkatapos merong signal light na red, kinakailang uminto ka. At kapag uminto ka ngayon ay merong kakatok sa bintana ng sasakyan ay nagpapalimos. Ang gagawin ng kasama ko nagda-drive ay kukuha ng barya at pagkatapos ngayon bibigay sa nagpapalimos. Yun ay nagpapalimos kaya ang binibigay mga barya. Pero kung minsan, maging sa ating iglesia o sa church, na kapag tayo ay nagbibigay ng handog sa Panginoon, tanda natin kaibigan, pagka tayo nagbibigay ng handog, ito ay binibigay sa Diyos. Para bagang ang kantidad ng ating binibigay ay para sa nagpapalimos. Kinakailangan sa ating pagbibigay, ito ay nagpapakita na yung pinaka-the best nating may pagkaloob ay ating ipagkakaloob sa Diyos. Katulad ng isang babaeng bao, ayon sa Biblia, 2 pera na lang meron siya at lahat yon ay kanyang pinagkaloob. Mari sabihin natin, 2 pera lang. Kaibigan, wala nang natira. Kaya nga, napakaliwanag na binabanggit ng ating Biblia na tayo ay magbibigay muna at pagkatapos ngayon tayo ay tatanggap. Why not give first based on the faith in the blessing we expect from God? Kaya nga, kapag ka ngayon tayo ay nagbibigay, by faith ngayon tayo ay umaasa, ang Diyos ay pagkakalooban tayo. Merong isang istorya na nabanggit sa akin. Ito ay galing sa ibang lugar, gawing Mindanao. Merong mag-asawa na farmer at nagtanim sila ng mais. At napakaganda ng kanlang mais sapagkat siksik ang laman. Kaya nga maraming bumili sa kanlang mga mais ngayon sapagkat siksik ang laman. At ang sabi ng misis sa kanyang asawa, huwag muna tayong magbigay ng handog at ibalik ang ikapo sa Diyos. Anyway, ang sabi ng babae, meron pa namang susunod. Kaya nga, sa pangalawa ngayon, tayo ay magbibigay ng handog at ibabalik ang ikapo para sa gawain ng ating Diyos. At ang lalaki naman ay sinunod ang kanyang asawa, bumili sila ng kanilang refrigerator. At pagkatapos ngayon ng ilang mga araw, alam ba kaibigan, yung mga bumili ng mga mais ay kanilang sinauli yung mga mais sapagkat walang gaanong laman. Samantalang nung sila'y nag-aani ngayon ay siksik ang laman. Bakit? Hindi inuna muna ang gawain ng Diyos. Kaya nga, ang prinsipyo rito, kinakailangan una muna ang Diyos sa lahat ng bagay. Ang prinsipyo ay nakikita natin sa Biblia, magtatanim ka, magkakaroon ka ng harvest. Ikaw ngayon ay magtatanim at pagkatapos merong reaping. at magbibigay ka at meron ngayong pagtanggap. Ang ating pansinin ay una muna tayong magbigay at pagkatapos tayo ay tatanggap. Bakit kailangan tayong magbigay? Merong sinasabi si Ellen G. White sa kanyang aklat na Counsels on Stewardship, page 36 ang wika, "As he gives of what which he receives, his capacity for receiving is increased." Sa makatuwid ang Diyos, tayo ay bibigyan muna niya. At sa pinagkaloob ng Diyos sa atin, tayo ay magbibigay at pagkatapos ngayon, tayo ay tatanggap. Yan ang sinasabi, kaibigan. Kaya nga, paano ako magbibigay samantalang ang Diyos hindi ako binigyan? Ang Diyos, binigyan tayo ng lakas, binigyan tayo ng buhay ng Diyos, binigyan tayo ng Diyos ng kaalaman para tayo magtanim, at sa ating ngayong itinanim, tayo ngayon ay magbibigay para sa gawain ng Diyos, at pagkatapos ng Diyos, ang increase ay Kanyang ipagkakalob sa atin. Why is giving necessary? Ba't kailangan? We cannot receive until we give. Katulad ng ating hininga, kung tayo ay hindi magpapalabas ng ating hininga, ay walang fresh na hangin ang papasok. Bakit kailangan tayong magbigay? The farmer who plants his crop understands this very well. No seed given, no harvest. A few seeds, a small harvest. Many seeds, a large harvest. Nanupat kapag ka wala kang itinanim, walang harvest. At kapag ka ang iyong seeds o yung buto na yung tinanim ay kukonti, kukonti rin ang iyong aanihin. At kapag ka maraming mga buto, ay marami rin ang iyong harvest. Natural, kaibigan, kaya kailangan tayong magbigay. Ano pa sabi? Bakit tayo ay magbibigay? Only what you give can God multiply. Merong isang pangyayari dito sa ating Biblia, dito sa Sangwan 6:13. Ang wika, kaya't kanilang tinipon ang mga ito at nakapuno ng 12 kaing ng mga pinagputol-putol na 5 tinapay na sibada at lumabis sa mga kumain. Anong pangyayari? Merong isang bata may dalang lunchbox. At ang batang ito, ang laman ay 5 tinapay at pagkatapos ngayon, 2 isda. Noong ngayong ibinigay ng batang ito ang kanyang baon, yung kanyang lunchbox, 5 tinapay at 2 isda, ay nanalangin ang ating Panginoon lahat ng nandoon 5,000 maliban sa mga bata at sa mga babae. Kumain sila hanggat gusto nilang kumain, yan ang eat all you can. Kaya yung eat all you can ngayon ay una muna sa Biblia. At kumain na sila ng napakadaming kanilang kinain, pero meron pa rin natira na 12 basket. Kaibigan, anuman ang meron tayo kapag ka ating ibinalik sa Diyos ay paparamiin ng ating Panginoon. Ano pa sabi sa ating Biblia sa 1 Corinto 6:19-20? O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili? Sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Kaya nga ang prinsipyo, kaibigan, kung bakit tayo nagbibigay upang magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. At ang sabi pa, bakit tayo nagbibigay? Kinakailangan muna, hanapin muna natin ang katwiran ng ating Diyos, ang Kanyang kaharian, at ang lahat ng mga bagay ay ibibigay ng ating Panginoon. Kaya nga, magbigay tayo at tayo ay bibigyan. Sa ibang salita, thinking God in advance pagka tayo nagbibigay. Like seed planting, like saying grace before the meal. Hindi ba bago tayo kumain ay ating dinadalangin sa Diyos ang Kanyang pinagkaloob na pagpapala sa atin? This type of giving brings a new understanding, new mentality. Sa itong klaseng pagbibigay na ito, tayo muna ay magbigay at pagkatapos ngayon, umaasa tayo sa Diyos na tayo ay bibigyan ng ating Panginoon. Huwag sana tayo ay magbigay ng malaki para tayo tatanggap ng malaki. Kaibigan, kapag ka tayo nagbibigay na galing sa kabuturan ng ating mga puso, ang Diyos ay pagpapalain tayo. By faith, tayo ngayon ay nagbibigay. Ang pangatlong prinsipyo, God will provide. Ang Diyos ang siyang pinanggagalingan ng mabuting pagkapala. God expects you to give first, to receive, and now God will provide. Ang Diyos ang siyang nagbibigay. At ang sabi ka sa atin, look to God as your source and not yourself or someone else. Tingnan natin ang Diyos ang siyang pinanggagalingan ng mabuting pagpapala. At pagkatapos ngayon, tayo ay magtitiwala sa Diyos na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Ang sabi nga sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 6, versikulo 14, na sinasabi, tiyak na pagpapalain at pararamihin kita. Ito yung pangako ng Diyos kay Abraham. Tiniyak ng Diyos. Kaya kapag ka ito ay sinabi ng Diyos, may tiyak na ang Diyos ay kanyang pagkakalooban tayo ng ating mga pangangailangan sa araw-araw. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon sapagkat may katiyakan ng ating Panginoon ay pagpapalain ang kanyang mga anak. Meron ka bang halinglangan, kaibigan, sa Diyos? Magtiwala ka sa Panginoon. At kapag ka sinabi ng Panginoon, ay kanyang gagawin ang kanyang sinabi. Meron akong mga quotation na nabasa at nais kong ibahagi ang mga quotation na ito, kaibigan, sa iyo na bilang tagapakinig. Ang wika, God will never leave you empty. He will replace everything that you've lost. If He asks you to put something down, it's because He wants you to pick up something better. Kapag ka meron tayong pinakawalan sa ating mga kamay, na ito ay ating ibinigay sa taong nangangailangan, in that sense, tayo ay nagiging pagpapala sa iba. Tandaan natin ang Diyos, tayo ay tinatawagan o tinawagan ng Diyos para tayo maging pagpapala sa iba. Hindi ba masarap na pakinggan, kaibigan, ikaw ay pagpapala sa iba? Kaya kapag ka meron kang pinakawalan sa iyong kamay, ibinigay sa iba, papalitan ng Diyos yung ating ibinigay sa iba. Ano bang sabi? When God blesses you financially, don't raise your standard of living, raise your standard of giving. Napakaganda ito ay sinulat ni Mark Batterson. Na kapag ka ang wika, ikaw ay pinagpala ng Diyos financially, may kinalaman sa iyong pananalapi, pinagpala ka ng Diyos. Huwag nating itaas ang ating standard ng ating pamumuhay, kundi pa naman ating itaas ang ating pagbibigay. Kaibigan, ang mga prinsipyo na ating napag-aralan, ang Diyos ang siyang pinanggagalingan ng mabuting pagpapala, kaibigan. Nanupat expect ng ating Diyos na tayo ay magbigay at pagkatapos ngayon, tayo ay tatanggap. At tandaan natin, ang Diyos ang siyang nagbibigay sa ating mga pangangailangan. Bago tayo manalangin, nais kong basahin muna ang sinasabi ng ating Biblia ayon sa sinabi ng ating Panginoon sa aklat ng San Juan, Kapitulo 15, versikulo 7 at 8. Kung kayo'y mananatili sa akin, at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Kaibigan, napakasarap ng pangako ng ating Panginoon. At kapag ka ang Diyos ay nangako, tiyak na ang Diyos ay kanyang tutuparin ang kanyang pangako. Kaibigan, meron ka bang kahilingan sa Diyos? Ibulong mo sa ating Panginoon. Meron ba sa iyong tahanan na merong sakit? Walang imposible sa Diyos, kaibigan. Meron ka bang mga pananim na sira ng baha? Kaibigan, walang imposible sa Diyos kung sakasakali nasira ang iyong mga pananim ngayon, papalitan ng Diyos na kapag kayo'y nagtanim, bibigyan ng Diyos ng maraming bunga. Tayo ay manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Kami po'y nananampalataya kapag ka ang aming Diyos ay kanyang pinangako, tiyak ng aming Diyos kanyang gagampanan o kanyang gagawin ang kanyang pangako. Dakilang Diyos, pagpalain po ang aking kaibigan sa kanyang pakikinig. Manampalataya nawa kami sa mga pangako ng aming Panginoon. Pagpalain po ninyo ang pangulo ng aming bansa, ang mga cabinet members, ang mga mamabatas, gayon din ang mga nasa mga hukuman, ang mga gobernador, mga mayor at nanunungkulan sa mga barangay, o Diyos, pagpalain nawa po sila. Ano pa't sa mga pagkapala, o Diyos, sila naman ay matuto silang magbigay ng tamang pasya sa ikasusulong ng aming bansa. Pagpalain po ang mga doktor, ang mga nurses, ang mga sundalo at gayon din ang mga pulis na nagbabantay upang maging tahimik ang aming bansa. Dakilan Diyos, maraming pong salamat ng aming Diyos ay kanyang pinakinggan at tinugon ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Tiyak ng ating Diyos ay kanyang pagkakaloob ang ating mga pangangailangan. Pagpalain kanawa ng ating

0: ang magkakaloob. Kilalanin po natin ang Diyos ang provider ng lahat, manlalalang ng lahat. Nawa po ito'y nagbigay sa atin no, ng inspirasyon na magawa po natin itong tatlong prinsipyo ng seed time and harvest. Kung kayo po may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. So mga kaibigan, maraming salamat pong muli sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, bukas pong muli.
1: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Magandang umaga po muli sa inyo, sa bawat isa sa atin na nakikinig at patuloy na sumusubaybay ng atin pong morning mana. Salamat at purihin ang Panginoon sapagkat ang umagang ito ay muli tayong ginising na taglay ang atin pong buhay, lakas at mabuting kalusugan. Salamat Panginoon sa inyong patuloy na kahabagan, pag-ibig at saganang biyaya na ipinapaulan sa inyo pong mga anak. Kaya nga tuwing umaga, tayo pong lahat ay umuupo sa paanan ng Panginoon sapagkat sa tuwing tayo umuupo ay maliban sa tayo ay nakakatanggap ng sariwang mga pangako, tayo ay natututo sa paanan ng ating Panginoon. Umuwi tayo at tumatayo tayo na hindi tayo lugi sapagkat tayo ay nakatanggap ng pagpapala mula sa atin pong Panginoon. Kaya nga't ngayon pong umaga, mga minamahal kong mga kapatid, ay muli ang pangako ng Panginoon tuwing umaga ay sariwa. Kaya nga't atin pong aangkinin ang pangakong iyon. Samantalang tayo po'y nag-aaral, ay atin pong idalangin sa Panginoon na bigyan tayo ng isang kaisipan na maliwanag at isang pusong bukas para tanggapin natin ang mga pabalita, kalooban ng Panginoon na siyang magiging gabay po natin araw-araw. Tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Napakabuti po ninyo sapagkat sa umagang ito, muli kaming ginising, binigyan ng buhay, lakas at mabuting kalusugan. Salamat Panginoon na kami ay muling uupo sa inyong paanan. Sa inyong paanan, merong kaming pagkatuto. Sa inyong paanan, nakakatanggap kami ng mga sariwang pangako. Sa inyong paanan, nagiging gabay po namin ang inyong banal na salita sa araw-araw naming pamumuhay. Salamat po ng marami Panginoon sa inyong pakikisama, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay meron tayong panibagong paksang tatalakayin at ang tuon ng atin pong pag-aaral ay masusumpungan sa aklat ng Santiago Kapitulo 2, talatang 14 hanggang 26, na ang pamagat ng atin pong pagsasaluhan ay The Three Kinds of Faith, ang tatlong uri o di kaya klase ng pananampalataya. Alam po ninyo, ang pananampalataya ay kaloob sa atin ng Panginoon. Ang pananampalataya ay very essential sa buhay ng isang Kristiyano o di kaya isang kaanib ng iglesia. Ang pananampalataya, mga kapatid, ay ang nagbibigay sa atin ng lubos na pagkilala sa kapangyarihan ng Panginoon na tumawag sa atin mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na katotohanan. Nabanggit ko po sa inyo kanina na ang pananampalataya is very essential element sa buhay ng isang mananampalataya, lalong higit sa kanyang paglago bilang Kristiyano. Pahintulutan po ninyong basahin ko sa inyo ang ilang mga talata sa Bagong Tipan na may pagdidiin sa katagang pananampalataya at kung ano ang nagagawa ng pananampalatayang ito sa buhay ng isang tao. Sa aklat po ng Hebreo Kapitulo 11, talatang 6, "And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him." So kapag tayo daw po ay walang pananampalataya, imposible na atin pong ma-please ang atin pong Panginoon. Sa aklat naman po ng Efeso Kapitulo 2, talatang 8, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God." So ang isang Kristiyano ay nailigtas sa pamagitan ng ano? Ng pananampalataya. Ang sabi naman sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 5, talatang 7, "For we live by faith and not by sight." Ibig sabihin, ang bawat mananampalataya ay kinakailangan dapat na lumakad siya ayon sa kanyang pananampalataya. Dapat na mabuhay siya o makita sa kanyang buhay sa isip, salita at sa gawa ang kanyang pananampalataya. Sa aklat naman po ng Roma, Kapitulo 14, talatang 23, But whoever has doubts is condemned if they eat, because their eating is not from faith, and everything that does not come from faith is what? Is sin. Ang ibig sabihin po, mga minamahal ko, mga kapatid, anumang bagay na atin pong gagawin na hiwalay sa pananampalataya, ang tawag po diyan ay kasalanan. Kaya nga't napakahalaga na dapat po natin ma-realize ang mga bagay na ito sa atin pong buhay bilang mga alagad, tagasunod at mga lingkod ng atin pong Panginoon. Sang-ayon po sa atin mga talata, lalong-lalo na sa aklat ni Santiago na siyang focus ng atin pong pag-aaral, ay kanyang dinidiscuss dito ang tatlong uri ng pananampalataya. Subalit isang klase lamang ng pananampalataya ang nagliligtas. Ibig sabihin, yung dalawa ay hindi. Subalit ang mga pananampalatayang ito ay nakikita sa bawat Kristiyano, nakikita sa mga kaanib ng iglesia. Alalahanin po ninyo, sa tatlong uring ito, maaring ikaw at ako, kaibigan, ito ang klase o uri ng pananampalataya na meron tayo. Alalahanin natin ulit na isa lang out of these three ang pananampalatayang nagliligtas o nakapagliligtas. Sa aklat po ng Santiago Kapitulo 2, talatang 14 hanggang 26, ay narito kanyang binaybay ang tatlong uri, subalit meron pong pagdidiin na tanging ang pananampalataya lamang na gumagawa ang ano ho, ang nagliligtas sa kaluluwa. Kaya nga't atin pong alamin, mga kapatid, kung ano ang mga pananampalatayang ito. Ano ho, kaibigan, kapatid, pakinggan po ninyo ng gusto, baka sakaling isa sa tatlong ito ay meron ka. Ano ho, at meron ako. At kung sakaling isa sa tatlong ito ay meron tayo, na hindi ito ang kalooban ng Panginoon na dapat makita sa atin, hindi pa naman huli ang lahat para tayo ay lumapit sa Panginoon, humingi ng tulong, para tayo ay akayin muli sa isang pananampalataya na ano ho, na nagliligtas sa atin. Sang-ayon po sa aklat ng Santiago 2, talatang 14 hanggang 17, ay pahintulutan po ninyong basahin ko. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is what? Is dead. Ano daw po yung unang uri ng pananampalataya? Dead faith. Patay na pananampalataya. Kaibigan, kapatid, baka ang iyong pananampalataya, ang aking pananampalataya ay patay. Kaya nga't sa atin pong pag-aaral, aating aalamin kung ano ang katangian ng isang patay na pananampalataya. Alam po ninyo, sa mga taong merong ganitong klaseng pananampalataya o yung tinatawag po natin na dead faith, ay alam nila ang mga tamang bokabularyo ng panalangin, and they have what? Pagkaalam tungkol sa mga sound doctrine ng Biblia. They can even quote the right verses from the Bible. Subalit nalulungkot po tayo ang kanilang paglakad araw-araw, ang kanilang pamumuhay ay taliwas sa mga salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. It is only what we call an intellectual faith. A dead faith is only an intellectual faith. Ano ibig sabihin po noon? Yung mga taong merong ganitong kaisipan, alam nila ang doktrina ng kaligtasan. Subalit hindi nila lubos na ipinasakop, isinuko ang kanilang sarili sa Diyos at hindi sila nagtiwala sa Panginoon para sa kaligtasan. Alam nila ang tamang mga kataga, subalit yung lumalabas sa kanilang mga bibig, hindi binabak-apan ng kanilang buhay, ng kanilang mga gawa. Ang tawag po dyan ay ano ho? dead faith or only an intellectual faith? Ang tanong ay, ang ganitong uri po ba ng pananampalataya ay nagliligtas? Definitely big no. Hindi po mga kapatid, sapagkat tatlong beses na idiniin at inulit ni Santiago Kapitulo 2, talatang 17, 20 at 26, na ang pananampalatayang walang gawa ay ano ho? Ay patay. Anuman ang kapahayagan ng atin pong pananampalataya na hindi nagre-resulta sa isang bagong bibuhay, na hindi nakikitaan ng mabuting gawa, ang tawag po dito ay huwad na kapahayagan ng ating pananampalataya. At anumang huwad na kapahayagan ng ating pananampalataya na walang pagbabago sa ating puso, walang pagbabago sa ating pong buhay, subalit tayo ay nasa listahan ng mga kaanib ng iglesia, tayo ay nasa listahan ng mga Kristiyano, this is what, according to James, is a dead faith. Patay na pananampalataya, mga kapatid. Ang patay na pananampalataya ay hindi po tunay na pananampalataya. At ang patay na pananampalataya ay ano ho? Ay nagbibigay ng huwad na pagtitiwala saan? Sa buhay na walang hanggan. Ang tanong po sa iyo at sa akin, ngayon umaga, opo ikaw at ako kaibigan, ano ho? Meron ba tayong ganitong uri ng pananampalataya? Opo, magkakaroon ang tao ng ganitong uri ng pananampalataya kapag ang kanyang lakad ay hindi ayon sa kanyang mga salita, kapag ang kanyang buhay ay hindi ayon sa mga salitang lumalabas sa kanyang bibig, ang kanyang buhay ay hindi ayon sa kanyang sinasampalatayanan. Kaya nga't dapat tayong maging maingat, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, sa tinatawag po nating intellectual faith. Dito lamang po yan sa isipan. Alam po ninyo si Warren Worsby ay meron pong binanggit ang sabi niya, "No man can come to Christ by faith and remain the same." Walang sino man daw pong pupunta sa Panginoon sa magitan ng pananampalataya at mananatili pa rin na ano ho, dati pa rin sa kanyang buhay. Ibig sabihin, ang sino man na lumapit sa Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya, ang kanyang buhay ay hindi na yung dati. Ang kanyang buhay ay binago na at patuloy na binabago ng ating Panginoon. Nagpapakasangkapan, nagpapagamit sa kung ano ang nais ng Panginoon na mangyari sa kanyang buhay at kung ano ang gagawin ng Panginoon para siya ay maging daluyan ng biyaya ng Panginoon sa buhay ng maraming tao. So ibig sabihin, kapag tinanggap natin ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas, bilang kaanib ng iglesia, dapat makita ang pagbabago sa atin pong mga bibig, sa mga salitang lumalabas sa atin pong mga bibig, makita sa kung papaano tayo nakikitungo sa mga tao. Kung dati-rati ay ganyan lagi ang ating kamay, ngayon ay bukas na. Kung dati-rati lagi tayong nakasimangot, ngayon ay laging nakangiti na. Kung dati-rati lagi tayong nagtuturo ng ganyan, ngayon ay hindi na. Kung dati-rati tayo ang nanlalait at minamaliit natin yung ibang mga kaanib ng iglesia o yung ating kapwa-tao, tayo ngayon ay hindi na ganyan. Ano ho? Tayo na ang nilalait dahilan sa pangalan ng Panginoon ay atin pong iniingatan. Kaya nga't mga minamahal kong mga kapatid, mag-ingat po tayo. Ano ho? Inalintulad din po ni Warren Worsby na kapag ikaw ay humawak sa 220 volt wire, mga kapatid, ano ho? Imposible na walang mababago sa iyo. It's either na ikaw ay mamatay, masunog, mangitim ang iyong ano ho, buong katawan kung ikaw man ay makasurvive, o di kaya ay madeform ang iyong mukha o di kaya ang iyong katawan. So ganun din daw po ang pagtanggap natin sa Panginoon ay hindi tayong mananatiling katulad nung dati. Dapat ay kakitaan tayo ng bago araw-araw, katulad ng katapatan ng Panginoon sa atin tuwing umaga, araw-araw ay bago, alang-alang sa kanyang mga anak. Kaya nga't nagpapasalamat tayo mga kapatid sapagkat ipinapakilala sa atin ni Santiago ang uri ng mga pananampalatayang ito. Ikalawa, na klase ng pananampalataya, sangayon po sa talatang 18 at 19, "But someone will say, 'You have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds.'" Ang tawag po sa ikalawang pananampalatayang ito ay demonic faith. Ano ho? Demonic faith. Alam po ninyo, maging ang mga demonyo, demons have this kind of faith. Remember, my dear friends, brothers and sisters, ano ho? Hindi sila yung mga agnostics, hindi sila yung mga atheist na tinatawag na hindi naniniwala sa Diyos at walang Diyos. Itong demonic faith na ito ay pupwedeng magkaroon ang isang Kristiyano o di kaya ang kaanib ng iglesia. Bakit? Sapagkat ang demonic faith ay ano ho? Sila ay mga taong naniniwala sa Diyos. Sila rin ang mga taong sumisimba. Sila rin yung mga taong nakikita sa loob ng iglesia o di kaya simbahan. Naniniwala sila sa pagkadiyos ng Panginoon. Ayon sa aklat ng Marcos Kapitulo 3, naniniwala din po sila na meron pong lugar ng paghatol. Ayon sa Lucas 8, talatang 31. At naniniwala din sila na ang Panginoon ang magiging hukom. Mateo 8, talatang 28 at 29. Anong uri ng pananampalataya? Meron ang mga demons. Nakita po natin na isang taong patay ang kanyang pananampalataya, it touches only what? The intellect. Ang mga demons o ang kanilang pananampalataya, it touches not only the mind but also what? The emotions. They believe but they tremble. Ano ho? Naniniwala sila na ito ang totoo, ito ang tama, subalit hanggang doon na lang sa paniniwala at ano ho, nanginginig na sila. Ibig sabihin, yan po ang alin? Yan ang pananampalataya ng mga demons. Ang tanong, ang pananampalataya po bang ito'y nakapagliligtas? Hindi po, mga minamahal kong mga kapatid. Ano ho? Maaring tayo'y naliwanagan tungkol sa Biblia. Maaring tinanggap natin ang alin? Tinanggap natin ang katotohanan na nasusulat sa Biblia. Subalit kung hanggang doon na lamang wala na tayong ginawang action o pagsunod, ang tawag po doon ay demonic faith. Ang tunay na pananampalatayang nagliligtas, it involves something more. Something that can be seen and recognize, something na nakikita at nalalaman, nakikilala. Ano po yan? Yan ay ang buhay na binago at buhay na patuloy na nagpapabago sa kapangyarihan ng atin pong Panginoon. Yan ang dapat na makita sa atin. Ang pagiging Kristiyano, it involves trusting Christ and living for Christ. Una, tinanggap natin ang buhay na alok ng Panginoon. Pangalawa, dapat natin ipahayag ang buhay ng Panginoon na tumawag sa atin mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na katotohanan. Ang tao po ba? Ang miyembro po ba ng simbahan o ng iglesia? Ang Kristiyano po ba ay pwedeng magkaroon ng ganitong pananampalataya? Opo, kapag siya ay nananampalataya sa tamang bagay at nararamdaman niya ang tamang bagay, subalit kung hanggang dyan na laang ang kanyang paniniwala at paglilingkod, wala nang pagsunod, nalulungkot tayo mga kapatid. Ang tawag po dyan ay demonic faith. Ano ho? So narito'y pinakilala sa atin ni Santiago ang dalawang uri ng pananampalataya na hindi nagliligtas o nakapagliligtas. Ang dead faith, which involves only the intellect, ang demonic faith, which involves the intellect and the emotions, but they stop there. Subalit, ang pananampalatayang nagliligtas sang ayon po sa talatang 20 hanggang 26 Ang tawag po ay dynamic faith. Anong uring pananampalataya ito, mga kapatid? Ano ho? Ang pananampalatayang ito ay nakasalig sa salita ng Diyos. Roma 10, talatang 17. Dynamic faith involves the whole man. Ang dynamic faith daw po ay ano ho? Ang buong pagkatao ng isang nilalang sa isip, salita at ang alin? Ang kanyang gawa. Dead faith touches only the intellect. Demonic faith, it involves only the intellect and the emotions. But dynamic faith, it involves the intellect, the what? Emotions and the will, mga kapatid. Dynamic faith, the mind understands the truth, the heart desires and rejoices in the truth, the will acts upon the truth. Yan po ay tinatawag na pananampalatayang totoo na nagliligtas, mga minamahal kong mga kapatid. Ano ho? Anong klaseng pananampalataya ang totoo? Ay merong pagbabago sa isip, may pagbabago sa puso, at nakikita sa buhay, sa salita, sa paglakad, sa pakikitungo, sa pagsasalita sa atin pong kapwa-tao. Ang tunay na likas ng isang buhay na binago ng Panginoon. Isang buhay na inuudyukan ng banal na Espiritu. Isang buhay na patotoo sa kapangyarihan ng Panginoon sa Kanya. Para lubos po natin maintindihan, narito po ang ilustrasyon na ginamit ni Santiago, mga kapatid, sa kanyang aklat, Kapitulo 2. Atin pong makikita ang dalawang tao, si Abraham at si Rahab. Ano ho? Alam po natin kung ano ang kanilang background, ano ang kanilang katangian. Si Abraham ay ama ng mga Hudyo, subalit si Rahab ay isang Hentil. Si Abraham ay makadiyos na tao at si Rahab naman ay makasalanan sapagkat siya ay patotot. Si Abraham ay kaibigan ng Diyos. Si Rahab dati ay kaaway ng Diyos. What did they have in common? Subalit ano ang meron na silang iisa ngayon, mga kapatid ko? Sapagkat both of them exercise that saving faith in God. Si Abraham, kanyang ipinahayag ang ano ho, pananampalatayang nagliligtas na nakikita sa kanyang buhay ang mabuting gawa. Ganun din po si Rahab, mga minamahal ko, mga kapatid. Kaya nga't sa talatang ito, ano ho, ay atin pong natutunan na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Sang-ayon po sa Santiago 2, talatang 24, you see that a person is considered righteous by what they do, not by faith alone. So, ibig sabihin, ang pananampalataya alone cannot justify a person. It is only a perfect faith that works, that can save, my dear friends. Sa talatang 22, you see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. Alleluia to the name of God. Alam po ninyo, napakahalaga, mga minamahal ko, mga kaibigan at mga kapatid, tayo bilang mga mananampalataya at Kristiyano, atin pong siyasatin ang ating sarili, ang atin pong mga buhay, ang ating mga puso. Meron ho ba tayong tunay na pananampalatayang nagliligtas o yung tinatawag po nating dynamic faith? Alam po ninyo, may mga katanungan para lubos po natin masiyasat ang ating mga sarili. May mga panahon ba sa aking buhay na akin pong kinikilala na ako'y makasalanan at tinatanggap ko ito sa harapan ng Diyos? May mga panahon ba sa akin pong buhay, mga kapatid, na ano ho, ako ay umiiwas sa mga bagay na iniaalok ng sanlibutan sa akin? Akin bang naintindihan ang Ebanghelyo na ang Panginoon ang namatay sa aking dahilan sa aking mga kasalanan at siya ay muling nabuhay? Akin bang ikinukumpisal ang aking mga sarili at tinatanggap na hindi ko kayang iligtas ang akin pong sarili? Ako ba'y nagsisisi sa aking mga kasalanan? Gumagawa ba ako ng mga desisyon para umiwas, layuan ang mga tukso? akin bang kinamumuhian ang kasalanan? At meron ba akong pagkatakot sa Diyos? Ako ba'y nagtitiwala sa Panginoon at sa Kanya lamang at wala ng iba at tumutugon sa Kanyang panawagan sa pagsunod sa Kanyang kalooban? Akin bang ipinapahayag ang aking pananampalataya kay Kristo? Nabautismuhan ako para lamang mapatawad sa akin po mga kasalanan. Meron bang mga bahagi sa aking buhay na nabago ng biyaya ng Panginoon? Pinangahawakan ko ba na ang mabuting gawa ay likas na dapat makita sa akin bilang isang mananampalataya? Lumalago ba ako sa mga bagay para sa Panginoon? Nagpapagamit ba ako para sa kaligtasan ng maraming mga tao? Na-enjoy ko ba ang fellowship ng bayan ng Panginoon? Ako ba'y handa na sa pagdating ng Panginoon? O mga minamahal ko, mga kaibigan at mga kapatid, ito ang mga katotohanan na dapat po nating maunawaan sa atin pong mga sarili. Personal na mga katanungan na tanging ikaw at ako lamang ang makakatugon. Sa kung anong uri ng pananampalataya meron tayo, kahit na tayo ay kaanib ng simbahan, kahit na tayo ay Kristiyano, kahit na tayo ay kaanib ng iglesia. O mga minamahal kong mga kapatid, katulad nga po ng panalangin ni Haring David, sa aklat ng Awit 139, talatang 23 at 26, na sana ito ang panalangin ng bawat isa. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties, and see if there is any wicked in me, and lead me in the way everlasting. Naway pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid. Nawa, kung sakaling yung dalawang uri ng pananampalataya meron ako o di kaya ikaw, na ito ho ay hindi nakapagliligtas, manong tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Isuko natin ang ating buong-buong buhay sa Kanya at hilingin ang kapangyarihan ng langit na tayo ay baguhin upang ang iyong buhay, kaibigan at kapatid ko, ay maging buhay na patotoo ng kapangyarihan ng Panginoon na nagliligtas upang marami pa ang mahanda sa Kanyang pagdating sa ikalawa. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po ng marami, Panginoon, sa panibagong pabalita na amin pong napakinggan. Salamat sa aming pagkatuto sa pag-upo sa inyong paanan ngayon umaga. Naging maliwanag po sa aming isipan at sa aming buhay na tanging ang nagliligtas ng pananampalataya ay ang isang buhay na inyong binago at patuloy na nagpapabago sa inyong kapangyarihan, at isang buhay na nakikita sa amin ang tunay na likas at katangian ng aming Panginoon. Kasangkapanin nga po ninyo kami para sa kaligtasan ng marami. Sa inyong kaharian, ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus.
1: I don't know what to do. How should I bring up this baby? I don't even know how to take care of myself.
2: Every child is a gift from heaven. It's the start of a new life. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.